0: XFM. XFM. Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataasman. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong pinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala ni Noah sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
1: XFM. XFM. The Music of Salvation.
2: You are the word at the beginning.
1: Songs of love, inspiration, and hope.
2: Spirit, lead me where my trust is without borders.
1: This is Gospel Hour on XFM.

0: XFM. XFM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila ay manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
0: XFM. XFM.
2: The music of salvation.
3: You are the word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on XFM.

0: FM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: XFM. XFM.

0: Hari to Alagyunko.
1: Good evening sa nanaton nga mga kabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kumusta ka mo sa sinigid nga mabugnaw nga kagabion makauturan sining unang adlaw sa simana, no, mga kabyanan, Pizza Noybi, no, sa sining Agosto. I hope nga yara ka mo sa malipayon nga sitwasyon subong, bisan pa sa natagamtaman naton nga ulan kag hangin. So amon na makauturan na tawag naton ya nga daw normal na sa aton kabuhi, no, tungod kay daw ang bagyo wala na gyud nagauntat daw, way pagani kagawa, may masulod naman mga kaabyanan. Tiya mo ni subong ang ato niya nga pag kinabuhi, no, sa sining kalibutan, puno sang mga trahedya, no, mga kaabyanan nga dili naton ginaespektar. O dili ta gusto nga mabahaan, hindi kita gusto nga may magkala landslide, o may di ta gusto nga may marumpagan sang mga duta dira. Pero ito ba ito mahimo, mga kapinang giti, amo gining pahingatuan sa kalibutan karon mga kauturan. Sige, so sa sininga gabi, ayok mayara ka mo sa mayugid nga sitwasyon sa inyong nga panglawas. Malipayon nga tagipusoon kapang nuna sa sinigid nga tinion. Before kita magapadayon sa ato niya nga pagtuon, sang pulong sa Diyos magapamati tanay sa isa kapinasahi nga ambahan nun mga kaabyanan.

Magpangamoy danay kita mga kauturan. Amay namon nga balaan nga yara ka sa kitasan sa mga langit. Amon ginabalik ang pagdayok, pasalamat sa imo sa sinigid nga gabi. Asa din imo kami gin palabot sa siningin oras nga malipayon. Kasininga tinion, samtang kami magatun sa imo mga pulong, sa gihapon kami nagapangayo sa imo unas tanan sin kapatawaran sa amon mga sala sa buhat pulong kagunahuna. Kasubong man, ikaw magabless sa imo makanakan karon nga nagpamati sa ilang mga radio. Subong man naga-live through Facebook din man sila sininga kalibutan. Ikaw gid maga-protection sa ila kag maga-pagkamaayo sa mga pulong nga amon karon matun-an. Subong man ikaw maga-guide sa akon mga bibig sa pagpamulong sa mga pulong nga uyon sa imo kabubuton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpamuyo, kay salamat sa imo kaayo sa amon sa bilog nga adlaw. Sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa nanaton nga mga kaabyanan. Kagsigapon, welcome sa aton nga palatuntunan, pinig na ang reformasyon. Kagsigapon, live nyo nga makitaan ang inyo kubos nga lagad, diri mismo sa XFM Iloilo 100.7 mga kauturan. Di magkalipat sa pag-like and share, follow, aron nga sa diin, updated ka mo sa aton nga mga video mga kauturan o kon sa aton nga mga balita o kon mga pagtudlo sa ikayong lawas mga kaabyanan. No? Kag at the same time, kung i-share nyo, no, nakahatag man kamo minsay sa inyong nga mga pinalangga sa panimalay, mga amigo kag mga amiga dira, no, mga kilala, mga friends. So, nami na mga kaabyanan. Okay? Agud nga maalerto kita tanan sa aton nga pagkabuhi sa sining kalibutan. Okay, sa sining gabi, may pero kung malipatan galing makauturan sa mga nagasaulog sa sining bulan, Agosto. No, ba? Agosto sila nila na mga Agosto daw, mga palagusto. Okay, happy birthday sa tanan nga mga August subong, no? Belated sa mga nag-una na nga mga birthday. Akong ginatamyaw sila ni Brother Antolin, no? Happy birthday. Doc Nelson Kadina, no? Belated happy birthday. No, kag sa iban pa, no? Naton nga mga birthday celebrant, no? Happy birthday dira sa inyo mga kauturan. Why kita da? Sige, so God bless. No, more nga good health at the same time, more pagid nga mga katuigan ang inyo nga mabaton mga kauturan. Okay? So, happy birthday lang da sa inyong tanan, ah. No, mga kabinan, kag I hope nga malipayon. Although may mga trials na gabot atong kabuhi every year, o kung kadadlaw, may ara kita nga mga trials. Pero pasalamatan ta ang Dios nga at least no nakalabot kita sa sini nga mga tinuig mga kaabyanan. Oo, no dugay-dugay 2027 na naman, no. Wow, grabe kadastig lang gid mga katuran kag do kanami punggan sang aton edad, no, nga di magsaka. No, sige lang, way problema, basta importante maayo lang gid ang lawas naton at the same time malipayon kita nga naga-alaga dira sa Ginoo. Okay, amo na ang pinaka-importante sa atong kabisamtang kita kabuhi, bisan pa damo problema, no? Bayan na problema da, salig tala na, itugyan tala tala sa Ginoo mga kaabyanan. Okay? Sige, so, God bless sa tanan ng mga celebrant, no? Sa sining bulan, no? Di lang sa ining pizza, no? Kung may nag-birthday man sa sining pizza, ati, happy birthday lang dira, no? Mga kaabyanan. Okay? So, why kita da, no? Bisan star na lang. Okay. No, para sa bulaton sa Ginoo. Kaya, so, sa may mga love lang dra. Okay, so sa sining gabi, arita sa aton nga pagpanamyaw, aton ginatamyaw ang aton nga mga munog palamati dira sa ilang mga radio. Ilan ni Brother Rex Sadaba. Brother Rex, kumusta? Kumusta ang imo nga Sunday subong? No? May gabi lang dira kag happy listening lang dira sa imo upod sa imo pinilanggang asawa, no, Sister Pinky sa Dabag kag sa imo kabataan. Kung naka bakasyon sila dira subong sa imo, no, maayong gabi lang dira ila ni Sister Stephanie kag kay Sister Abigail. Okay? Sige, so thank you again, no. Always nga pamati na Sister Pinky sa iya yung cute-cute nga radio, no. Wai gina siya palta basta kay sa XFM, no? Perminte gina siya gasubaybay makuturan, especially sa aton nga programa, Tinig ng Reformasyon. Okay,
Kagsubong man kay Sister Kaning Sumiyo Isma dira sa Barangay Lagaan, Kabatuan, no? May gabi dira Isma family. No, may gabi may ilang pagpamati. Kumusta dira Sister Kaning, no? Maayo na dira inyo kay taas, wala gina baha dira eh. Okay, kag sa imo nga uto dira Sister Marilo Saragusa, no? May gabi dira Saragusa family. No, kag happy listening lang dira kag subong man sa kay Sister Magdalena Rabago, no? May gabi man Sister Magdalena. Maila nga pagpamati ninyo dira. Kag katuta dira sa Panuran Lambunaw, no? May gabi man kay Sister Bangel Bilina, no? Kag sa iya nga mga apo dira, sa iya nga mga hinablos, sa iya nga mga kabataan, no? Maila nga pagpamati dira. No, kag I hope nga yara agid sa maayo nga panglawas, no, Sister Banje, kag upod sa imo nga panimalay, kag importante, no, padayon sa pag-alagad sa Ginoo mintras may kabuhi pata, no, maka-istrot pata sa pag serbisyo sa Ginoo. Ngayon ka serbisyo, inabalang magsimba ka, no, kon maka time ka nga makahatag sa maayong balita sa imo nga panimalay. No, ti unahon ta ginatong panimalay eh. No, kailaw ay man nga daw magkatutos si Balta panimalay eh, ma una, no? So, sa aton panimalay, sa aton dira nga mga kaingod, sa aton mga parente, so, share na to ng pagtuo nga ato na angkon halin dira kay Kristo. At least makabalo sila, no, mga kauturan. Okay, kagsubong magyap, Brother Panoy Bilyadulid, dira gyapon sa Panuran Lambunaw, may gabi dira, no, Bilyadulid family. Kag sa aton iban pa dira nga mga kabyanan, no, nga naga pamati o kung nakapamati na sang pulong sa Ginoo, no, tago na tong partial pa lang, ano, wala pagid kabilugan, no, pasiuna pa lang, no, maayong gabi dira sa taga Panuran, no, nga mga kaabyanan naton. Subong man kay Sister Roslyn Sabakan Bilyadulid, no, maayong gabi dira sa inyo. Dulog ka dira sa Oton, siya po natong itamiyaw dira si Brother Emil Burakit, Burakita family, no, Sister Jennifer, kasi iya mga kabataan, happy listening lang dira. Kagsubong man kay Pastor Estrella Senior, no, Carlos Estrella Senior, maayong gabi dira. Kagsubong man sa kay Nanay, kagsubong man kay Brother Joseph Estrella, kay Sister Lalay, good evening dira sa inyo. Kagsubong man kay Doc Crispin Hico, no, maayong gabi dira, no. Pudsa kay Ma'am, mailang ang pagpamati ninyo dira. Kagsubong man kay Sister Rachel Sanseda, no, Sanseda family, maayong gabi dira sa inyo, no, dira sa Oton, no, mga kabiyanan. Kagsubong man dirita sa Liganes, atong ginatamyaw sila ni Brother Ronel Olbido, Olbido family, maayong gabi dira sa inyo. Kagsubong man, no, kay Sister Julina Sunyo, no, good evening Sister Julina, kay Sister Chuna Olbido, no, mailang pagpamati niyo dira, no. So thank you gid sa greetings na ninyo sa akon, ha, no, Sister Julina. God bless man dira sa inyo. Kagsubong man, no, dira sa Dumangas, atong ginatamyaw dira akong ng amigo, no, Brother Paul Dumagit, maayong gabi dira, Sister Mary Ann Dumagit, kag Sister Maribel Pirotso Guales, no, maayong gabi dira, kag mailang pagpamati. Kagsubong man akong ng amigo dira, kay Brother John Sumugat, ah, no, maayong gabi dira, Brother John. Kumustang ato niyang life dira? No, mabugnaw subong at simpo kag maulanon. No, I hope nga malipayon niya pa ni kagod na nagpamati upod sa imo yung pinalangga ng asawa kag sa imo nga bata dira. Sige, so diri man ta sa Tabok Suba, no, atong ginatamyog yapon dira sili Doc Erwin Lapos, no, Lapos family, no, good evening dira sa inyo. Kagsubong man kay Sister Marilo Evangelista, good evening dira sa inyo man. Okay, kag sa tanan naton nga mga kauturan, diri mismo sa siyudad sang Iloilo, akon gid kamo ginatamyaw nga maayong gabi sa inyo. No, sa tanan naton nga mga driver, no, good evening, pribado man o kon pribado man o kon publiko, no, maayong gabi dira sa inyo, kag always halong sa inyo nga pag-drive. Sa aton nga mga munugbaligya diri, no, sa duog sang Iloilo, no, maayong gabi dira sa merkado nga nagapamati, naka-tune in sa ilang mga radio. Maayong nga pagbaligya niyo dira, no? Kumustang binta ta dira? Okay, kag di gid kamo magkalipat sa pag
at ipan sa lawas, no? Inungid ka mo permente sa mga kapi ko nagapangapi ka mo dura, inungid ka mo sa kapi nga makatag ikaayong lawas sa aton mga kauturan, no? Ang santon coffee, no, mga kauturan gay para healthy always ang aton yang lawas kag mapalayo kita sa mga balatian, mga kaabyanan. Okay? So, mula na aton kapital eh, no? Aga patama bugtaw, no? Kuisa gabi naman mapuli, ti laban-laban gid, no, ang aton lawas daw kulang sa pahuway, pero di bali kung nagakaon kita sang nagakaigo nga pagkaon nga ginatudlo sa Ginoo at the same time ang mga food supplement nga makahatag kapag-on sa aton yang lawas. Sige. No, kag sa bilog nga panay, no, sa aton ginatamyaw kutob sa malabutan sa aton nga tingog. Good evening dira sa inyo mga kaabyanan. Sige kag sa aton nga mga naka-live subong, no, ari diri sa aton yang account o Sister Kim, no, Juanisa, good evening. Pastor kag happy birthday. God bless. Okay, God bless. God bless. God is good all the time. So thank you Sister Kim, no, sa imong nga pag-rate. No, salamat na lang gid, no, sa tanan nga man nag-rate sa akon, ah, no. So pasalamatan ng Ginoo na kalabot sa sininga tuig. No, sining man diri ni Sister Leah. Happy birthday, brother. No, bow. Thank you Sister Leah, no. Oi kita da, Sister Leah. Sige, so thank you Sister Leah. Always take care dira sa imo yang trabaho, no, ara sini sa kwan eh, sa Middle East, no. Naga pangita man sang ginatawag na to niyang kwarta, no, para sa panimalay. Sige, so thank you. No, thank you man, no, kay President Jubel Palabrica, no, is watching. So thank you President, no, sa imong pag-join subong sa aton yang live streaming, no, tinig ng reformasyon. Okay, so regards nila sa imong family, no, kag sa aton kundiin ka man subong, always take care man, no, God bless man. Okay, kag subong man kay Milka Gananciel, no, abo ba na ni? Milka Gananciel, good eve, no, Brother Hedren. So thank you, no, ma'am, sa imong pag-join subong. Naka-join man diri si Sister Drisa Mia is watching. So thank you again, no, akon nga juniora. Okay, kagang akon nga pinalangga na asawa Elsa Soliano, thank you for watching. Brother Emil Burakit, good evening, Pastor. Yes, good evening man sa imo, Brother Emil Burakit, no, nakapa-highlights man sa, thank you again. So siling man diri, happy birthday. Happy birthday, no. Sige, so thank you, no, Brother Emil, sa imo nga pag-greet man sa akon. Virginette Datoon, good evening and happy birthday. More birthday. Sige, so thank you, Gino, Sister Inday, no, sa imo nga pag-greet sa akon. Sige, so I hope nga kamo ara man sa maayo nga panglawas kag malipayon nga panimalay samtang nakabuy sininga kalibutan. Okay, no, sa sininga gabi, bawa ton oras dili gid mapunggan ga dasig man matapos. So ari kita sa aton yung pagtuon sang pulong sa Ginoo mga kaabyanan. Actually ang Ginoo naga silik, no? Naga silik o ko naga panawag, no, naga panawagan sa iya nga mga katawhan nga masiparar kita sa magawi nga iya sa kalibutan mga kaabyanan. Okay, so kung gitawag na ikaw sa Ginoo, may ara na tago naton nga dako na nga kalainan nga mga karakter mga kaobyanan, no, may dako nga pagliwat, no, sa aton yang kabuhi sadto mga kauturan kag sa subong. Ti kun sang una, no, lain ang imo nga pangginawi pero subong nami na tungod kay ikaw ano na gintawag o kun ginpili sa Ginoo makauturan. Matuod ba lang ginpili kita sa Ginoo? Nabayara may kanta ba lang makauturan sa kanta ba lang, ha? Why have you to send me out of million your child to be? Ano kanta ba lang, no? Makanta? Kisa makahibi man ako sina nga kanta kay nga aman. Out of million or billion nga mga tao sa kalibutan pero nga ang nga ikaw pa ang ginpili. Di ba mga kaabyanan? Oh. Kanami mga kautura, no? Kag ma-batsigan natin yung kanami sa Ginoo nga
sa likod nga kita nangin masinalaypon, mangin taguntanga makasasala o kung nadagtaan sing sala, pero nga agin pili kita sa Ginoo. No, mga kaabyanan, it because tungod ina siya sa iya nga gugma, no, sa aton mga kauturan. Now, matuod bala nga kita ginpili sang Ginoo, mga kaabyanan. Siling diri sa balaan nga kasulatan sa Biblia or Bible sa 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10. No, matuod bala nga kita ginpili siling niya diri. Pero kamo mga pinili nga tao, ara gigali mga kabiyanan, pinili nga tao nga mga pare sang hari kag mga katauhan sang Dios, nangin iya kamo agon magbantala sang iya makatilingala nga mga binuhatan. Wow, kanami gali si Ginoo. Siya ang nagtawag sa inyo halin sa kadudulman pagkadto sa iya makatilingala nga kasanang. Ano galing purpose, mga kauturan, nga ikaw ginpili o kung gintawag sa Ginoo, mga kauturan, halin daw sa kadudulman o kung sa iban pang term dira, halin kita sa nasakop sang yawanon nga mga pangginawi, no, mga kauturan, pero gintawag kita sa Diyos nun nga pangginawi. No, nga

para sa pagpakita nga siya amo ang sulundan sang ginatawag karakter, mga kaabyanan. Ano ba ang karakter ni Jesus Christ? Prayerful, ha? Mercy, love, no? Grabe. Amo na ang kwan. Dahil at the same time, iya pagid kita, ginpakamatyan tungod sang aton malaot nga mga binuhatan, mga kaabyanan. Oo. So amo na gali, mga kauturan, ikaw kag ako ginpili sa Ginoo para agud magbantala sa maayong balita. So amo na sa tanan nga mga gintawag sa Ginoo, nga mangin munog bantala sa maayong balita, hindi kita magbantala sang ginatawag nga siling panila pagtuis, no? Ang sakto himuong tiko, no? Muna mga kabinan. So dapat ang aton niya himuon, magbantala kita sa maayong balita inang nangin ka angay gid kay Kristo, mga kaabyanan. Okay? So amo gani ang purpose nga ikaw kag ako gintawag sa Ginoo, mga kauturan. Verse 10, siya diri. Sang una indi kamo mga katawhan sang Dios. So amo na mga kaabyanan, sang una ya wala gid taya kabalo. Pagusto kita sang aton nga ginahimo. Pero subong iya na kamo. Sang una wala kamo gin kaluuyan sang Dios, pero subong ginakaluuyan na niya kamo. Anong butsing ganun gali, mga kauturan? Wala kita kaluuyan. Siyempre, wala takaangkon sang mercy, kaluoy, it because kay wala pa kita nakahibalo sang kamatuuran sa rason tungod sa gugma sa Dios, sa imo kagnakon, mga kaabyanan, dira kita nakaangkon kaluoy sa iya o kung kay Kristo, mga kauturan. Tungod nga man, iya kita gintawag. Paano kita gintawag? Like for example, kung sino subong ang nagapamati sa sininga palatuntunan, mga kaabyanan, isa ini ka pribilehiyo sa imo kung sino ka man nga nagpamati sini sang pulong sa Ginoo. Oh? Kung ako nagapamati man sadto, pribilehiyo ko sa to nga tinion nga makabaton sang kaayo sa Ginoo, tungod kay nagapamati ako sang pulong sang Dios. Now, ari makaturan. Ato na lang ni Atagon. Hindi kita makahibalo sa kamaturan kung wala kita nagapamati. Yes. Oo. Tanan kita, once nga nagapamati, sang pulong sa Ginoo, makaangkon ka kita sing kaayuhan. Kaya nga yung malanay sa ga-eskwila. No? O kung ga-eskwila, o kung nagasimba ka. Ari man makauturan, kung isa ka estudyante, naga-eskwila, no? Naga-explain ang iyang atitsyo dira, pero wala siya gapamati, anong matabo mga kabinan? Oh? Ura sa exam, ura sa mga anong mga instruction, wala isa sang itugda o kung isa ba, tungod kay wala siya gapamati, mga kauturan. Now, kung ikaw gali gapamati, may ara gali dako nga makuha nga ihibalo, mga kabinan. Now, amuni, no? Tanan kita nga nagatuon kag nagapamati sang pulong sang Dios, may ara gali kita ginatawag kaayuhan, no, mga kaabyanan. Now, padayon kita siling dire, no, bilang kita mga pinili nga inanak sa Dios, indi kita magambit sa taga kalibutan. Okay, ginpili na kita sa Ginoo. So meaning lain ka na subong kay nga ginpili ka na sa Ginoo. Siling dire sa Psalms chapter 1 verse 1. Silingya di, bulahan ang tao nga wala nagakabuhi sa laygay sang mga malaot nga tao, wala nagasunod sa ginahimo sang mga makasasala, kag wala nagaupod sa mga tao nga nagapangyaguta. Ano daw? Blessed ang isa ka tao kung wala na siya nagakabuhi sang malaot, no? Ug sa iban nga mga terminology sa King James, no, version sa Biblia, bulahan ang tao nga wala nagapungko sa mga pulungkuan sang mga makasasala. Amo na iban nga mga version sa Biblia, mga kaabyanan. Tini nga version ang ikuha dire, iya ni sa Catholic Bible, mga kaabyanan. Okay. Ang buting nga nun dire, kung ikaw nakahibalo na sang ginatawag ka matuuran, ginpili ka na sang Dios,

0: Dios, hindi ka nagali mag pakig-upod ha sa mga tao nga mga malaot, mga mangkabinan. Ito yung term diri munugyaguta. Ano ba lang munugyaguta? Kung sa Cebuano ni na ba lang mga bugal-bugal, no? Ginayaguta ka, no? Sa mga tao nga iya sa kalibutan. Like for example, sa una be, palahubog ka, no? Palahubog ka. Di sa una, kung palahubog ka, siyempre, ano kaya, no? Balang-balang imuya nga paglakat. No? Di, wala sang gayaguta sa kayo, kaya parehas man ka mga amo na bisyo mo. Pero sa dira nga, wala ka na nagahimo sina, naga, ha? Inom ka na lang tubig, mga juices, o yung nakaga-intra sa mga tagay-tagay dira, yagutaon ka sa imo mga kumpare dira. No? Ano kaya, ha? Sa una, upda na ita, subong, huwag ka na diyaw. No? Kag, muna, yagutaon ka, kadlawan ka, di ba mga kabinan? Tiya mo ni, ang matabo. Once nga ikaw, ano na, nagsiparar na, it because nga, gintawag ka na sa Ginoo, mga kaabyanan. Oo, gintawag ka na. May dako ka na nga kalainan sa ila. Now, mga kauturan, kining kalainan na ginatawag sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, importante aton imintinahon. Oo, mintinahon. Kay, normal man na nga may ara yaguta, pero ti ginatistingan man kita sina, gintugot naman lang ayaguta unta, para dira man ta matistingan ah. Okay? Pero kung istan ni mo ang imo yung prinsipyo, ang imo yung nabatian ng mga pulong, ati nanginbulahan kagit. Nga aman, kaya wala nakanaga padala sa ila. So amun ni makauturan siling sa Psalms, chapter 1, verse 1, ha? Blessed o kung bulahan ang tao nga wala nagakabuhi sa laygay sang mga malaot. So amun na mga kauturan, kung ikaw malaoton sang una, dapat subong hindi na kita mangin malaoton. Okay? Ano pag-idiri siling sa 1 Corinthians 15, verse 33. No? Hindi kamo magpatis sa sina nga mga bulaton kay pangdaya lang ina. No? Ti subong damo dayaan. Ha? Sa baylo, patiyon ninyo ang bulaton nga ginasiling. Kon magupod kamo sa mga tao nga nagahimo sang malain, ina nagapalain sa inyo maayo nga pamatasan. Okay, but sing ganun makuturan, ato na lang ni tawag sini isa-isahon. Like for example, kung ang imo ginaupdan kawatan, okay? So ano mang matabo kung magupod ka sa kawatan, way ka maanad kawatan o wala ka naanad pangawat o kung wala ka gapangawat, pero kay imo ginaupdan kawatan, di anong matabo sa ulihi? Okay? Malapnan ka sa ila ginahimo. Ano pagid? Kung wala ka nagapanagarilyo, pero sige ka upod-upod sinang nagapanagarilyo, bugabugahan ka pa sa isang aso, di, agi ko man eh. Hindi ko man nagarilyo sa una mo. Pero kay mga amigo ko, upod-upod man ko sa mga barkada ko, kaya di, barkada mo. Bugabugahan ka sang aso, dugay-dugay daw, ma-immune ka na sila sang aso, kasi ka upod-upod sa ila, hasta dugay-dugay, kapot ka na si garilyo. Di ba, mangkauturan mo na eh. Okay? Now, ang term nga malain nga mapamatasan, damo ni mga kaabyanan. O di na kung maisa-isa sa inyo, pero damo ni nga malain nga mapamatasan. So, ang punto na ito nila, once nga malain, ina nga pamatasan mga kaabyanan, hindi ta makig upod sina. Although, di ba't siya nga di na ta makig amigo sila, makig, di na ta manapak sa ila, o kung di na ta makig sandurot sa ila, hindi na ba't siya nga dira. Ang aton relasyon, okay lang gyapon, no? Mangsapak ta, maghay ta, no? Kumusta brother, sister, ma'am, sir, no? Okay lang na gyapon. Ang point diri mga kabinan, nga dili ta sundon ang ila ginahimo. Amo nagali makauturan. Hindi ta pagsundon ang ila nga mga bisyo. Nga dili maka, hatag kaayuhan sa atong lawas. Like for example, so, upod-upod ka sinang palasuyop. Either mariwana mana, no? Shabu mana. Ti wala ka gasuyop, pero ti ang imo ginaupdan, palasuyop. Okay? Dayon, hambalon ka nga, suyop bala, kanami balang ipikto. No? Kanami ipikto. Kay daw sa heaven ka na. Na muna mga kabiyanan eh. Ti pag-testing mo, batyagan mo man nga nami ito na ipikto. Ate, anong matabo ka? Upulupad ka to, nag-try ka. Ate, dugay-dugay, amuna na imo gawi. Amun yung butsing ganun mo, di ba matuod? Oo. Di mailong kong, ha? Malikaw kagid, no? Kaya ti, ina eh, magkasiling kaya nga, di iko sinaya. No? Imo ginasikwa yun. Pero kung permente ka, upod-upod sa sina nga mga pangginawi, dugay-dugay, amo ka na mga kabinan. So kanami sa Ginoo. Once nga kita gintawag sa Ginoo, mga kauturan, mga pinilangga kong makabiyanan, biyaan tana ang mga malain. Like for example, mga Marites, mga Libakiro, Libakira dira, mga Bantahiro, Bantahira. Okay? Batasan nila na. Ti ang pamangkot maayo bala na nga batasan. O, mga kauturan, okay? O, kisa, hindi man lang babae, mga Libakira, Libakiro, bati man lulaki. Amo na mga kabiyanan. So, kinanglan gali, atun inaya untatun. No? Biyaan ta na hindi ta makikupon sila kung kita ni mo yung nga tao, amo na iya gawi, Bantihiro, Libakira, hindi ka na sige upon sa iadra. No? Kung kaisa bala rin yung mga tao dan, maghingot anay, amo na nila ubra pamantay. Okay? So, likaw tagali sina mga kaabiyanan, ha? Mga kautunan. Okay, ano pagid? 3 John chapter 1 verse 11. Sinya diri? Hinigugma ko nga gayos, hindi pagsunda ang malain nga ginahimo sang sina nga mga tao. Ang gayos, meaning nagrepresentar, sang una ni, no, sang time sa mga apostoles. Ang gayos, subong nagrepresentar, ikaw kag ako. Okay? Sini niya diri, hindi pagsunda ang mga malain nga ginahimo sa sina nga mga tao. Ano sugpon? Sunda ang maayo, ang nagahimo sang maayo, iya sang Dios. Pero ang nagahimo sang malain, wala nakakilala sa Dios. Uy, no? Anong butsing ganun sini makauturan? Inagaling mga batasan, ha? Like for example, against sa napulo kasugo. Oh, again sa napulo kasugo. Inagali makauturan, wala na sila kilala sa Dios. Okay? Wala na sila kilala sa Dios. Pero ano ang gipromote sa Ginoo? Sunda ang maayo. Butsing ganon, sundon ang mga pagtudlo sa Ginoo nga iya ginhatag sa akon. Like for example, no, sa kasuguan sa Dios. Okay? Sa Ten Commandments, ginatudlo na permente si Ginoo sa aton, nga mo naton tumanon, maayo gali ina mga kaabyanan. Oo. Malipay gali ang Ginoo sina mga kauturan. Pero kung hindi ta na pagsundon mga kaabyanan, ang bunggo o kung ang tawag sa Ginoo sa aton, sinya dire, wala nakakilala sa Dios. Ti ano bala ng mga tao nga wala nakakilala sa Dios mga kaabyanan? Iya ina sa inakpan, sa iya sa kalibutan mga kaabyanan. Tining kalibutan ginaangkon ini ni Satan eh. Okay? So amo na gali mga kauturan nga likawan ta ang paghimo sing malain. Anong ginatudlo? Dapat sundon ta ang maayo. Inang makapalipay, inang giver ka, ha? Maluluyon ka sa imong isig ka tao. Kung nakita mo nga wala siya kalanon, ha? Tagaan aton siya. Kung manghulaman siya kay wala na siya kwarta, at ipahulmon taman siya eh. Actually, ang manghulam mong kaisa kay di naman mamayad. Amo na galing, no? Pero sige na lang, may na lang ha, nakapahulam ka kaysa di man masmayo. Ikaw gihulaman o kung ikaw manghulam? Ako na ako papiliyon niya, may na lang ha, ako gihulman kaysa ako manghulam. Daw kay daw kalain eh. No? Pero ito di man namalikawan kong kaisa, no, sa aton niya nga kabuhi. No, kay aton kabuida daw kaangay ni sa ruida eh. Oh, ruida or bula. Oh, kisara ka sa babaw, kisara ka man sa dalong. Butsing ganun bala? Kung kay sa maayo man, kung sa madulaan ka man. Di ko madulaan ka, siyempre anong matabo? Mangutang ka. Amo man na mga kabiyanan. No? Pero, dapat maayo ang imo ginahimo. Wala ka nagahimo malain. No? Mga kauturan. So, amo na, kung nakapangutang manggit kita, di bayaran ta na. No, bayaran ta na, lain ang utang, lain ang pangayo. No, amo na makabiyan kay laway nga mangutang ta pero wala gabayad. Okay? Sige, na may ara pagin nga pala utang saan sa aran lang ang giutangan. dili maayo, no? Dili siya maayo. Ang mangutang nga sa gilang sadsaan, may arat na sa Biblia nga dili ka magpasalig eh. Okay. Amo na makauturan, no? Kita gambalan, hinigugma ko nga mga kaanakan, no? Dili ta pagsundon ang mga malain nga ginahimo kundi sundon ta ang maayo nga mga hinimo. Now, ano pa gid? No? Nga mga malain nga mga binuhatan, siling diri sa Epeso 4 bersikulo 28, ang nagapangawat indi na magpangawat. O, ala na. Kundi magpangita siya sa maayo nga pagi, agud makahatagman siya sa mga imol. Ti kung ikaw gali makauturan, no, ang imo yang nga gawi, among imo trabaho, pangawat. Ti ano bala ni kawat, Brother Hedrin? No. Mostly ato nakita nga kawat, kada bala nga halimbawa be may mga hinalay dira, imo na pasungkiton kawat na. No? Mga hinalay, no, may langka to si kumpare daya nga nami nami nga pagkalangka to. Ati imo lang to gin bantayan nga malakat sa gin kuha mo, ti kawat na. Okay, daw pamangkot. Inaabing dili imo kwarta, like for example, daw ato ni mention sa gobyerno, ah, no? Dili man na imo kwarta, iya man na sa mga tao na bayad man ang mga tax, pero wala ni mo gin gingamit si Mayo. O kon may proyekto man, pero ang imo yang proyekto, imbes kay ang simento, dapat maayo nga pagkatimpla, imo lang to buhinan. Kay, siyempre buhinan, din man to nagkatong iban. Okay, dito sa kwala, dito na sa bulsa. Di kawat na mga kauturan. Oo, damo mga kawat dili ginatir mga kauturan. Once kay, hindi na naaton, mga kauturan, dan aton kuhaon, kawat na mga kabiyanan. Oo, kawat na. So ang kalibutan, karon mostly amo na ginay mo. Bisan magali sa sulod sa iglesia, Malakay 3, versikulo 8. Oo, siling sa Ginoo, nagapakawat bala ka mo? Siling sa mga ato sa diin, Ginoo, ano sabat sa Ginoo? Sa halad yung ikapulo. O nga man, kay bisan Kristohano na, manugunan, mag-uli sa ilay nga offering kag tithes. O, amo na mga kauturan. So ano siling sa Ginoo? Ang nagapangawat, hindi na magpangawat. Mga kaabyanan, kundi ano, magpangita, no, magpisan. Kaya kung ikaw nagapangita, makaabyanan, iblis ka sa Ginoo, kaya ang imo ginahimo, dili na illegal, kundi legal sa Ginoo. Di siyempre, siyempre, kung tao maayo nga tao, wala na siya nagakalipat sa Ginoo, nagapangamuyo na siya, nagapray gina siya, nga iblis siya, mga kauturan. Kaya kung ikaw ginabless, anong yasaling dire? Agon makatagman siya sa mga imol. So kung ikaw ginbless, makabulig ka, mga kauturan. So kanami sa Ginoo, no, kung amo na yung aton niya nga ginahimo. Now, ano ang instruction sa Ginoo sa aton bilang mga tinawo niya? Sili niya dire sa Exodus 20 verse 9. Mag-obra ka mo sulod sang anom kaadlaw. Okay? Take note. Anom kaadlaw. Buot siya nun, maghimo kita sang aton bulaton. No, ako na lang ni general. Bulaton sa pagpangwarta, bulaton sa kung ano manda, espirituhanon, pwede, mga kaabyanan. Ining duha, gilangkob ko na lang itanan, amunis yung aton bulaton. Sulod sa anom kaadlaw. No? So, ang nag-appoint diri is pangabuhian. Tanan nga hilimuon, nga legal sa tubangan sa Ginoo, dapat aton himuon sulod sa anom kaadlaw. Kay instruction sa Ginoo, apang ikapitong adlaw, amo nang gipangayo sa Ginoo sa imo kag nakon. So pila ka adlaw nga aton niya nga pagpangabudlay? Anom ka adlaw? But sa sugod sini nga adlaw nga Sunday up to Friday, mga kaabyanan. Amo na ang gihatag sa Ginoo para sa aton nga kagalingon. Okay? Kay pag ikapito, amo naman na ang gipangayo sa Ginoo. So mas dako gid ang sa tao, dako gid ang sa aton, mga kauturan, gihatag sa Ginoo para sa aton kaugalingon. Sa Ginoo isa lang kaadlaw, mga kabinan, pero kung kaisa ang mga Kristohanong dili pa makatag sa kaadlaw. Mga kabinan, okay? So kung kita Kristohanon, kita gitawag na sa Ginoo, pangabudlay ta sulod sa anong kaadlaw, pero ang ikapitong adlaw aton ang ihatag sa Ginoo. no, mga kabinan, para malipay ang Ginoo. No? So, amo na siyang aton obligasyon, mga kabinan. Now, sa limpagin din sa unang Korinto 4, versikulo 12, mag-aobra kami kag nagapabalas para lang mabuhi. No, si Apostol Pablo ni, ginapangamuyuan manamon ang mga tao nga nagapasipala sa amon nga kaluuyan pagid sila sang Dios. Grabe no, si Pablo, grabe ka mapinubuson. Kung bisan pa ginayaguta sila, ginatilawan sila, pero ginapangamuy pa, ginapray pa ni Pablo nga pakamayuhon sila. Tani, among manak tayo? Kita mga kabinan, no? Ipangamuyo ta na ang nagahingabot sa aton nga pakamayuhon pagid sila, tani. Okay? Kag ginaagwanta lang namon ang mga panghingabot sang mga tao. Tiyan mo na mga kauturan. As pinili nga katawhan sa Dios sa sini nga kalibutan, normal gid nga may ara paghingabot mga kabinan. Pero anong gitudlo si Ginoo sa aton? Sunod diri sa aton ginbasa, ilan ni Apostol San Pablo, samtang kita na ginahingabot, ano daw ito himuon? Agwantahon lang gid. Pasensya lang gid. Paumod lang gid mga kauturan. Oo. Bilang mga Kristiyano nga mga katawhan sa sining kalibutan. Tiyan mo na mga kauturan. Oo. Subong abi kung dili ka makapaumod, dili ka kapasinsya, ati karambula gid eh. No? Kita nyo na mga kauturan. Ang tao paghilabtan, ha? Ti di nakapaumod, awo. Kung sa babaanay sila iti, pero law ay pamatiyo, no? Okay? Ang iban man, kung di nakagwanta sa babaanay, mga buot na gid sa kamot, lain na po na nga istorya. No, mga kauturan. Tiyan mo na nga, kita nga Kristohanon, kung ara na nga mga magsugod na ng lalisay o kung ano pa da, kinamugay, ang katawan sa Ginoo, di na magpalapit, di na papalayo na nga aman, di siya gusto nga mag-intra sina. Amo ng katawan sa Ginoo, muli kao, no? O kung di ka man gid galikaw, pero paumod na lang gid, like kay Christ eh. No? Sa Ginoo, bala? Sang time si Kristo nga giningabot, no, gipatubang na sa mga Sanhedrin, mga kadalagkuan, ito yung Ginoo ay mahimo eh. Paumod na lang gid makabinan. Wala man siya gabitaw malain nga istorya, bisan duplaan siya, sipaon siya, tapungulon siya, pakahuyan siya. Ang Ginoo bala nagbalos, wala gid eh. No, makauturan. Ito sa aton nga tao, no, musiling tayo nga daw kabudlay sina may masunod brad, no? Pero ti way ta mahimo kay ti ipakita na si Ginoo nga amo na dapat aton buhaton. No, sa bagay makauturan. Kung natugyan nang gid ang aton kaboy dira kay Kristo, kaya na gid makabinan. Oo ah. Mga apostoles, oh si John, John the Baptist, ginutdan ulo, di ba? Kay ang mga apostoles sila ni Pablo ni, gitang bitay man ni. Kintamatay man eh sila. Ah, wala sila gareklamo, makaturan nga man. Nasunod na nila. Di ang ilang gawi, dili na ila, kundi iya na ni Kristo, makaturan. So, amo nang gusto sa Ginoo, sa imo kagnakon nga, amo man ang aton dapat nga buhaton. Okay? Ano pagin sila hindi sa ikaduang Tesalonica 3:10? No? sang kami kaupod pa ninyo, dira, nagsiling kami sa inyo. Nga bisan sino nga hindi mag-ubra, hindi pagpakaunon. Agoy, mga kabyanan, no? Ang hindi daw mag-ubra, hindi dapat pakaunon. Okay, so anong ginatumo diri mga katuran, mga pinalangga ko kabyanan? Kita nga ginikanan, dapat tudluan tang aton kabataan nga magbulig sa aton. No? Triningon aton sila, tudluan aton sila sa mga ulubrahon sa panimalay, no? Sa ulubrahon sa kung pangumaman, tuduan mo nga paano manguma, mga kabyanan, para makahibalo sila. Dilibot sing ganon, nga aton sila ginbata para patawhuyon, tawahayon mga kabyanan, dili kalina mo. Okay? Ang bot, damo mangko gani na kilala eh. No? Mga dalaga, soltero, bisan paglaba sa ila inubahan, hindi maglaba. Hindi kabalo maglaba. Ah, sa mga nagapamati isubong, no? Wala ko gaano ha, pero based sa mga experience nga aton nakatuan kag nakita, may amo na nga mga bata, no? Mga dalagko na, mga soltero dalaga, pero hindi kabalo maglaba, hindi kabalo magtig-ang. Oo, magtig-ang hilaw. Kundi hilaw, lugaw. Okay? Kundi lugaw, butod. Oh? Amo na makuturan ang tao, bata nga wala natudluan. So kung ini nga mga bata natudluan makabenan, malipay ka. At the same time, ang rules gali, actually, abot ko pa ni nga mga pagtudlo eh. Agyan ko ni, sang una. Nga once nga dili ako magtuman sa tudlo sa akong naginikanan, magbugtaw aga para magtigang, manghugas pinggan. Actually, gabi pala, ginapahugas ako pinggan eh. Oo. Tigang, pagkatapos, maligo, no? Kaya para maato sa eskwilahan. Amo na akong routine eh. Pero gabi palang daan, tinluan na ang pinggan, hugasan na, kaldiro, hinisan. Dahil sa una, simple bukid, kahoy ng gamit mo. No? Ay, ang kahoy na, i-arrange na mayo dahil itong imong dapog to, kuhaon gitong mga baga-baga to, itinlo gidya, butangan to tubig, wiskan tubig para hindi mag, nga kung sayang may kuring, dito man mang kuan kuring sa kuan, dapog kay init mo. Oh? Tibutangan na ya tubig para tinlo, dili magdinupad ang yabok mga katura. At the same time, noong kao ang balay ni, balay naman sa una, tapi, kinanglan gabi palang daan, mamurwax ka na, no, mang lampaso ka na, para pagkaagadili ka na magsala-sala. Amo na training eh. Te, kung di kami magsunod sa mga kauturan, anong matabo? Wala kaon, oo. Wala kaon, wala balon. Kundi kami magtuman sa instruction sa among ginikanan. Pero subong mga kauturan, ambot, no? Ambot sa iban nga mga ginikanan. Basi bala, ato na lang ginatolerate, no? Ang mga kauturan, ang aton mga kabataan, mga kaabyanan. Aton tuluan atong kabataan, aton oras nag-abot na. Okay? Importante mga kaabyanan, aton sundon ang instruction sa Ginoo. Kung kita gintawag na niya, no? Gusto sa Ginoo nga aton yung karakter, maayo na mga kauturan. Mga Kristohano na, no? Biyaan na ang mga malain nga mga binuhatan o kung kinaiya. Sundon ta na ang kinaiya ni Jesus Christ mga kaabyanan. Okay? So I hope no sa sining gabi may nakuha kita nga leksyon no sa aton nga pagtuon mga kauturan. Gani dalayawon ang Dios nga iya kita ginupdan sa sining nga kagabion. Kay subong man ang aton niya nga CEO Dr. Remilito Oy. Subong man ang aton nga station manager Sir Jose Albanyes, kag ang aton nga radio technician sining gabi Sir Alex Saspa. Magapangamoy danay kita mga kaabyanan. Amay nga balaan nga ara kas kita sa mga langit. Salamat sa imo mga pulong nga imo ginhatag sa amon nga kami imo ginpili gikan sa kadudulman kag ginala kami nimo sa makatilingala nga kapawa. Kani salamat gid sa imo gugma kanamo. Masadiin imo kami gitagaan lugway kag gitagaan pribilehiyo nga makaangkon kabuhi nga wala sin katapusan. Gani ikaw gid magabless sa ibong makanakan karon nga nagpamati sila mga radyo kag subong man naga-live through Facebook. Kag protection isla sa sining kabiyon samtang man sila nagapahulay sa ilang katulogon, diin man sila sining kalibutan, ikaw maga-protection sa ila. Kag subong man amoy dala sa pagpangamuyo ang amon nga CEO Dr. Remilito Oy upod sa pinilangga nga panimalay. Ang protection may panglawas, blessing sa gyapon ila maangkon nga sa diin mabuligan ang mga katawhan nga nagkinahanglan labaw sa tanan ng imo bulaton sa sininga kalibutan. Kasubong man ang amon station manager Sir Jusel upod siya pinilanggang apanimalay. May panglawas, protection ila maangkon. Kasubong man ang kaalam nga langit nun. Kagtanan nga mga staff sa XFM, ikaw mag-bless sa ila, protection ila maangkon. Kag maayong panglawas, ila man maangkon. Kag initanan ang ginasalig dira sa imo. Kag sa sininga gabi, samtang kami mag-bulagay. Ikaw Ginoo magapakamayo, kag ikaw magaprotection bisan pa sa mga malain nga mga panahon subong, gabay ikaw magapadala si mo bulaan rutunda nga wala sing kahalitan nga maabot sa amon tagsa kabuhi. Kasalamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus ang personal nga manluluwas. Amen. Ang inyong kubos nga lagad, Brother Hedrin Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye.
1: XFM. Mga katropa,

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Suntone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Suntone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Suntone Plus Herbal Oil.
5: Ako, TSL komplikado, balog ang teke, sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Suntone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
4: Suntone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Suntone Plus Herbal Oil.
7: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Suntone Vitamin C.
8: Suntone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sistopain. Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakis ang akong liog. May sistopain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't kaya ko gid bala ang ipit to?
10: Sistopain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistopain. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
12: Pa-college na ko!
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: ko si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Laging masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng skin.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix.
3: Mission next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Mission X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas ito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na stigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo at umiinit naman sa

0: XFM. XFM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Arthur, balik ko dito po sa Siniloal, Laguna. Ito ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Problema ko sa iyo, mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo ng mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jenny, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
2: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The secret of health.
2: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthylicious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
2: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone tag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa luang kugit. At job kugit na relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone tag vitamin D3 ka pa. Magiging siyang kapatid. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mangko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diyan tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, umamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminuria.
8: No more.
6: Santone Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang 4 months.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Chronic pain,
12: ang sakit.
11: Mag-cystic pain,
12: muscle fever,
11: acute pain,
12: kahit ano pang pain,
11: basta pain.
12: Mag-cystic pain,
11: kapitalang pain,
12: fast and safe.
11: Cystic pain,
12: symptoms persist, consult a doctor.
11: Cystic pain,
12: mabibili sa mga butika.
4: Diet ako buwas ah.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: Sundown Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pa-di-pagi ko sa mabatean kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Samak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
1: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, kag-gaganda ka pa. Sa Sundown Plus

0: bibili sa mga butika.
1: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng VisionX Plus, Softgel, Mylutin at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. VisionX Plus, Softgel.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Inapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, tinatawag nila kong agi.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na walang katawag-tawag. Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
7: Yeehaw! XFM!
8: Katropa mo!
6: Exciting!
9: Mga katropa! Exciting!

0: apat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malulasan. Ito ang tamang vitamin C

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskate ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
0: Santone Coffee Mix. Mission X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Tekan ako ng Vision X Plus. Yun, ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Kinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Sinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mangkos na ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Sakit na pagregla dahil sa desminorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desminorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C, ang alkaline.

0: Shot on Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Diet ako bukas ha.
0: XFM.
2: Patropa mo.
3: Exciting.
4: Mga katropa. Exciting.

0: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Maswakit sa akong palabor. Ipon na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. Gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Lizette. Isa akong diabetic patient kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape. Pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to dahil ito ay may soya, munggay at santong na maganda sa kalusugan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibis sa mga butika.
4: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, CSRT, beta-carotene,

0: Tabulat Vision XX Plus Soft Shell Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision XX Plus Soft Shell Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium Day 3. Taglay ng isang Soft Shell Capsule ang pinagsama-samang Virgin Coconut Oil, Balunggay at Vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Balay ko paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Walang gana kay misis. Laging matamlay.
3: Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tiga asin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Cellphone Plus Herbal.

0: Matika.
1: Kung mamatika sa XFM.
2: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanzone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
4: Kabag yan!
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
4: Santon Plus Herbal Oil,
5: ang pamahid
4: na all-in-one
5: sa presyong
4: madaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.

0: Ako si Hobensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako natirawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant property, lasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Kaida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kumyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
2: Manamigis!
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Sangnamati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: nakakulo sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Suntone kag Vitamin D3.
2: Kasi sila na siya sa una, ganyan ko sa ordinary lang kape, pero sige aslog sa akong siyan, isa gatala no kape ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Suntone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Suntone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gitbala. Diyan tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oo, oh, gali. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Suntone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Suntone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Suntone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na

0: ang Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult a doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Diet ko bukas ah.
0: XFM.
2: Katropa mo. Exciting.
3: Mga katropa. Exciting.

0: natin ang ating immune system araw-araw. Mag-Tan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin na nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus at ina mga bakterya. Sun Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted lang, pagkagawa. Sun Tone Plus Gold. Mambibit ng mga suki butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sun Tone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sun Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Sun Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang sa lasa, panalong panalo. Sun Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, May Lutein, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
5: para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magtulog Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Kung dumubala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis, gamit ang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM,
9: sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
10: Yeehaw! XFM!
11: Katropa mo!
9: Exciting!
12: Mga katropa! Exciting!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag-Santo Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Santone Plus Herbal Oil, garantisado,
4: maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
5: Mag-Santone Plus Herbal Oil,
4: ang pamahid na all-in-one
5: sa presyong magaan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Sistopain. Hoy, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa lahat ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang panlaki na dating kumakulan sa Sistopain para diretso-diretso ang training.
8: Sistopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistopain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabili sa mga butika.
11: Makalate na ko!
12: XFM. Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Sugar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Makalig na po!
8: XFM.
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan Magsanton Plus Gold? May taglaynang retinones, kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus.

0: Sumabot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
2: MagVision X-Plus! Soft-gel capsule! MagVision X-Plus! Soft-gel capsule! Ang soft-gel capsule na may taglay na luti

0: Premium P3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Seven Plus Herbal Soap.
3: Yan si Kalona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha-kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
2: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap. Excellent.

0: mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng SunZone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. SunZone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may SunZone kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryo nga kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may SunZone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. SunZone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. SunZone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. SunZone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salvon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Salvon Plus Herbal Oil, ang pamahi na all-in-one sa presyo magaan. Salvon Plus Herbal Oil. Salvon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
1: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Salvon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Salvon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Ako Galisilis, and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Magbibili sa mga butika.
2: X.

0: nagkasirin po. Mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kagmay collagen, kagglutathione.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Jenny, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
2: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nagtake ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tig-asin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Zepa Plus Herbal Soap.
5: Mama Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Santone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dali na.

0: sip ng katawan, mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Sugar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Cellphone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil, Cellphone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ito po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Cellphone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Cellphone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akong panarabaho. Bangod sa akong arthritis, sakit sakit, hindi akong mga kasukasuan. Ayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult a doctor. Magbibili sa mga butika.
4: Exit.

0: FM.
1: Yes, ma'am.
2: Andito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang pakikinig sa atin pong lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na lang po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ang live dito sa atin pong programa. At syempre, katuwaan po natin mga kaibigan, atin pong Yes to Health Incorporated at ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So mga kabayan natin dyan, na lagi pong tinatamaan ng mga infections, pangangatawan nila, either viral or bacterial ba yan, or fungal infections. Nako, yun naman kagaya dyan ang atin pong ultimate trio, mga kababayan, ha, para makasigurado na ang atin pong pangangatawan ay mabigyan natin ng panangga laban sa iba't ibang uri ng impeksyon na maaaring puminsala sa atin pong pangangatawan. Samahan po yung mga lingkod sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala yung pong mga text messages. Ang atin pong numero 0969-609-6545. At syempre, mga kasama rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang pakikinig po.
4: Isang maligayang pakikinig sa lahat po natin mga kababayan sa buong Pilipinas. Siyempre, na nakatutok sa atin pong programa, araw-araw po yan, ang The Secret of Health. Pag-uusapan na naman natin ang mahalagang information na makapagpapaganda ho ng estado ng ating pong kalusugan. Ako po si Doc Algie at tuloy-tuloy po tayo sa ating pong talakayan ngayong pong araw na ito.
3: Sa mga kababayan po natin, ano, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan at puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, mabigyan po kayo ng health assessment, complete dietary guidelines, modification of your diet. Diyan sa clinic po natin mga kaibigan, Yes to Health Clinic natin, ay pagkakalob natin ito ng libre, ha. Sa mga kababayan natin na matagal nang nag-iinda ng kanilang pong mga karamdaman, iba't ibang uri ng sakit mga kaibigan na inyong nararanasan at iba, Dok, sabang-sawa na sa pag-inom ng mga gamot, ano, na para bang hindi nabibigyan ng improvement yung kanila pong kalusugan. So, itry nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng solusyon ang inyong pong mga karamdaman, ha. At i-like nyo po, i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And i-follow nyo po at i-like ang Facebook page po natin para updated po kayo sa atin pong mga promos, sa atin pong mga bagong produkto, at ganoon rin sa mga announcements po natin mga kaibigan, ha. Pwede rin kayo mag-post dyan mga inquiries po niyo or mga mensahe na naisip pong ipaabot sa atin pong kumpanya mga kababayan, ha. At huwag nyo kalimutan, ha, mga kaibigan, na laging tumutok dito sa programa po natin. At pwede rin kayong makihilo-bilo sa programa natin sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga mensahe. Baka meron kayong mga pagbati dyan or mga inquiries about your health. Text nyo lang po yan sa atin pong numero 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Checos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, complete health assessment na ipagkakaloob ng ating pong mga alternative consultants dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo ha, Linggo hanggang Biyernes po yan mga kaibigan. At araw-araw ay nandyan ang atin pong mga alternative consultant, mga health consultant sa atin pong Yes to Health Clinic na gagabay sa inyo, especially sa inyo pong mga karamdaman na yan po ay unti-unti nang mawala sa inyo pong pangangatawan mga kaibigan. Yes to Health Clinic, may bili na rin dyan lahat ng atin pong mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan mga kaibigan, ha? Especially to all women out there, itong topic natin is mas nakapokus sa inyo mga kaibigan, no? Isa sa pinakakaraniwang karamdaman na nararanasan ng mga kababayan, ito pong pagkakaroon ng yeast infection mga kasama, no? O sa Pilipinas na itala na 80% ng mga kaso ng fungal infection ay dulot po ng isang klase ng yeast infection, tinatawag po na candidiasis. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung paano po nabubuo o saan ba nanggagaling itong ganitong uri ng sakit, Doc.
4: Okay, ang isa sa pinakaraniwang kondisyon na dahilan sa punjay ay yung tinatawag nating yeast infection. Mm-hmm. Ano? Kilala ito sa tawag na candidiasis, na ito po ay maaaring makaapekto sa lalamunan, sa bibig, hanggang sa ating dugo at maging sa utak. Ano? Subalit ang pinakakaraniwang naapektuhan o biktima ng ganitong karamdaman ay ang mga kababaihan. Ito ay kadalasan na nakikita sa kanilang mga sex organs o mga ari, ano, na nagdudulot ng tinatawag na yeast infection o vaginal yeast infection. Ang fungus na particular na nagiging dahilan nito ay yung Candida albicans na pinakakaraniwang sanhi po ng yeast infection. Nagkakaroon po ang tao nito lalo na sa mga kababaihan kapag yung balance ng ating immune system at saka yung microbes o mikrobyo, kasi ang ating katawan ay punong-puno ng dalawang uri ng mikrobyo, pwedeng good or bad bacteria, ano, na ito ay pwedeng pag hindi naging balanse, pwedeng dumami o itong tinatawag nating fungus na Candida albicans. Maaari pong sanhi din yung pagkakaroon ng hormonal imbalances at paghina ng ating immune system. Mga karaniwang symptoms po na pagkakaroon nito ay ang pangangati, yan, na most commonly ay nire-reklamo ng ilang mga kababaihan, yung pamumula at pamamaga sa apektadong bahagi at paglabas ng hindi normal na malapot na likido sa ari ng isang babae at pagkakaroon ng bitak o sugat sa apektadong bahagi. Yan po yung nagiging resulta sa mga tinatamaan nito. Ang mga sanhi po nito ay yun nga sinabi natin kanina, Candida albicans, isang uri ng yeast or fungus na pwedeng nagiging mas mapanganib. Unang-una sa lahat kapag gumagamit tayo ng antibiotic na hindi naman dapat, yung hindi prescribed, kasi alam niyo antibiotic pwedeng makabuti, pwedeng makasama kung hindi tama ang paggamit dito. Kaya ngayon tinatawag nating antibiotic resistant microorganism ay siyang pinangangambahang dahilan ng maraming hindi magamot-gamot na infeksyon. Kaya mga doktor, pag kailangan mo ng antibiotic, resitahan ka at di ka makakabili ng antibiotic kung walang reseta. Mm. Ganun po kasi katindi kapag nagkaroon ng hindi balancing paggamit po nito. Pwede rin kapag nagbubuntis dahil may pagbabago sa hormone balance, pagkakaroon ng diabetes. Mostly, mga kababaihan, ang isa sa mga signs that they are developing diabetes ay pagkakaroon ng pangangati sa kanilang mga private parts. Mm-hmm. Ano? Pag immunocompromised tayo or meron kayong hormone replacement therapy na nagdudulot ng hindi balancing level ng estrogen sa katawan, ano, paggamit ng mga vaginal douche or vaginal spray na pwedeng makapatay sa balanse ng normal bacteria sa ating pong reproductive area, okay? At sabi ng iba, meron daw nakukuha sa pakikipagtalik, pero ito naman po ay hindi pangkaraniwan. Mm-hmm. So ano yung mga symptoms na pwedeng maramdaman na pwedeng nagsasabing baka meron ka na kayong yeast infection or candida albicans infection, pwede yung pangangati ng ari or mainit na pakiramdam sa ari ng babae lalo na habang nakikipagtalik at kapag umiihi, parang mainit, napapaso, ano, nai-irritate kapag umiihi at nakikipagtalik. Pamumula na ng vulva area do sa ating ano sa ating ari, ano, pagkakaroon ng vaginal rash at pag-agos na malapot na malakeso daw na likido mula sa ari ng isang babae na paminsan-minsan ay mayroong hindi magandang amoy. So kinakailangan pong isupasuri po ninyo yan sa isang doktor. Ang mga sintomas ng complicated na yeast infection, pwedeng pagkakaroon ng sobrang pamamaga at pagsusugat sa palibot po ng apektadong bahagi. Pwede rin pagkakaroon ng higit sa 3 infection in a year. Just imagine that. Paulit-ulit, ano? Mm-hmm. At pagkakaroon po ng other kind of fungal infection at pwedeng yung diabetes ay patuloy na hindi nakokontrol. So yan yung mga ilan po, ano, na madali namang malaman na palatandaan kung kayo po ay pwedeng nagkakaroon nito lalo sa ating mga kababaihan.
3: Mm-hmm. Sabahan niyo yung mga symptoms ng mga kaibigan at kung ano din, ano, yung mga probable factor na maaari po makapag-trigger ng ganitong uri ng sakit. Na yun yung first and foremost na dapat niyo po maiwasan para hindi nakapitan ng ganitong uri po ng mga sakit, mga kababayan, ha? At kung ikaw ay nakakaranas na ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas ngayon, mga kaibigan, eh mas maganda magpakonsulta na kagad, doc, ano? Pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa lugar po ninyo or pwede kayong bumisita sa ating pong Yastral Clinic para mabigyan po, ano, ng sakto o karampatang lunas ay yung inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan. Or pwede pong simulan nyo na yung pag-inom ng atin pong mga produkto, especially yung atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan, na very beneficial siya, lalo na sa pagpatay ng mga fungus, mga ano na yan siya, mga infection, ano, sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Okay, sa mga kasamahan po atin dyan, especially sa mga kababaihan po, ha? Pero kahit lalaki pwede makaranas ito, pero hindi sa kanilang mga, ano, sex organs, ano? So, pwede sa lalamunan or pwede sa ibang parte ng pangangatawan. Basta, kadalasan talaga na nakakaranas ito is mga kababaihan po. So, mas magdobli ingat sa atin po mga kababaihan na maaari kayong makakuha, ano? Or maaari po kayong makapagkaroon ng ganitong uri po ng sakit, mga kababayan, ha? Huwag po kalimutan yung atin pong mga product, especially yung ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang atin pong Premium D3 ay napakalaki po, mga kaibigan, ang naiutulong sa pagsugpo ng ganitong uri po ng karamdaman. Kaya puntahan na. Sige, Doc.
4: Kasi nung unang panahon, pag may sugat ka, langis ng nyug ang nilalagay. Ang langis ng nyug ay may lauric acid, may monolaurin na nakakatulong para patayin yung mikrobyo. Ano? Proven na yan sa mga pag-aaral at lalo na yung mga fungal infection. Kaya noong panahon, pag may makakati, sugat, nilalagyan nila. So, nandun yan sa ating Premium D3, concentrated form of lauric acid. Meron pa siyang moringa seed oil. So, kung meron kayong na mga ganyang problema, yung pag-inom nito araw-araw, at yung paglalagay din ng oil na nandoon sa loob ng soft gel ay pwede rin gawin kung meron pong problemang ganito. So, marami siyang pwedeng gawin sa mga may ganitong klase ng problem.
3: Ayun, so mga kababayan natin, ha? So, yan, ang atin pong mga produkto, makakatulong yan ang malaki para sa ganitong uri po ng sakit. Ay, bagay tayong patuloy sa mga kababayan natin. If meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-6545.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang bago!

natin sa Physio at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika para laging healthy. Uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat,

0: dami lang yung lagnat na na-experience ko.
1: Yun pala,
0: nakawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Sanzone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus at ina mga bakterya. Sanzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sanzone Plus Gold. Mabibig sa mga sugi butika. The Secret of Health.
3: Balik pa tayo mga kaibigan sa ating programang The Secret of Health. Meron po yung mga tanungan, just text lang sa ating numero. At yung text line 0969-609-6545. Balik po tayo doon, no? Sa tema po natin. Itong candidiasis or yeast infection na talagang karamihan sa mga kaibigan din natin. Nararanasan po ito, no? Ang ito naman ay walang pinipili po mga kaibigan. Pero merong mga tao na mas mataas yung probability nila na makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Lalong-lalo na pagka po hindi balanse yung hormones sa inyong pong pangangatawan. Naitala na yung pagtaas ng estrogen, isang klase ng female hormones sa katawan ng mga kababayan, ay nakakapag-contribute ng pagtaas ng panganib din po ninyo sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ano? At yun nabanggit ni Doc kanina, ano? Yung mga diabetes na hindi nakokontrol. Dahil yung sugar pala, Doc, at yung masyadong maraming asukal sa atin pong dugo, mga kaibigan. Yan pala yung paborito ng mga ano, mga fungus, mga kaibigan. Mas mabilis makapagparami ang mga fungi sa iba't ibang parte ng pangangatawan po natin. Lalo na pagka masyadong elevated yung atin pong sugar level. Kaya nga dapat namomonitor po ninyo, dapat lagi pong nakikip in check yung mga glucose, blood glucose, para po hindi kayo magkaroon ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng itong uri po ng sakit. At kabilang pa dyan, yung paghina ng husto ng immune system ng isang tao. Ano? Syempre, pag mahina yung immune system mo, makakabuelo ng husto. Ano? Yung mga microorganism sa iyong pangangatawan, yung mga virus, mga bakterya, mga fungi na yan, walang nagano sa kanila eh. Walang mga sundalo kung magano na nagko-control sa kanila, mga kaibigan. Ano? Kaya nakakapagparami at nakakapagbigay ng perwisyo sa iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So, dapat po maiwasan natin yung ganito pong uri ng mga factor na maaaring magpataas ng panganib ng isang tao sa pagkakaroon ng candidiasis or tinatawag po na yeast infection, mga kaibigan. At yung bag niyo po kalimutan, ano, na uminom palagi araw-araw ng atin pong premium D3 dahil ayon po sa pagsusuri ng mga eksperto, mga kaibigan, no, yung VCO na sa premium D3 po natin ay meron po yan siyang mga katangian bilang antifungal, mga kaibigan. Tumutulong po ito sa paggamot ng yeast infection o candidiasis sa katawan ng isang tao. Naglalaman din po ito ng lauric acid at monolaurin na yun po yung nag-alter ng wall ng microbial cell. Minsan kasi, Doc, hindi yung mga microbio sa atin pong pangatawan, matindi yung ano nila, yung protection din nila. Ano? Hindi basta-basta na pe-penetrate ng atin pong immune system. Kaya nga minsan, yun nabanggit nyo kanina doon, ano? Nagiging resistant yung mga virus or mga bacteria or fungi ba yan dahil sa ganung ano nila, ganung katangian po nila.
4: No, kasi yun yung challenge sa mga gumagawa ng pamatay microbio, yung paano mabibreak yung barrier na nagpo-protect sa isang particular microorganism. Okay? So, may mga, yan ang pinag-aaral nila. And one of the best talaga na pwedeng gamitin is yung nandun nga sa mga katulad ng VCO. Kaya mas maganda talaga na usually gagamit tayo ng mga ganun. No?
3: Okay. Kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag niyo pong kaligtaan na uminom araw-araw ng atin pong premium D3. Isabay niyo rin po, mga kaibigan, ang atin pong Sanzone Vitamin C bilang pagpapalakas or pag-boost ng atin pong immune system. Since yung immune system naman natin, talagang yan yung yan yung work talaga niya, ano, napuksain, palabasin, ano, patayin yung mga mikrobyo na yan na pumapasok sa atin pong pangangatawan. katawan, mga kaibigan, ha. At ang atin pong Santum Plus Gold, na meron po yan siya mga content. Isa na dyan, yung garlic, ha? Na very ano yan siya, na malakas yung kanya pong kakayanan or katangian po niya na i-control at puksain din yung mga mikrobyo na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kasama, no? So para sa kompleto na protection sa atin pong pangangatawan, uminom po, mga kaibigan, ng Ultimate Trio. Yung tatlo na yan, mga kaibigan, i-combine po ninyo yan. Ang pag-inom dok ng Santum Plus Gold is at least 1 capsule 3 times a day sa mga kabayan natin. Pero depende pa rin sa sitwasyon ng kanilang katawan.
4: Maganda na yung 1 capsule 3 times a day. Especially kung meron kayong mga nararamdaman na sa tingin ninyo kailangan ng suplemento, mas maganda na po yun. At doon naman sa mga talaga medyo mataas yung level ng kanilang problema, pwede nyo i-double, 2 capsules 3 times a day. Yung mga medyo bata pa naman, wala pa masyado, up to 2 capsules, okay na po yun.
3: Okay, ha? So, ayan, sa mga kabayan po natin, at huwag kayong magkapawala niyan, mga kaibigan. At meron kayong laging stock po niyan dyan sa inyo pong tahanan, kasi kahit sino, pwede po makainom niyan. Basta nakakalunok na, ng mga capsule or soft gel form. At napakabilis lang naman itong i-take, mga kaibigan, ha? So, ayan, ha? Sa mga kabayan po natin, para bigyan ng kumpletong protection ang atin pong pangangatawan, ay uminom parate ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Checos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, William Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, para po mabigyan ng lunas, mabigyan po ng kasugutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman. Huwag pong matakot na magpakonsulta, mga kaibigan, no? Dahil po sa pagpapakonsulta, dyan naman po natin nalalaman, dyan po nadidisugkubre yung mga nakatago pa na karamdaman sa atin pong pangangatawan. Mahirap naman maghula-hula. Minsan dok, yung iba, kay Dr. Google umaasa. Which is, mahirap po, mga kaibigan. Kasi, minsan yung symptoms na ramdaman nyo, pag ginugel nyo, nako, ang dami na makikita ng mga causes.
4: Kaya minsan, makikita mo, depressed na, stressed na. Anong nangyari? Tinignan ko yung symptom ko sa malala pala. Kaya huwag pong ganun. Kasi maraming factors para malaman mo kung gaano katindi ba yung problema. Karamihan ang nararamdaman natin, nutritional deficiency that are commonly pwede po siyang i-prevent or i-treat using only food and nutrition. Kaya nga, yun yung lagi nating ibinibida dito eh. Kung may suplemento, may sustansya sa pagkain na sapat, hindi naman tayo basta-basta magkakasakit. May iwasan natin yung mga common lifestyle-related na disease.
3: At sa mga nutrition na yan, mga kaibigan, dyan dumidepende yung lagay ng atin pong kalusugan, mga kaibigan, no? Kung kompleto yung nutrisyon na nakukuha po ninyo sa mga kinakain po ninyo at ganoon din sa mga tinitake po ninyo ng mga suplemento, ay maaari po natin maiwasan ang sandamakmak, no? Na mga karamdaman na maaari pong lumabas sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, no? Tulad din itong isang texter natin, Dok, ano? Basahin ko lang si Ma'am Maria ng Zambales. User po daw siya ng product natin, 1 year na. At nire-request nga niya, no, na magkaroon tayo ng clinic doon, ano? Pero tingnan po natin, ano? Zambales, Dok.
4: Zambales, no?
3: Malapit-lapit siguro, pinakamalapit sa ano, Isabela. Or pwede rin sa Quezon City. Pero sa Zambales, wala po tayong Yes to Health Clinic dyan, mga kaibigan, no? Ang sabi po niya, Dok, eh, magaling na ang fatty liver ko at okay na ang cholesterol ko. Ang cyst ko na lang at problema sa sugar ang pinoproblema ko sa ngayon. Uy, magandang ano po ito, no? Magandang balita, ha?
4: Nakausad na kayo. Kailangan pang anuhin, tuloy-tuloy para mas lalong maging okay yung kondisyon ng kalusugan. Oo. Kasi ang pagaling naman kasi, pinaka-importante, nag-change for the better. Mm-hmm. Kahit na yan ay dahan-dahan, basta siguradong magbabago.
3: Mm-hmm. Yun po, mga kaibigan. Magandang improvement sa inyo pong pangangatawan. Ano? So, yan. Kaya, Ma'am Maria, magandang balita po yan, ha? At ituloy-tuloy nyo po yung pag-take, ano? Especially nung atin pong Ultimate Trio, nakakatulong yan ng malaki para sa inyo pong mga cysts, ano? Mga bukol-bukol sa inyo pong pangangatawan at ganoon na rin sa inyo pong sugar para mabalanse yung sugar level sa inyo pong pangangatawan. Ganoon din sa mga kababayan natin nagsasuffer, ano? Sa iba't ibang uri ng karamdaman sa kanila pong cholesterol, sa kanila pong liver. Yung atin pong Premium D3, very beneficial po yan para sa inyo, mga kasama, ano? Ay matagal na taas-baba yung kanila pong cholesterol, yung kanila pong triglyceride sa pangangatawan. Nako, mga kaibigan, Premium D3 ang solusyon dyan, ha? Napakalaking tulong po yan para sa inyo, mga kababayan. At yung fatty liver din, Dok, ano? Marami na sa mga pasyente natin na pumunta sa ating pong clinic ang nagpapasalamat din kasi yung mga sobrang taas ng SGPT nila, sobrang taas ng SGOT, after ilang months, ano? Yung iba nga, isang buwan lang, Dok, ano? Malaki na yung pagbabago sa kanila pong pangangatawan.
4: Oh, kasi hindi naman pwedeng hindi magbabago kung babaguhin mo din kung ano yung pinapasok mo sa katawan. Kasi ganun lang naman yun, eh. Ang katawan natin nagkakaproblema kapag sobra o kung kulang. So, kung alin man dun sa dalawang yon, ay may solusyon, mga kaibigan. Mm-hmm. Kaya kung may fatty liver kayo, hindi mahirap yan. Basta maging masunurin lang kayo sa tamang paraan ng nutrisyon at tamang gamutan. Mm-hmm. Oh, kasi wag nyo tiisin. Yung iba kasi, pabalik-balik lang yung fatty liver. Eh, ganun din lang naman yung lifestyle nila. Diba? Na ano sila, na-stress sila, hindi sila gumagaling, even they're taking maintenance for so long. But the problem is, yung mismong personal na pag-comply nila sa basic health requirements na inihingi ng ating katawan para maging healthy.
3: Mm-hmm. Ayun, sa mga kababayan po natin, ay kinakailangan merong cooperation. Ano? Yung napakahalaga, mga kaibigan. Ha? Kooperasyon, hindi po operasyon na mga katawan, kundi kooperasyon, mga kaibigan. Para mas mabilis mag-improve yung kondisyon ng inyong karamdaman. Ha? Okay, sa mga kababayan po natin, hindi po kalimutan, ha, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta at makapabigyan kayo ng complete health assessment dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Okay, Dok, nako, napakabilis ng ating pong oras. Wala naman tayong oras, ha. Baka may maiwan ka, Dok, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
4: Pasalamatan lang natin talaga sila, lalo na yung nag-appreciate ng ating pong mga produkto, yung mga sumusunod doon sa mga naririnig nila dito. At ngayon ay nagbabago ang kanilang kalusugan for the better. Salamat po sa inyong pagtitiwala at sana ipatuloy kaming pakinggan sa ating programa hanggang sa susunod na mga araw na darating. Ako po ang inyong banday kalusugan, Dok. Algie Bakla. God bless and sana po ipagkalooban tayo ng malusog na katawan.
3: Thank you, Dok. Ayan po si Dok Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner. At itinungan niyo lingkod Sir Michelle Hinas. Masamadang nagkapaalam, mga kaibigan, hanggang sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin sa ating pong mga himpilan. Magkarinigan po tayo at magkasama-sama, mga kababayan. Magandang araw sa ating pong lahat. Ayon pong dalangin ang Panginoon Huwag kapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to Health!

Ang galin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santol Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.

0: now available in your nearest drugstores. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako nga pala si Jeff, manager ng Kings. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, bilangan natin ko.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
4: XFM.
5: Patroba mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ahora sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 4:40 na mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Siguran ang imong aaga sa 100.7 XFM Iloilo sa Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting sa impormasyon! Exciting sa balita! Exciting sa istoryahanan! Exciting Pilipinas!
2: Panguna, mata na!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

Agora sa XFM Radio Patrol Ilo alas 4:41. Morning sa atong mga kautoran, sa atong mga kabanan, sa atong mga katropa. Direha sa palibot sa sudad ka probinsya sa Ilo. Nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol Ilo. Na-broadcast kami mga kabanan mga katropa. Direha sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro Ilo-Ilo. Good morning sa inyo mga kautoran natin, sa atong mga kabanan, sa atong mga vendors. Sa mga line-line chining ng mga merkado publiko diri iya sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapamati ka magkabanan mga tropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Bation kami sa inyo mga radio paagi sa FM band ang amon nga frequency 100.7. Pwede ka mo dira makabadala sa inyo nga mga mensahe. Lakit man inyo sinima pa siya out. Asubong adlaw magkabanan. Agosto 23 na

0: kamanan mga katropa. Manawag na ang bakasyon sa aton nga mga empleyado sa gobyerno. Adin sa nga Biyernes sa mga kabayanan, holiday, Ninoy Aquino Day, Sabado, kag subong 23 sa Domingo, holiday gihapon, no? Kaya man, balik sila mga kabayanan sa Pizza 24, kag sa sunod nga Lunes, Pizza 31 mga kabayanan, holiday naman gihapon. Ini may kang tanong mga kabayanan sa selebrasyon sa kung pagdumdum naton sa National Heroes Day. Alas 4:43 makabayan mga katropa. Sa aton nga mga taxi drivers, sa aton nga mga patrollers, good morning! Nagpamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagabroadcast kita makabayan sa amon nga Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Ginatamyo naton sang happy birthday ang tanang nga nag-celebrate sang ilang birthday. Subong adlaw Pizza 23. Agang tanang nag-celebrate sang ilang anniversary, happy happy anniversary. Papayamayawan din diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan, mga katropa. Sige na, padala ng inyo sining mga greetings ha kay Domingo Subong. Palupanamyaw kita mga kabayanan. Kay kun alin o Lunes hasta Webes, makakon Biyernes. Masa ko mga public affairs program sa ang XFM. Domingo, tagaanta sa ang Chimpo ang mga greetings. Sa ato sini nga mga listeners and viewers, diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang amon nga hotline number 0950-975-6970. Pwede makamugdala ang makamayan magkapadala sa inyo sa ding mga private message sa amon nga hotline number 0950-975-6970 mga kabayan at mga katropa. Alas 4:44, gina-welcome naman kamo subong adlaw sa ato na programa Exciting Pilipinas. Sa gihapo ng inyo katropa ko si katropang Phoebe Borst, Stephen Morales. Pag-aup lang kita makabayan ng katropang John Revertes Tobtobalasay sa tak na subong aga. Magadulong kita makabayan sa mga nagapangunang nga balita sa palibot sa pungsod Pilipinas. Lakipan makabayan mga balita sa palibot sa siyudad kag probinsya sa Iloilo makabayan mga katropa. Dinigya po sa Exciting Pilipinas makabayan mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: May report na ito sa ding patrollers. Sir Dolfo Nasen Jr. May kuwang kono, may isa ka salakyan nga nakabunggo sa flower pot, no? Sa island, bala. Dira sa tubang sang dira sa may tabok suba, no? Base magkabinan sa informasyon na nakuha nato ng kay Rodolfo, nga kuno na piyungan kuno ng driver. Kaya nga halong kita makabanan kon daw ng alang nga daw mapiyungan na pwede man na siguro nga mga pahigad na yung salakyan ha. Pahigad na yung mga motor kaya sakyan para nga kag mag pulo pa huwag kag mag tulog-tulog sang pila ka minutos. Agod nga makarecover makabanan agod nga makuha ang tuyo. Kabudlay na nga makakabala mapilasan o nanumda kay ang imo nga pamilya nagahulat sa inyong nga balay. Ang oras alas 4:46 makabayan mga katropa diri gyapon sa aton nga pawalagan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sige na. Ipadala nang inyo sini mga greetings sa inyo sini mga pa-shoutout dira kay Jerry Boy Adorno Climino dira makabayan sa Bingkahan sa Niway, good morning. Dira kay Paring Sam Lapides sa Niwaya, gapamati subong makamanan ka kay Joris Chaniro dira sa Santa Barbara. Bago lang gapalapot kita sa atin na condolence sa pamilya Palermo. Tiyo ni Joris Chaniro. Si Cap Palermo, former Cap Palermo, naging lubong sang ligad nga adlaw. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 4:47 mga katropa mga kabanan. Gadugay balonta ang pinakaulihing kaimtangan sa atong panahon. Nagabi katropa nga John Ray ang atong sining nga koneksyon sa pag-asa. Ibaronta ang pinakaulihin mga kabanan ng kaimtangan sa ito na panahon ni matapos nga may apat kita ka mga weather system subong nga ginabantayan, no? Tatlo ang aras sa guwas ang pungsod Pilipinas kag ang isa makabayanan aras sa sulod. Pinabalamantayan makabayanan basit mag-develop ini sa isa ka bagyo. Ang ering low pressure area ang aras sa sulod makabayanan sa pungsod Pilipinas. Alas 4:48 mga kabayanan mga katropa. Natamyo taman sa good morning dira kay nang kandi kag kay nung boy balugdahan dira sa barangay Igukuro Gimbal. Good morning. Nagapamati ka makabayan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Exciting Pilipinas mga kabayanan mga katropa.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Good morning kay Borno kay Risa dira sa Borno Pork and Beef Dealer. Santa Barbara Public Market. Good morning. Takipan natin ng mga vendors. Huwag na subong sa market day sa mga merkado diri sa sudad sang Iloilo. Ini may kang tanan magkabanan sa ginasang una. Tumala ko din nandan natin nga kada Martes, no? May ara nga market day sa idalom dira sa karsada, bala sa atubang sang Iloilo Terminal Public Market, no? Gindula na ini makabanan sa Iloilo City Government bakod kay ang mga bolantero nga nagabaligya da sa idalom ang ginbutang sila namang makabanan sa ibabaw. Agibutang sila sa third floor kag steady na itong ila yang baligyaan makabanan mga tropa kay ang bati naton nga nagreklamo ko, no, ang mga vendors sa second floor. Darigid ha, kaya araw makabayan sa atong line number 1, si Engineer Ferg Ruben sa Pag-asa Iloilo. Engineer, good morning. Live ka sa buong diri sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Pag mong diri si Katropang, Phoebe Borges, Tibor Morales. Good morning.
2: Yes, sir. Good morning. Atay ko lang pati. Muna sa latest update sa buong August 23, 2026. Sa karoon, sa placement po, nag-apekto sa Iloson, no? Samtang may ilang mga ito kita, tatlo pa, turbulence pressure or bagyo. Tulad mo ang atin niya Philippine area of responsibility. Actually, si Sabua sa natin na Philippine area of responsibility. Ang ining si Typhoon Saudel sa Pasapar, yara sa 2,245 kilometers sila nga sa North Luzon. Kaya sa karoon, posible magpun sa Pasapar line by Lutut and Lara. Ang ining naman yung wala sa direktang ipito sa inyong mga iba, hindi sa natin na person. However, posible ang pakusog ang hangin ng pag-get minig peak na makadala sa mga pagulat sa ating region. Sa subukan tingin, journey to weather sa taya, may posibilidad sa mga isolating mga kumataan, pag-let parang tuok na lang local thunderstorms. Tantang hindi na tulog sa sarangan ng hangin, hangin sa nabulat ng nakundan, ang iba pa sa asyon ng sayas, hindi na tulog sa sarangan at makabalod sa kumataan. At ang temperatura, yung sa bagay top-tro, top-tob, 9.2 degrees centigrado, adlaw, putla tumong alas 6 or sila si sumong mabudla tumong alas 5 correct ang aga matulog ni alas 6-1 po ang minute ng latest of the friends to be salamat.
0: Engineer, ining tatlo ka mga low pressure area sa gwa initanan sa Pilipinas?
2: Bagyo sir, mga bagyo.
0: Bagyo, no? Sa gwa sa Pilipinas ni?
2: Yes sir.
0: Okay, ano ning ang posibleng isa sa ila ang magasulod iya sa parlay naton, possibly buwas?
2: Yes sir, by Monday possible by si bagyong Saudel sir.
0: Saudel, no? Kung magsunod siya diri sa aton sa Pilipinas, sining bagyo nga si Saudel, nga ra pasubong sagwa sang aton nga pungsod, kung magsunod siya, engineer, anong ipangalan siya sa iya?
2: Kay si bagyong Obet sir.
0: Okay, sa diin ni siya dapit nga mga ego engineer.
2: Boundary ng power line sa babaw sa Metawan area. So,
0: ah, okay.
2: Halos wala ang direct time at ikot pungsod. Pero possible pa ako kusugon nyo lang sa pungsod.
0: Ah, okay. Ang habagat mang gapon ang iyang pakusugon. Amo nang maipikto diri sa aton sa Pilipinas, ilabinagay diri sa aton sa Western Visayas?
2: Yes, sir. Ang iniso.
0: Okay, so possible listening, boss, maka-experience siya kita sa maula nung panahon sa engineer?
2: Yes, sir. Possible may gilong dalong.
0: Hmm. Okay, ho. Salamat, engineer.
2: Thank you, sir.
0: Mga aga. Nabatihan, makabalik natin ang koneksyon sa pag-as sa Iloilo Pod ka, Engineer Ferds Ruben.
1: Weather Update. XFM Weather Update. Weather Update.
0: May ginabantayan kita, makabalik nga isa ka bagyo nga magasulod ni makabalik sa buwas, no? Diri sa aton sa Philippine Area of Responsibility, pero dito sa babaw, no? Sa pinakapunta naging boundary siya magasulod. Wala bang kulugid nga epekto iya diri sa aton sa Western Visayas, so, no? Kay Engineer Ferds Ruben, pero ang epic ang kwansini ang mga senaryo nga pamasgugon niya ko, no? Ang hangin na bagat, so gina-expectar makabanang nga bus may medyo magalong mo naman ang aton sa nga panahon, kaga posible magatupa naman ang ulan diri sa aton sa Western Visayas, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 4:53. Nagyapon, mga kabayanan, magpanganda lang kita kay kaysa amaning amamunog gaulan nga gadulot sa aton sang mabudlay nga pangginaway naton, ha? Ilabi na gid makabanang nga malusong naman kita sa baha. Ang mabudlay sa makabanang kati mag lusong kita sa baha, hindi ka nga gakulugan kung wala kita sa pilas, hindi kita yang nga matapikan makabanang sa baratian nga leptospirosis. Sala ganit ng aton sinang iyang pag-insindi. Ini may kang sulo makabanan sa City Health Office nga bisan iya sa aton nga kuko. Magasulod iya makabanan ang virus nga dala iya sa leptospirosis. Good morning kay Renante Chanova. Good morning din aton nga location na Renante. May Chanova ni mga tagaliganis na mo. Good morning sa Chanova family. Ilabrigid makabanan kay Renante. Yeah, good morning. Good morning man. Sige, padala na ka po sa inyo sining mga greetings, sa inyo sining mga pa-shoutout. Dere sa ato ng pungalagad, mga kabanan, sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga katropa, mga kabanan. Sa balita nasyonal, effective September 1 sa sunod nga Martes, no? Hiwaton sa hapon, na balik sa hapon ang impeachment hearing batok kay Vice President Sara Duterte. Nakasugdan, mga kabanan, sa majority ng hiwaton sa hapon ang impeachment hearing until takan. Agod ko naman padasig, mga kabanan, ang pagtapos sinisang impeachment proceeding batok ya kay Vice President Sara Duterte, mga kabanan, mga katropa. Di, mag-isa ko naman, mas mayo ko naman hapon kay damo ka pumati. Kayang iban samtang nga ugta sa traffic, makabukad sang ila sining nga mga radio, makabukad sila sining nga mga cellphone, agad makapamati sang impeachment proceedings batok kay Vice President Sara Duterte, makabayan mangkatropa. Good morning kay Elro Dayanan.

0: Oo ah. Di paano ka nakamamati karon na Elro ah. Ti. Good morning kay Elro Dayanan. Salamat gid sa pagpamati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo kay Elro Dayanan. Alas 4:57 makabayan ka tropa. Ang isa sa mga problema nato makabayan kan magtaas ang tubig. Amo ini makabayan ang leptospirosis diri sa aton sa Iloilo. May isa Iloilo City makabayan may isa ka reported nga napatay makabayan sa leptospirosis. Nagakuan ni ko nun, nagapangtahi sa patos ka taga barangay San Juan. Sa distrito sa Kumulo, magkabanan ini ang napatay bangod magkabanan sa suspected nga o probable cases ang leptospirosis. Sige na. Ginaparungyanan magkabanan sa City Health Office ang mga pumuloyo sa sudad sa Iloilo nga magkadto sa inyo nga mga health centers agad nga magpangayo sa antibiotics no nga para sa proteksyon naton sa leptospirosis. Tikanto lang kamo sa inyo sining mga health centers magpangayo sa doxycycline. Isa ini makabaring ka antibiotics nga mahimo makabaring imnon sa tawo. Agad makalikaw makabanan sa leptospirosis. Para nga mas mabakod pagid ang inyo sining proteksyon sa sining mga virus kag bacterial infections. Maginom kita makabanan sa premium D3. Kaya man ang premium D3. Ginpabaskog ini, ginpa-epektibo sa subong nga panahon. Nga oso ang obosipon, hilan at kagtrangkaso. Hindi nato pababayaan natong lawas ang naigo sining nga balatian. Proteksyonan pinaagi sa pag-inom sa pinakabago kag epektibo nga premium D3. Kaya man ang premium D3, meron siya nga vitamin D3, meron siya nga virgin coconut oil kag moringa oil extracts. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kag magpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may araman nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sang bitamina, minerals, protina kag may 110 klaseng antioxidant nga nag-delay sa skin aging kaya mag premium D3 the superior and powerful ultimate trio ang premium D3 mangkabyanan mga katropa. Mabakali ni mga kabinan mga katropa dira sa mga butika malapit sa inyong lugar pareho sa Mercury Drug Stores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, Generic Pharmacy. Kag pwede man ni ma-order sa online pagi sa Shopee kag TikTok Shop. Good morning sa aton nga mga Shopee Boys. Di man ang aton iyang mga Shopee Boys, may Shopee Hub kami di sa ako, no? Dira sa unhan. Kapamati ini mga kabayanan sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga katropa, mga kabayanan. Ang oras alas 5:00 mga katropa, mga kabayanan. Sa Gyapon, kapamati ka mo sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. May balita kita mga kabayanan lokal. Kapon, naglunsar ang Panay Consumer Alliance. Agad nga pamatukan mga kabayanan ang pagbaligya. Actually, ang pagdubdum natin gani yan, isa ini ka joint venture agreement sa tunga makabayan sa Iliko Uno kag More Power Corporation. Apang dito kahapon sa Gipatigayon nga forum kag ininbitar ang Iliko Employees Association officials dito gali ni Baluan nga hindi lang gali joint venture kundi ituyo gadiya nga baklon sang More Power ang bilog nga prangkisa makabanan sang Iliko Uno. Kaya may mga bagay nga dapat pa maintindihan kag may Baluan kati ang uli ang Iliko Uno ya kooperatiba ni mo bot na balon siya ng mga katropa kung co-op ka ang pumuroyo ang nagapanag-iya siya ni kaya nung matabo siya makabalan ko na baklon sa More Power Corporation kaya may ara na makabalan nga deklarasyon ang National Electrification Administration nga baklon ganiya makabalan na sang More Power Corporation ang prangkisa sang Iliko uno mga kabanan mga katropa. Pamatid natin karon sa inyo mga kabanan ang pagpayag sang presidente sang Iliko Employees Association President nga si Ms. Frialda nga gininvitar kapon mga kabanan sa forum sang Panay Consumer Alliance mga kabanan mga katropa. Good morning kay Ma'am Mary Ricabar. Blessed Sunday morning. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Thank you again. Kay Ma'am Mary Ricabar, live from Florida, USA. Good morning, Ma'am Mary. Good morning dira kay Ma'am Hermiti. Diya sa Hong Kong, kay Nene Glenn dira, no? Good morning. Good morning sa mga personal mga kabanan sa Sugbahan sa Tiulas. Dira ka Risa Faith, Rose Grace. Nagapamati sa mga kabanan din sa aton sa XFM, Radio Patrol, Iloilo mga kabanan, mga katropa. Dugang balita mga katropa, dirigyapon sa aton pungalagad. Sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, Exciting Pilipinas. Aton pagabalikan pagkatapos sa aton nga commercial. Ang oras, alas 5:03 na mga kabanan, mga katropa.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
9: Po, si Esel Komplikado, si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Diet na pagwasa.
2: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa HFM Radio Patrol Iloilo alas 5:06 na makabanan mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.
0: Kadang kabagap mati diri sa Exciting Pilipinas sa HFM Radio Patrol Iloilo. Padayon pa makabanan mga ginam nga gina-investigar kag padayon pa ang backtracking sa ang pututan na police station. May kaangtanan siya makabanan siya natabo ng hold up incident direkse sa kabarangay makabanan sa pututan, no? Nga ang biktima amunin makabanan ang ahente sa isa ka kompanya sang ilimnon. E di ba kung makabanan ka mga suspitsado ang nag-hold up sa ila, nakuha siling 20 mil pesos nga cash sa nga ahente makabanan mga tropa. Kinakita ang pinakaulihi makabanan nga investigasyon sa nga pututan na police station nga ang suspitsado ang nag-panagyo, no? Pagkagasaulihi, dito ko ng pagkanto sa may Dawis area, mag-Dawis. Kita ko ito nga nagsakay dayon sa isa ka-dipesero nga bus. Nag-report una ang mga biktima mga katropa sa Zaraga Municipal Police Station kapag dumdum nila nga ang lugar mga kabanan nga ilan nga dito sila ginhold up sa kopya sa Zaraga. Dito na establisan mga kabanan nga gali sa kopya sa pututan kabangdanan nga gin-refer gin paibalo ang pututan na police station kan dito ni sila mga kabanan gin-pablatter. Dipadayon pa ang investigasyon mga kabanan sa Pututan Police Station. May kangtanan sinisang natabo nga hold up mga kabayanan mga katropa. Samtang ginaybalota karon ang ining natabo nga pagbunggo sa isang kasalakyan sa kabala sa atubang sang Angelicom, no? E matapos makabalang nga subungin lamang nga aga, gineport ni Rodolfo Onasin Jr. nga may isa kasalakyan nga nakabunggo dira sa flower pot sa tunga sang karsada. Kay ang impormasyon ni Rodolfo makabalan nga kuno nag natulugan ang driver. Alas 5:09 makabalan mga katropa, dirigyapon sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Bagod siya ni makabanan sa pag-ulan-ulan kag pagbabaha kay man ang aton nga syudad makabanan ang drainage system problema daw nagid, no? Hindi kita makabanan nga makasiguro nga libre na kita sa baha diri sa Iloilo. Partikular makabanan sa distrito sa Ngaro kag pila ka mga porsyon sa Madriao kag Arribalo. Bawad makabanan kay ang drainage system sa syudad. At idugay na kag iban sinay makabanan puno na sang layon. Tiyang problema natin makabanan balik-balik ni anay kay ti wala pagali mahumani mga tropa ang feasibility study naging pa-conduct sang Iloilo City Government. Ining feasibility study baloon kung natisimpre isa sa mga bagay na nga gusto baloon kung ano kanako ang drainage nga patindugon. Katindig ka si Manato, makamuntong pila ka mga barangay diri sa Iloilo, mga stinta ka barangay magkabanan ang na baha bangod sa tungman na kamunog sa ulan na nadala iya magkabanan sa southwest monsoon o kung habagat. Di makamuntong mga 197 mm ang nagtupa nga ulan makabanan diri sa Iloilo City. Ining 197 suno makabanan kay Engineer Papa nga isa na ini kabulan nga ulan nga tupa diri makabanan sa Iloilo City ining 197 mm. Ti ang 197 sang ligat nga semana nagtupa ini makabanan sa sulod gid lamang sang anom ka oras. Ti imagine ba lang bo sang ulan makabanan ma kumuna nga amo ning oras ga baswas sa ulan. Ti mga 197mm ang mga nasupot ka tubig sa rain gauges diri iya sa Iloilo City. Tito man ka munog kag dako nga volume ng tubig ay tupa diri makabadan sa surad sa Iloilo, wala makaya sang aton iyang nga drainage system. Bagod makabadan kay ang drainage system naton, ang iban puno na sa basura, iban puno sa layon. Kag ang feasibility study mga katropa sang Iloilo City Government, wala pa ini makabadan matapos. Matapos ini mga kabanan kung mag-munog ang ulan, mag-suprer mga kitagihapon mga kabanan, mag-antos mga kitagihapon sang tubig baha. So, manong kabanan ang pahanom-dom lang sang Iloilo City Health Office nga likawan talang mga kabanan ang pag-ubog sa baha. O gani kay tipa, anong kanibi makalikaw kay ang imosinig nga purian ginasuloob sa baha. Aw, ang proteksyon among importante, no? Kaya man, ginpahayag makabanan sa City Health Office nga managpanagtag sila sa doxycycline, isa ini makabanan ka antibiotics agad nga maproteksyonan ang mga tao sa virus nga dala makabanan sa leptospirosis. Libre ini ginapangatag sa Iloilo City Government sa mga sentro. Kantulang kamo sa inyo mga sentro, ha? Pero kung ako sa inyo, updan yung pagin sa pag-inom sa Premium D3. Kaya man ang Premium D3 makabanan, makasigurado kita ko sa inyo nga makatag ini proteksyon sa aton sa mga bacterial kag viral infection makabanan mga tropa. Pamangkot lang kamo sa butika malapit sa lugar ninyo, pareho sa Mercury Drug Store, Swatson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, Generic sa pharmacy, kag pwede man ni makabanan ma-order sa Shopee kag TikTok Shop. Daan na mungkin ang the best, no? Makainom kay ba ang ining doxycycline, isa ini makabanan ka antibiotics. Napanumdom sa City Health Office nga medyo masakit-sakit siya dyan. Mag-inom ka mo sa doxycycline. Pero para sigurado, ninyo, opinion nyo sa pag-inom sa Premium District, ari makabanan ang press conference ng patawag mga katropa na dahi Dr. Castro ang assistant head sa Iloilo City Health Office.
3: Officer, si Sir Marlo Apansenia from the Marriage 3. Good morning.
4: Good morning, everyone. So, ang atong na press conference is para sa atong mga pahanundon, no? Pati sa lang iniadlo-adlo nga pag-ulan, so nagtaas ang tubig, so mga risgo, mga atong nga natubang, tulad sining flooding. So, mostly, these are sa atong nga concerns sa leptospirosis, sa dengue, sa ibang pang mga waterborne diseases.
3: Okay, so let's move on kay Sir Marlo Apansenia at the University.
5: Hello, may aga. Sa tanan mo, Marlo Apansenia from the Iloilo City Health Office, Iloilo City Epidemiology Surveillance Unit. No? Our office are the one handling the data, no, sa mga notifiable diseases. Thank you.
3: Sige, so siguro, if you have some questions.
6: Dok, sa ato, so kung mo sa pagbabaha, ano yung primary nato yung mga pinahinusubong for the protection sa natin yung mga pumulunyo?
4: Okay. So, sir, ang pinakadakugid na risgo natin sa pagbaha, so kabalo naman tanan sa mga natawag ka ng leptospirosis, no? Isa ang masakit, dala sa tais ang alibaga ng nagasulod sa atin ng kalawasan. So, ang ato na din ang main concern is kung may history kita na naglusong sa baha. So, ang ato na pamaagi nga maproteksyon na ng atong mga pumuluyo, kahatag kita sa atong prophylaxis, which is doxycycline, which is available sa Tanatang Health Center. So, ang isa ka tao, kung nakalusong sa baha, dapat within 24 to 72 hours. So, sa sunod na adlaw, at sa sunod sa tatlong adlaw, dapat nakainom ikaw sa doxycycline. Paano ang pag-inom? Dua ka kapsula, matag 100 mg, kaisa lang inumon. Ina, kung wala pilas ang tao. Kung may pilas ikaw by opinion sa tiis kamot nga nabasa sa mubaha, inumun mo ina ang duha ka kapsula once a day for 3 days. Pero dapat kapanundumon nga this is an antibiotic, kag maisog siya, bawal ini sa nagabusong kag sa mga kabataan nga less than 8 years old. So may iban kita nga bulong nga ginahatag sa isa nga mga susceptible nga cases, no? Pero sa adult, amuna nga ito nga recommended dose, 200 ka at 2 ka kapsula 100 milligrams nga single dose.
5: Yes, sir. So now, sir, for the morbidity week na 2022, that covers the period of January 4th, August 15, 2026. Sa atong kita sa 21 suspect cases sa nephrosperosis. Nag may tatlo ang mga probabilities.
6: Sa major nila, sir, sa mga cases sa nila, nila, nila, nila, nila,
5: As of now, sir, no, wala pa kagiging big, wala pa sa data, literally, as to the nature, sa ilang obra. But may yeah, kami sa numbers ka, wala. Wala pa record yun.
4: Ang latest pa, ang probable nga death, probable lang, ha, wala pa kita sa mga confirmatory test, no? From San Juan, Lolo, kay Shoe Repairman, hindi siya, kay nag-balik-balik sa bahay.
7: Through the cases you've mentioned, nakikita na ako sa social coming from those barangays na permitin na makakulog
5: niya. Hindi lang na. Hindi lang na lugid nga ang tanangin niya cases coming from area nga nagahahaba na. May mga cases, may itang natungod sila na workplace na darat sila kung kaysa nagahahaba. Kaya nga, ang ini nga 21 cases, suspected cases, halin niya sa January. So even January nga wala pa sa ulan, wala sa baha, may mga cases kita sa nephrosperosis. Again, on 21, these are all suspect cases.
7: If we compare, sir, from 2025 to 2026, may mga changes kita, sir,
5: nga nagtaas o pinagbubo ang kaso sa nephrosis? Or if compare natin sa the same morbidity week, no, sa year 2025 against sa year 2026, may na-observe kita na 17% na pag-decrease sa cases. Compared to last year,
7: sir, can you tell us what are the common symptoms if a person has nephrosperosis?
4: So, ang nephrosperosis, ma'am, usually nagka-complain kita sila sa fever, no? Ilanat, ginangunan nila patsagan, chills, kaya sa nga nagpanaog na wala ang epekto, no? Nag-chills, nagkasakit ang imo mga pusog-pusugan. Kay muscle pain na siya. Bilog nalawas ka sakit, kung mostly ang pusog-pusugan. Kung mag-late stage na, hubo niya ang kidney mo, so ang muna nga wala kaihi, may dugo na. Hasta nga, kalabot sa iyong baga, hindi ka ginhawa. Mostly, muna nga ang mag-dalagan sa hospital, kaya hindi na ka ginhawa. Most of the time, that's end stage na kapatay ng pasyente. Like for this, probable ka. May katayang na pagdala, alas tres aga, hindi siya ka ginhawa. Pagkagabi niya na patay.
7: Saan yung mga record yung probable death sa San Juan?
4: August 10th. Death siya po, as I said, like, ano lang siya ha? Probable ka lang kayo waiting for the confirmatory. IgM positive lang siya. Meaning, pag-test siya, positive siya sa leptocyte na nga antibodies. Kung confirmatory ta siya, kung lepto, give man, or ba si iban? Eh, may nagpwede mag-cross siya sa iban.
7: Ang pila pa ni Mom today, sir, Mix, before natin
5: usually ba naman no, ato niya laboratory kita kambal kung sa drugin nag-aabot. Kasi nga talaga niya siya sa RITM, and then yung wala kita sa resort.
7: Sa doc sa akin naman ma'am, as if you understand na nalaman sila something prophylaxis sa mga barangay. So far, kung marinsan experience kita sa flooding sa mga barangay, pila na mga projects at minahatan na nangatag and paano yung mag-train mga ano ng mga person.
4: So, hindi ko lang kakambal sa January at yung pero for only 2 days lang sa sinila nga pagbaalang sa 18, mamakag sa 19, we gave 7,308 ka doxycycline ka ginaang natagaan for the whole nga Iloilo City. We also gave 4 boxes to sa Oxen para naman sa mga rescuers pa. Ang mga bipart, kamusas nga nagalibot, balagi na painintagit sila kay sila at risk man sila mo. Pero sa 2 days lang niya, si Mila Haitian, Tuesday lang, pag Wednesday, yan yung panghatag pa, it's already 7,308. Palan is available sa Sintro, kung makamutong sa tabakan, kung gusto lang pangayo, at the same time, sa mga nagbabahagi lang ato, ng mga health workers, actually, nagalibot mo na sila ag nagahatag. Wala ka na sila ginahatag na pinagusto lang ha. So, ang nurse gina o ang midwife critic, basically, may mga ibang kabalangang masakit kag maglain ang matyaglain mo ang epekto. So, kinanglan, as much as possible, may consultation with the doctor or the health worker para mga advice on it. So, we have to, as I mentioned, antibiotic mo siya. So, masakit siya bala. May mga side effects bala, no? So, we recommend nga inumon mo ni siya after meals. Kinasakit sa chan, that's why isa gag, upbeat chan, sulok mo ba suka ka. Kaya, as I said, nang ano siya, may iso ni siya magulo. Doc,
8: ano lang, reminders lang, Doc, sa ating mga pupili sa may siya natin video, kaya yung ulo na nasa
4: ng Oh yes. So as I mentioned, kung may single ka lang na maglutong sa baha, ay isa ka mag-inom. Now, kung everyday, tatlo week ang sige-sige kada semana nagbabaha na sa inyo, ang pag-inom mo may single dose na dula ka kapsula na inuman mo sa isa, lang kapag-inom, kada semana mainom ka hasta nga maghupa na daang baha. So sa mga barangay, ito yung lawig, ito lang, na baha, no? Mga 2 weeks, 3 weeks. So, as that, kung tatlo kasi manang may bada. So, tatlo ka man kasi manang, kada simana nag-ainom ka. Not every day, ha? Once a week lang, duwa ka kapsula, sa isa kasi mana, or may prastanto nga may bahanda. Second, ang ato na tubig, so nagbaha. Ang next na din nga masakit, ano gani? Ang ato naman ng mga dupo, kamo naman yung mataas naman ni AGE ita. So, ang ato na tubig, pabukalan. Kung ang ato na source, hindi sigurado, pabukalan gid, para makasigurado na matinyo ang aton na tubig, aton na pagkaon. Kung nalin sa guwa, nagrusong, pag-abot sa dalay, pagmugas. Habon, habonalgit, ang tiyan ang bilunglawas, paligo. Para kung hindi ay leptospirosis, damo pa sa mikrobyo. Higo ang tubig baha. So, ibang pa nga masakit, pwede mo man makuha. So, hygiene. Panligo, habang habon, pagpala ng tubig, pakonsulta, immediately kung may ginapatsyag.
3: So, balik lang ko lang, sir. Ang patungay na saan wala kita sa baha, pero may mga cases kita sa leptospirosis. Ano din ang possible reason? Wala pa ha, pero may nakaraan sa cases.
5: Ito ang case, sir, hindi ito man mga nagkawan, may mga, siguro, sa pag nag-uubog sila sa drainage. Mas ilang ang mga balay ng mga stagnant ng water, wala na pwede ihiyan sa hilaga. Kaya wala sila nagkakuha sa infection sa leptospirosis. Kaya ang atong tandaan niyang leptospirosis, hindi lang din sa baha. Even sa ato ng mga pwede natin makuha siya sa tubig natin ginapaligo, kung basta na wala na cover at naging napaliguan na tubig, wala, naihian kay laga, kaso mga muna siyang pwede natin, hindi lang yung suri sa baha natin makuha ang leptospirosis.
7: Marib mentioned na other than leptospirosis, isa nga yung pag-anticipate natin na waterborne disease sa AGE, do we have data ha? Kung here, ang present cases of it, so most
5: sa subong mong daw ato yung acute gastroenteritis, naka-record kita sa 277 cases of acute gastroenteritis from January to August. Same mobility weeks, August 15, 2026.
7: Same, ano ang mostly ng mga affected, sir, ng mga
5: Age group, ma'am. So, ang affected natin age group, kung niyang natin nga 1 to 10 years old nga population, ang most affected.
7: Sir, yung pag-utubo na naman, since na may ulang ulan man, dengue, cases sa city, so far, kumusta ang cases
5: na nasa
7: dengue?
5: Sa cases natin, ma'am, sa dengue, no, as of kagapon, August 19, we have recorded 281 cases of dengue. No, kanyara kita sa duwa ka na recorded. Pero ang good thing sa aton nga dengue, kung i-compare natin sa same morbidity last year, no, na kita natin nga may decrease of number of cases sa dengue sa Iloilo City, which is a 39.7% decrease of dengue cases sa Iloilo City.
7: Sir, can you tell us some details on the two deaths, sir, sa dengue na ito? Kasi saan rin natin siya mag-monitor record, sir?
5: Ang death na ito, no, sa dengue, ang una, no, na record natin siya sa February, and ang second death na ito na record sa month of August.
7: Sige, sir, ano din sila, sir, lalaki, babae, gay na barangay, teacher of work.
5: Ang isa, no, nabilong sila sa, ang isa nabilong sa age group na 11 to 20 years old. Ang isa nabilong sa 1 to 10 years old na age group, lalaki at babae.
7: And so far, sir, any reminders na ba, sir, regarding sa itong dengue cases, sir?
4: Well, sige na, pangabay, tagin na ang tanan, tara mga kumuluyo sa pagpanilo. Ginasulit-sulit, tagin mo nga ang lamok, daan na nag-star sa mga dilong, sa mga nag-astay na tubig, sa mga hilamon, sa mga masiot na lugar. So, ang atong sanitation na actually nga department, nag-misting na sila. Basta may kaso ang barangay, nagkatagpunan na sila mismo kay nag-misting. Pero, ang pinaka-inupang dito ganyan ang brown is manindo sa aton nga barangay. So, ang output ng report is, wala naging nasulit-sulit, tagit na remind sa aton ng mga tao. No, kahit kung may kaso, wala mo lang akang manindo is ang pumuluyo, imo na yung malausaran, imo na siya responsibilidad. Ha, ang mga ginahapon nga gina-remind sa katawan, hindi ko pa mula ito na si Tihag pamakagto manindo sa inyo barangay, kay imo na siya tuluyan, ikaw ang manindo. Sina, imo na daalam mo, ikaw na daang kagton.
7: Last question na lang, Warren. Kamusta implementation of ng mga isang barangay ng Tolengke? Believe mo nga, kasi ang Tolengke sa city.
4: Yes. Actually, muna nga nag- 3 o'clock, may iba na 3 o'clock, may iba na ka 4 o'clock, na nag-panimlogin, may nag-kayakulog. Mga barangay, ito nga, nga mga kaso, takuloy nag-anubugin because sige-sige ang ito nga pag, pagpanilo sa barangay. Kahit nagsige-sige mo nang ilang pulong-pulong. May mga barangay man nga do, kung wala ba sila kaso, kung saan walang may kaso, ang wala nagpanilo. So, gina-remind na langit sila. Sige yun, talangit sila ka-tukbol man nga, sige yun, ang pagpapalibot sa mga health workers to remind sa atin ng mga pumuluyo ang magpanimlo.
7: Ano ba yung mga barangay? So, for district, ang pinakataas na cases sa atin ng pasisip?
5: When it comes sa atin nga dengue cases, no? Ang district, no, may pinakataas sa cases among atin nga Lapas district. Lapas district.
7: Ano ba yung pinakataas?
5: Ang pinakalubo nga case, no, sa dengue, ang atin nga Arevalo district.
6: Pero ang distinct characteristics ang Lapas niya, ano, may mataas na cases in this.
4: Na hindi ka natin na sila, pero pasigurado sa Lapas, ang may mataas na cases. Anong situation sa Lapas? Well, kita mo lang sa police. Dumay lang ang ulan, diba? Ginada, pero ngayon, pati yung mga school sa likod, ang Lapas National High School, pero terminator. May mga ilan.
0: Nakabatihan makabanan ang presentasyon sa Iloilo City Health Office. May kang tanong makabanan sa kaso sa leptospirosis. Sa leptospirosis, may 21 ka mga suspected. Nakabatihan ba na makabanan sa simptomas sa leptospirosis kagati daw suspected. Sabi no? Tatlo ang probol, buta balon sa mga kabanan, ang ila sining specimen ginpadala sa Manila. Ago di pa ipa-confirm kung bala leptospirosis, pero ang isa mga kabanan nga probol sa leptospirosis na patay nga taga San Juan Molo. O isa mga kabanan sa mga dapat timoon, suno sa City Health Office, amo ang pag-inom sang doxycycline. Ngara libre makabanan sa mga health centers sa mga distrito. Kagalikawan sa pag-ubog sa baha. Kung hindi ba likawan, di magkuhan lang, mag-coordinate lang kamo sa inyo sining nga mga City Health, sa inyo sining nga mga health district. Agad nga matagaan kamo sa ang doxycycline, kumatuduan kamo kung paano mag-inom ang kabanan mga katropa. So, sa Gyapon, ato niya ang ginikomendar sa inyo. Updin nyo lang sa pag-inom ang kabanan sa ang premium D-stream mga katropa, mga kabanan. Good morning kay Rosaline Sabino Choresca. Yeah, good morning sa DNC Rosaline. Good morning kay Marvin Nigel Hamora Mortil. Yeah, good morning ang grupo sang Vince Barbershop, Crazy Crunch, ng bayan sa Ongkaharo, Gapamati, Gidsubong, Daywaning, Chiri, Nelda, Mary Grace, Ima, Roli, Ismania, Katrupa, God bless always. God bless man ang tonsiling nga mga personnel sang Vensa Barbershop. Gapamati mga kabayan, dinig yapon sa atin pong alagad sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabayan, mga katropa. Alas 5:31 kapon, mga kabayan, mga katropa, may ginapatawag sining isa ka forum. Actually, daulonsing ini mga kabayan sang Panay Alliance, Consumer Alliance, bala? Mga yan isang aton nga mga kautoran sa mga cost-oriented groups. Kaya sila mga kabayan ang nagabulig pa intindi kung ano ba na karon ang sitwasyon sang Iliko o no. Kaya man, ang unang impormasyon mga kabayan nga kung ang Iliko o no, kag ang more power, may ara mga kabayan nga gina kasugtan sa buong isa ka joint venture agreement. Dito kapon sa nambitan nga forum nga ang kombino diri makabinan amo si Miss Irma Espinosa, kag ang gininvite diri nga resource person ang presidente sang Iliko Employees Association nga si Kay Prialda. Diri na baruan makabinan hindi gili iya sang joint venture agreement kundi baklon gini iya, ibaligya gini iya ang Iliko uno sa more power. Kay may ara na makabanan nga ginapagwa sini nga systems daw agreement bala ang National Electrification Administration, parte makabanan sini sang plano nga baklon sang more power ang Iliko uno makabanan mga katropa. Ano nga tawag na System Maintenance Agreement o Consuma? Ang buyer, more power. Ang seller, Iliko Uno. Tapos ang description is more shall purchase the distribution assets of Iliko Uno. More power will operate as the new distribution utility in the area and Iliko Uno shall no longer engage in electric distribution utility. So, ba ni makabanan ang gipagwa nga SIUMA sang National Electrification Administration. Teka po, nag-presentar si Ms. Kay Frialda, ang presidente sang Iliko Employees Association Mangkabayan Mangkatropa. Aring niya sila nga pagpayag kapon sa forum. May kang tanan sa status subong sang Iliko Uno.
9: May utuliyan na rin. Gabi siya, hindi
10: nagpapatong gabi letter from the NG1 yung resolution. So, really appreciate sa number pala sa mga sundari ng mga NG1. All the other NGOs nagpatawad after because yung grupo na lahat ng mga officers kami in Cebu, nagsulat kita, di ba, nag-petition kita na petition na niya, kaya itong pag-iing. Dito na lang patawad ng NGO after na lima, siguro ang makapagpunan na lang patawad.
11: And the price for the decision namin ng Batman daw, wala naman yung naka-attached at the letter. Nakapunat lang ang official posts, partners, grants po. may ibang lugar may nasa Autonomy at ibang lugar na pagpulang ang lihat ay distribution money. Pero kung natawag mo ang mga sikadores, hindi matulog na ibang mga nasyonal. So, it's dumami sa presentation with all the medidimit ito kapag-alit sa mga. Sige, ma'am. So, mo dyan ang Shoma. Nagnanamulang ng Shoma. Tapos, nagpapos na nagtitiyan ko yung Shoma ay naging Shoma. Sister, GPA is out of the picture. Plano na rin yan kung GPA. They use GPA sa Sedeco. They also use GPA sa Sakoteco 2. This time around, lahat ng dalit namin. Siguro, because Sineco and Sokoteco 2 may problems sa financial aid. Ano mo nung mga co-ops? Support lang namin, kaya ito lahat talaga ng gaan siya sa mga makabawi sa co-op na tanay. Ang handa na mindset, capital infusion para makabawi. Kaya yung pamitiyan mo. So the proposal is backload more, 100% on distribution assets will one. See more now.

0: This is the an introduction during the proposal. The presentation is investors are looking for places to invest. Pero doing business in the city, doing business in the province, the cost of doing business is barato. Kaso ang service, the level of service is different. No mention of rates. It's about service now. If you really get a compare your service, you should have something. So, kung natawag proposal, ang pinaisip hindi na consumer, investors. So, ano-ano steps to show ba? This was the one they presented. Currently, we are in the methodology stage, meaning a technical working group that the appoints on board will be evaluating the show-off. And after my evaluate, if the board agrees, if the evaluation is para sa ila, okay, we will be issuing a board resolution for conditional approval of the show. After sila, makanda isang special para sa atin sa consumers. Wala na yan ang program. Linting namin talaga matuto. So ano ang historial sa special? Tinala ng worship assembly. If you are going to manda ka sa rin yung kaya. Ang rin yung ang ronda ang butuhay. Ang mga jami na ako ang tingnan with eyes of God of good faith. So, kung mag-okay na siya nga, nag-i-order na, sabi niyo sa tatay ng bala na makadaki ng special na. Pwede ba yung dalawa mo na patawag? Actually, yung consumer, pwede na makapatawag. Pwede sa atin ba yun? So, patawag sa special at na, pinultikan dating massive IEC. Pupuli ang massive IEC kada buo. Kasi sa kong tayo hindi ko ang gumasi pa yung isi dito. Si Jonathan Cabrera, kaliling ko. Siya ka na ito ang nandang spokesperson ng joint venture advocate. So after the IEC, mag-referendum kita. Ano ang referendum? Mag-voto. Ako ba na practice para sa mga district elections, Pilaan. Tapos Pilaan, hindi pa nag-vote. So, according to our bylaws, since this is a sale of our assets, ang bylaws natin is dapat 2/3 of the membership. Ang atong sa kumuna ng membership is 200,000. Dapat 2/3 sila ang magluto. What we are praying, so kung hindi lang makapareho kung mga yun, ito yung ganda. Bilang mo kung ano na ganito, kung what we are praying, hindi lang pagsundot ang natagulis sa inyo ng proxy voting. What is proxy voting? Ano ba yung niyan for that? Si proxy voting, isa ka pirma, shin ka tao din din. Imagine mo. Grabe. Dahil, ano ba yun? Asahin sa proxy? Extended? Sorry. Extend? Until ma-raise yung 50%. My God. Suposan pag dalawa dahil sa din. Tinanin ko din mo kita, bumuhay ang pinuhulat para ma-reaching mo yung majority mo. Kasi, during that time, first niya voting sa Teneco, majority no. Pag majority no sa Teneco, in-open ang proxy voting, in-open ang voting itself sa poll, in-open ang
1: dapat kayo magkabanan ang porsyon sa pagpatagma sa

0: kag ang pag-plastar ni Miss Kay Frialda, ang presidente sa ELICEA or Ilico Employees Association, sa status subong makabanan sa Ilico Uno. Ini matapos nga ang natabo sa Nigali, may endorsement halin iya sa saguni ang bayan sa Gimbal nga motong gimbasihan makabanan sa National Electrification Administration sa paghatag sa go signal na mag-proceed sa pag-create sa isa na ka technical working group. May kang tanong makabanan sa proposal. Primero, ang pagpaintindi sa mga empleyado nga joint venture agreement. Sa nagbuwa makabanan sa SIUMA, maning systems initiative nga kwang giliya baklon sa more power ang tanan nga asset sa Ilico Uno. So matabo kon magpasugot ang board. Kay wala ini makabanan ginapagwa sa board sa Ilico. Kung anong kustada karon sa Ilico Uno. Amon ni gali. Tikon magpasugot ang board of directors na ibaligya ang asset sa Ilico Uno sa more power may ipatawag makabanan nga isa ka meeting o maning special agma. Pagkatapos sina sa meeting kagkun ano ang maistoryahan, sabi nagpabor abi no nga ibarigya sa more power ang asset sa Ilico Uno. Kati ang Ilico Uno ang makabayan ng kooperatiba mo. Dili na magapatabag sa isa ka referendum. So dira sa referendum, eleksyon, kay kubong nga may bylaws ang Ilico Uno o kung ang mga electric cooperative, dili iya mo ng Ilico, 3/4 of all members ang dapat mapasugot nga ibaligya ang Ilico Uno sa more power. So balantahin na makabanan kati kung anong matabo kaya laban-laban sila nga sige pa ang istoryahan ay kag kung ano ang mga stand makabanan sa board of directors. Kaya may mga na-interview dito kahapon ang Federation President sang kuwaman ni mga ang BAPA. Amo ni sila ang makabanan ang mga ara sa mga remote ng mga barangay ba na? Mga asosasyon ni makabanan mga barangay basta members sang BAPA. Nga siya dapat konsultahon man anay kami. Nga mo makabanan ang gatawag siring nga MCO or Member Consumer Owner sa Ilico Uno antes nga mag-proceed sa anuman nga mga istoryanay, may kangtanan makabanan sa plano nga baklon sa more power ang Ilico Uno mangkabanan mga katropa. Ang oras diri sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 5.46 na mangkabanan mga katropa. Good morning kay Randy Santisas. Good morning! Kaya Ma'am Hermiti, good morning. Katropa, Phoebe Boards. Mayang agama, no? Good morning. Happy listening. Kaya Ma'am Hermiti, Randy Santisas. Marvin Miguel Amora Mortilla. Good morning. Rosaline Sabino Choresca. Good morning. Kaga dira makabanan kay Jerry Adorno Climino. Dira makabanan sa Honey Why. Gapamati subong sa aton diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabanan mga katropa. Sige manin no, amo maning sa Ilico dos. Kag daw bilog ini siguro ang Ilico daw maning target mga kabanan sa more power. Kay di ambal mga kabanan ni Kay Ofialda, natiga ambal ko ng more nga tikon magnegosyar sa syudad, magnegosyo sa syudad, mahal. Pero kon sa probinsya daw maka daw maburo barato gawa kati ara ng tanan-tanan mo may poste na may wiring na ang tanan-tanan ara na ang imo ano na makabanan amo ang pagkuha sang approval halin iya sa mga MCO or member consumer owner sang Iliko mang kabanan mang kadopa kag kunano ang stand sang board of directors so dapat sini mapatagman kag ipabalo sang board of directors kun no subong status kay tikun la iya kapon nga mag-appear dito iya sa forum si Kay Ofialda do wala ini may baloan nga mugal ni iyang plano no wala na gid gali iya sang diber ang Iliko uno kuning kaso nga madayon ini makabanan ang pagbakal sang more power sa Iliko uno kung unlike kung mag joint venture agreement tindira may arapa yang may arapa yang makabanan nga share ang Iliko uno ang tawag siya makabanan nga MCO or member consumer consumer owner tikon nagambal makabanan sa ila sing Sioma nga ginisyo makabanan sang National Electrification Administration nga tibaklong gini sang more power ang Iliko uno kagkon madayon ni makabanan ti siyempre ang more power na iya amo ang mga palakat sang electric cooperative ang Iliko mga katropa mga kabanan di ang rate wala may istoryan kung pila ang rate kati mo nang ginahulat sang mga pumuluyo kagambal yung mga pumuluyo mga kabanan nga yati kung mag-brown out gani ang Iliko gambal yung mo sa ilo kita sa more power mga money kay pirmi lang brown out actually isa man lang sila ginakuhaan sang source mo di kung maghambal karon ang EGCP nga ti manwalo dapping kita di mo man ang gina-implementar mga kabanan sang Iliko manwalo dapping man kapon gipamangkot may kwarta ba lang Iliko? May kwarta ko, no? Ti, I don't know, anong plastalas yan eh, kaya ti, ang Iliko o, no? Wala pa, may balawaan ko ano ang stand karon sa MCO. Pero, ang naghatag ng kabanan sang nag-approve, nag-facilitate sa kabanan na makasulod ang franchise sang more power sa mga sa probinsya sang Iloilo sa first district eh, yun naman kung sino to ang fourth district daw arap man bala no nag may arap man nga naprobahan nga makasulod ang franchise dagaan franchise ang more power sa first sikyo sikyo darap man no kag 4th District mang kabanan mga katropa. Ang oras 36 FM Radio Patrol Ilo alas 5:51. Kapadayon ka mga kabanan kapamati diri sa exciting Pilipinas diri gyapon sa XFM Radio Patrol Ilo Ilo. Yeah, good morning kay Nick Espinosa. Morning katropang Phoebe Boards. Hindi ko anay pag shoutout asawa ko tulog pa. Apoy panaguro niya sang bantay tangge no ikaw na bantaya oh dra kay bingbing bing bugtaw na ready replay na karon na pabati lang karon kay bingbing niya ka nabal niya kini ko na pagtamyaw na sawa ko tulog pa pawan na magsimba sa ato makabilan sa ato mga katropa para mabunigan kita kag malayo kita sa balatian ng high blood manginom kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Tungod kay inipuno sa antioxidant properties, mga bulig sa tanan ng sakit, labi na sa hubag-hubag, bukol, arthritis, rheumatism, mga blood pressure. Limpiyuhan ng Santon Plus Gold Devil Capsule ang atun nga dugo. Nga mong, kung higko ka rin atun dugo, amunang gitunaan sa kalilain sining mga sakit. Makabulig ang Santon Plus Gold Devil Capsule sa may mga sakit nga diabetes. Nakapapinab lang tanan. Magbugtaw niyo kung amo dayon sa nga takuri mag-init kag magtimpla sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee mga kabilang mga katropa. Sa mahilig na mag-inom kapi kag pirmig inom sang kapi pangitaan kapi nga namit na kag-guilty pa Panginoon, mga kabinan, mga katropa, sang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapingan natural, makabulig sa tanan nga mga balatian. Ang gumarkin na alikaw kita. Sa sining mga balatian, mga kabinan, na simple lang mag-inom sang Santon Plus Coffee Mix. Para sa mga Arab ninyo, Arabuton nga mga partner, paim na ba sang Santon Plus Coffee Mix. Sa aton yung mga lalaki, makabulig kini mga katropa ang Santon Plus Coffee Mix. Ilabidagid kon may problema kita sa prostate. Inabalang kon magpakonsulta ka sa doktor, ang problema, ang ambas sa doktor, may prostatitis kita. Para malikaw kita makabinan sa prostatitis, mag-inom kita sa Santon Plus Coffee Mix. Kang Santon Gold Coffee, mga kabyanan, mga katropa. Atong sininga promo, aregya po, no? Nag-ayo ka na sa imo sininga balatian. May chance ka ba mga katropa ang mag-daog sa ang papremyo? Magpasakop sa Santon Annex FM, libu-libong papremyo. Mag, ang iyo sininga ginbakal, balang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Partikular bini makabinan ang Santon Plus Gold Diver Capsula, Santon Vitamins C, sang Turbo Food Supplement for Men, kag Santon Gold Coffee. Ang imuon ninyo, isa ina ka makabinan ka blister sang Santon Gold Herbal Capsula. Isa ina ka entry. Ang man ang Santon Vitamin C, ang man ang Turbo Food Supplement for Men. Kag lima ka sachets ang Santon Gold Coffee, mga kabayan, mga katropa. Butangin na sa sobre. Kag butangan sang papel nga nasulat ang pangalan, address, contact number, kag pirmahan. Ihulog kini mga kabayan sa mga dropbox. Diri sa XFM. Ang atong nga promo, damo makadaog niya kay palainin, no? Ang sakop sini ang Negros Island kag Panay Island lang, mga kabayan, mga katropa. Subot na ba lang sining kada simana, may chance ka mga magdaog sang 3,000 pesos nga kasa, mga kabayanan, mga katropa. Kaga sa grand prize, mas dako-dako pagin ang inyo sining madaog nga premyo. Nag-ayo ka na, may chance ka mga katropa nga magdaog sang premyo diri sa Santon Annex FM, libo-libong pa premyo, mga kabayanan, mga tropa. Ang oras alas 5:55 na. Alang-alang kita makabinan sa aton sining pagpagalaga diri sa Exciting Pilipinas. Magabalik kita pagkatapos sa aton commercial sa Express Balita Weekend Edition. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borges Tibor Morales, XFM News.
1: XFM. Mga katropa,

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness. Santon Gold. Live testimony.
3: Christine po. Before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
4: Maluwas na manamit gin.
5: May free collagen.
4: Ang guta tayo nga pa.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. Gaganda ka pa.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
6: Kun mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
8: Patropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: ahora sa XFM Radyo Patrol, el ilo alas 6, 8 na makabinan mga katropa.
1: Express Balita Weekend Edition. Mabatian ang compilation sa mga dalagko ng mga hitabo sang semana. Komprehensibo ng presentation sa mga top stories of the week. Mabatian sa Express Balita Weekend Edition. Diri sa nagapangunang News FM sa Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo. Ang katropa mo!
0: Alasas no, ibe mga kabinang mga katropa, welcome na sa Express Balita Weekend Edition sa Gyapon niya katropa. Ako si katropa ang Phoebe Borges Tibor Morales. Abdagi tayo katropa ang John Revertes. Una kita mga kabinang sa balita na gikaniya sa Agosto 16. Ato ni Badoon ng mga balita, pagi kay katropa ang Alvin Dinis Aramang. Katropa ang Alvin, go ahead.
2: Mga balita ng natipon sa Agosto 16. Sugod kita sa mga balita lokal. Lauman sa mga konsumidor sa Luzon, Visayas, kag Mindanao Grid, ang mataas nga transmission charge sa electricity bill sa karon nga Agosto. Sunod sa National Grid Corporation of the Philippines, ukon NGCP, nagtaas ang bali 22.22% ang transmission rate sa bulan sang Hulyo. Patagpas ang NGCP nga may pagtaas man sa kabugosan nga transmission charges bangod sa sharp increase sa ancillary services nga mga rates. Magluwas diri, nagtaas man ang transmission wheeling rate ukon ang bayad sa pag-deliver sang power paagi sa transmission grid sa 0.5044 pesos per kilowatt hour sa bulan sang Hunyo kag nangin 0.5436 pesos naman per kilowatt hour para sa bulan sang Hunyo. Nag-walkout sa ginpatigayon nga public consultation ang proponents ang 20.3 billion pesos nga hyperscale AI data center sa Uton. Nagwa sa venue si Daniel Stefan Robertson nga project owner kag principal sponsor sang proposed WS Hyperscale AI campus matapos nga nagpamangkot ng mga residente angot sa water requirements sang pasilidad, cooling technology kag posible nga environmental impact. Sabat sa ila ni Robertson nga kun hindi nila luyag sang among buwang proyekto, hindi man niya inipagipilit. Kagunta to nagit lamang ang diskusyon. Ginpayag pa ni Robertson nga ang cooling system ang nag-recycle sang tubig apang ini naman ang posible nga makagamit sang ginabulubanta nga 500 cubic meters kada adlaw sa napulo ka megawatts nga capacity. Ang Norway Green Energy ang nakalista bilang lead technical developer sang proyekto kag may kalaparon nga 8.19 hectares sa Barangay Abilay Sur, Uton, Iloilo. Ginbasura sang Sandigan Bayan, 3rd Division ang kaso nga graft batok kay former Iloilo City Mayor kag karon Department of the Interior and Local Government Undersecretary Jed Patrick Mabilog. Ini ang may kang tanan sa pag-award ni Mabilog sang Memorandum of Agreement sa 3L Towing Services para sa towing kag clamping sang mga illegally parked nga mga salakyan bisan nga wala ini ginpaidalom sa competitive bidding. Gingrant sang Anti-Graft Court ang motion to quash ni Mabilog kag ginmando naman ang gilayon nga pagbasura sang kaso bangod madugay ng delay base sa 25 kapahina nga resolusyon ni Associate Justice Carl Miranda. Bangon sinigin lift man sang Sandigan Bayan ang whole departure order batok sa opisyal kagin pasugtan ini nga makapiansa. Nabaluan nga ginfile ni Manuel Mejorada ang kaso nga graft batok kay Mabilog sa Office of the Ombudsman sa tung April 2015 apang nafile na sang prosecutors ang kaso sa Sandigan Bayan sang Mayo 2022. Dugang pa nga mga balita lokal, nasunog ang balaligyan sang fried chicken nga Kaichi Manukan sa Barangay PD Monfort South, Dumangas, Iloilo, Agosto 16 ang aga. Sunod sa mga nakakita, nag-awas ang mantika sa kalaha kagin dakop inis ang kalayo. Madasig naman nga naglapta ang kalayo sa kaingon sini nga mga structures bangod lunsay human sa mga light materials. Sa inisyal ng informasyon sang XFM News Team, nalakip sa totally gutted ang grocery store nga ginapanagiyahan ni alias Doc Bello, barbershop ni alias Junji Miranda, kag ang puluyan mismo ni punong barangay Estela D. B. Negracia Linga. Sunod sa kay Cap Linga, nga ang baguhanon sa ilang mga trabaho ang duha ka mga nagabantay sang balaligyaan sang fried chicken, wala man sang manapilasan sa amo nga insidente. Ginhangkat ni punong barangay Mario Angelo Escares sang barangay Udyong si Balo Mantike ang mga nagkomento nga siya ang nagkainom sang makahulubog ng ilimnon kag nagagamit sang druga. Ini ang may kangtanan sa video nga nag-viral sa social media nga nagabitbit sang binangon samta nagasaway sa mga nagapakarera nga motorsiklo sa iyang barangay sa tung Biyernes ang gabi, Agosto 14. Ginhangkat ni Escares ang nagkomento sa social media nga nag-aligar nga nagainom siya sang magsaway sa mga nagapakarera nga nagamotorsiklo kag nagasabu nga dungan sila magpa-drug tests kag ipakita ang resulta sa publiko. Yari naman ang mga nagkapanguna ng mga balita nasyonal sa Agosto 16. Estrikto naman nga gina-implementar sang Senado ang No Confidential Intelligence Fund policy sa mga government agencies nga wala sang law enforcement mandate agud nga malikawan ang liwat nga pag-abuso sang pundo para sa 2027 proposed national budget. Ini ang ginpayag ni Senate President Sherwin Gatchalian angot sa 7.2 trillion pesos nga proposed budget. Laki sa mga ini o kung lakip sa mga hindi paghatagan sang Confidential and Intelligence Fund, amo ang Office of the Vice President. Kag ang Department of Education, pakigbahin pa ni Gatchalian, hindi man paghatagan ang mga civilian agencies. Ang mga ahensya, katulad sang National Intelligence Coordinating Agency o kung NICA, Philippine Drug Enforcement Agency o kung PIDEA, kag ang National Bureau of Investigation, NBI, ang pagapanugutan nga makakuha sang ila sini na Confidential and Intelligence Fund. Bangod lakip sila sa enforcement kag intelligence agencies. Dugang pa ni Gatchalian nga ang Office of the President ang entitled man sang Confidential and Intelligence Funds bangod nga ang presidente ang nagaposes sang civilian kag enforcement authority. Ginserbihan sang bagong nga warrant of arrest si Anay Bamban Tarlac Mayor nga si Alice Guo may kangtanan sa tatlo ka counts ng graft. Ang warrant of arrest ang ginserbi sang Pasig Regional Trial Court kag maka-bail ini sang 90,000 pesos kada count. Matandaan nga si Alice Guo ang yara karon nakadetain sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong matapos nga ginsintensyahan bangon sa kaso nga tax evasion kag qualified human trafficking. Nagapanguna naman ng mga balita nasyonal sa Agosto 16. Ginaprobahan sa House of Representatives ang bill na nag-expand sa insurance services na ginahatag sa Philippine Crop Insurance Corporation o kung PCIC sa pagprotekta sa mga mangunguma kag mga mangingisda gikan sa ilang kapirdihan tuga sa mga natural disasters. Ang House Bill Number 10365 ang nakakuha sa 201 ka mga affirmative votes kag wala man sang negative votes kag ini ang nag-amend sa Presidential Decree Number 1467 nga amo ang nagatukod sang PCIC. Kun ini ang mangin kasuguan na ini ang mag-expand sa insurance coverage kag magalakip sa livestock, fisheries, agriculture o kun aquaculture, agroforestry projects kag forest plantation. Amo man ang non-crop agricultural assets katulad sang machinery kag mga equipment. Ang proposed measure ang mag-provide man sang life kag accident term insurance para sa mga mangunguma kag mga mangingisda. Ini ang nag-authorize sa PCIC sa pag-offer sang parametric index-based kagiban pa nga mga modern insurance products. Iniman ang magapanugot sa PCIC sa pagsulod sa public-private partnerships, joint ventures kagkatulad nga mga arrangements sa agricultural cooperatives, farmers associations, kagiban pa nga mga private sector participants. Balita sa sports, natala na nga magaritero sa Gilas Pilipinas si PBA superstar Junmar Fajardo. Sunod sa kay Gilas coach Tim Cohn, last game na ni Fajardo sa Gilas ang fourth window sang FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Bangon sini, posible nga hindi makahampag ang 36 anyos nga MVP sa 28th Asian Games sa Setyembre sa Nagoya, Japan. Ginpabutyag ni Cohn nga madugay na nga tuyo nga magaritero ni Fajardo sa Gilas. 2013, sang una nga naghampag si Fajardo sa Gilas kung sa diin nakuha ang silver medal sa FIBA Asia Championship. Sa sulod sang 13 katuig, nakabulig si Fajardo sa mga kadalagaan kag pagpasakop sang kuponan sa 13 ka mga international competitions katulad sang 2022 Asian Games sa Hangzhou sa diin nakuha nila ang gold medal. FIBA World Cup sa Spain 2014, China 2019 kag sa Pilipinas 2023. Naibaluan nga atubangon sang Gilas ang kuponan sang Jordan sa Agosto 26 kag Iran sa Agosto 30 sa Mall of Asia Arena, fourth window sang FIBA qualifiers. Nabatian ang mga nagapanguna nga balita para sa Agosto 16. Bantayan ang mga nagapanguna nga mga balita para sa Agosto 17. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ini si Katrupang Alvin Dennis Arabang, X! FM News.
0: Maraming salamat kay Kadropa Calvin Dennis Arabang. Agosto 17, ito naman ibadao ng mga balita. Nagiging kanya kay Katropang Era Espinosa. Katropang Era, go ahead.
3: Agosto 17, nadakpan ni alias Nunoy ang 13-anyos nga babayi nga wala sang panapton kagin pahayag nga ginvideohan sa 29-anyos nga lalaki ang ila pakigilawas sa abandonado nga balay sa San Miguel, Iloilo. Ginpahayag ni alias Nunoy nga utod sang tag-iyas sang balay kay nagakadto sa pagpaninlo. Una niya nanotisyahan nga laina ang pagplastar sang kadena nga iya ginbutang. Nagsunod siya kag nagsaka sa ikaduhang nga panalgan sang balay kag nakita nga may duha ka pula nga tsinelas. Iya nakita nga nagwa ang bata ang babae nga wala sang panapton sa piyak nga kwarto kag sa piyak naman nakita ang lalaki nga nagasuksok sang shorts. Iyagin pamangkot ang lalaki kun nga nagsunod sila sa balay. Nagsabat ini nga nagpahuway sila kag naghampang sang online games. Matapos ang natabo ini ang ginreport sa kapulisan kag ginkustudy ang lalaki samtang ang babae ang ginpaidalom sa medical examination.
4: Ginsunod ako sa dakop ang balay. Nakita ko nga lain lang ang pagpastar sang kadina ang ginbutang ko. Oh, naghalog na bali. Kung may tao sa dulo, ginbuksan ko kag nagsaka ko sa sekundor, ang nakita ko may duha ka tsinelas na pula. Pagdugay-dugay, nagwa ang bata ng babae. Baliwala na sa panapton. Sa piyak na kwarto, nakita ko ang lalaki nasuksok na sa short niya.
3: Samtang nagtuad ang 13-anyos nga bata ng babae sa Iloy nga siyang ginvideohan sa 29-anyos nga lalaki sa abandonado nga balay sa San Miguel, Iloilo. Ginabanta nga 100 meters ang kalayoon sa pulian sa lalaki sa abandonado nga balay samtang kaiping lang ang puloyan sang batang babae ukon ginabanta nga wala nakalapot sa 20 metros.
5: Bakit ila na kuno ka beses ini sila nga nagkadto deras balay?
4: Wala ko kadir ka pamangkot po sa amulan to na natuan lang sila bro.
3: Sa kaangot nga balita, nagbabay pang 29-anyos nga lalaki nga nadakpan upod ang 13-anyos nga babae nga wala na sang panapton sa ikaduha nga panalgan sang abandonado nga balay sa San Miguel. Ini ang ginpahayag ni alias Nunoy nga nakadakop sa duha sa pulian sa iya utod sa diin kaangay nga daw wala lang sa iya ang natabo. Ginako ni alias Mike na may relasyon sila sa 13-anyos nga babae. Sunok alias Mike, makapila ka beses na may natabo sa ila sa minor de edad.
4: Ah, sir?
6: Do sa wai lang ka na.
4: Do sa wai. Takop siya sa pulis, nag ako nagagis ha. Ati, ga-goodbye-goodbye. Masa sa mga pakaisaya eh.
6: Ayaw ba?
4: Wave sa galing sa amot yan.
3: Samtang, sunok kay alias Mike makapila ka beses na nga may natabo sa ila sang minor sa masobra isa katuig nila nga relasyon. No comment naman ang suspect sa pamangkot. Wala no ang ila ginhimo sa abandonado nga balay. Nauna nga ginrason sang duha nga naghampang lang sila sa Mobile Legends o kon ML.
7: Sir? Anong bagong babae?
8: Oo.
7: Anong may relasyon ka mo ha?
8: Oo, sir.
7: Anong pasada din kahapon man? Ano ba mo dito sa ibabaw sa nga balay?
8: Nag-tayin nga naman nga sa babaw.
7: Ano na kamukadugay sir nga may relasyon isang 13-anyos?
8: Sobra lang sir, 1 year sir.
3: Ginklaro sa 29-anyos nga suspect nga si alias Mike wala niya ginpahog o kung ginkuhaan sang video ang 13-anyos nga minor de edad. Sa exclusive interview sa XFM News team sa suspect, nagapanindugan si Mike nga wala niya ginpahog ang babae apang iya lang ginhatagan kung may ginapangayo nga butang o kung kuwarta. Ginako sang suspect nga nakaagin niya nakuhaan sang video ang ila ginhimo sa minor de edad apang iya ginaaligar nga nadula ang cellphone.
8: Hindi sir. Ginatagaan. Kung anong ginapangayo ya sir?
7: Anong mga ginapangayo nga ginapasabi niyo ginatagaan?
8: Ang talamang ayo, Lasero.
7: Ano ang maginapangay mo? Yan din ba?
8: Isa, kwarta ako kung order si Shopee. Pinatag ko, sir.
3: Kaso ang paglapas sa Republic Act 8353 kung rape in relation sa Republic Act 7610 kung child abuse, ay ipasaka ang kaso batok sa suspect na nadakpan upod ang 13-anyos nga babae sa abandonado nga balay sa San Miguel. Iniyang ginpahag ni Police Major Brian Alejo sa San Miguel Municipal Police Station. Sa pihak nga bahin, kaso ang attempted homicide kag illegal possession of firearm ang i-file kay punong barangay Alfredo Cabrar Jr. tungkol sa reklamo sang apat kay individual nga iyang ginpalupan sang pusil sang maglabay sa barangay, sunok i-police cap then Mary Den Herbulinga ang hepe sang Kabatuan Municipal Police Station. Nagagwa sa investigasyon nga nakainom ang kapitan. Una niya ang ginpapundo ang mga nagaangkasanay sa motorsiklo nga taga San Miguel apang wala magdulog rason nga iya ginpalukpan. Masunod nga ginparahan ang motorsiklo nga ginsakyan sa mag-asawa nga Choresca nga magapauli na kuntani sa barangay Bangit apang wala magdulog rason nga ginpalukpan ni kapitan. May mga impormasyon nga nakuha ang XFM Iloilo nga may pending pangakaso si Cabrar sa Department of Interior and Local Government sa kasubo nga insidente sa duha na katuig ang nakalimutan. Baligad. Sa dugang balita lokal, nasapon ang 37 anyos nga lalaking nahulog sa Taytay sang barangay Inaka, Kabatuan. Ginkilala kay John Kenneth Quilarto Kalasagsag, residente sang amuman nga barangay. Base sa impormasyon sang Kabatuan Police, nakainom si Kalasagsag rason nga nadulaan sang balanse kag nahulog sa Taytay. Ginabanta sa 7-8 katapak ang kataason kag wala sang railing. Nagkaagom sang pila sa ulo kag tiil ang biktima tungod sa pagtupa sa sementaryo nga porsyon sa ilalom sang Taytay nga nagresulta sang iya kamatayon. Wala sa nakita ang indikasyon sang foul play ang police sa kamatayon sang biktima. Sa amuman nga adlaw, wala sang klase ang Banate National High School bangod gin-suspend kasunod sang pamahog nga nabaton paagi sa Facebook post. Mabasahan sa post nga ginapahalong ang mga estudyante kag manunudlo bangod bisansin o lang ang mabun-an bangod wala sang pulos ang mga ini. Nakasaad sa post nga iya siguraduhon nga may isa nga madisgrasya. Gintagpas ang Facebook user ang Facebook page sang Banate National High School Supreme Student Government. Dugang ang comments na nagpost nga wala siya nagaisahanon kag madamo sila. Mga kitropay, nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal sa Ilokita sa detalye sang balita national. Ginpresentar sa impeachment court bato kay Vice President Sara Duterte ang hostile witness ang prosecution nga si Gina Acosta. Si Acosta nga ni Special Disbursing Officer sang Office of the Vice President. Kung ibaluan nga sa layis ang Pilipinas ang hostile kung unwilling witness ang mahimo nga mapamangkot sang leading questions. Sa amuman nga trial, nanginit ka nagtaas ang tingog ni Senator Erwin Tulfo bangon sa pagpa-translate yan ni Office of the Vice President Disbursing Officer Gina Acosta sang panamangkutano ni Attorney Armando Ligutan sang prosecution sa Bisaya sa impeachment trial bato kay Vice President Duterte. Sunok kay Tulfo nga init niya maintindihan kung ano budlayan si Acosta magsabat sang Tagalog sa pamangkot. Sa nagligad ng hearing sa Kongreso nga ginpatawag man si Acosta nagasabat man ini sa palamangkutanon sa lingwahe nga Tagalog. Dugang ni Tulfo nga tama na ini nga pagpangutis sa ila kag iya ginhinyo sa Senate President Sherwin Gatchalian sa pagcompel sa witness sa paghambal sa Tagalog. Sunok kay Tulfo nga iya nahibaluan nga nakahibalo kag makaintindi si Acosta sang Tagalog kag Ingles.
6: Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya mag-Tagalog when in fact sa Congress po noong November, Tagalog naman po ang sagot niya. Tanong po sa kanya, Congressman Luistro, payment of incentive 11, would you know whether this amounts would total 125 exactly? Yes po, please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog.
3: Samtang nag-object si Defense Counsel Attorney Lindon Macuel sa paggamit sang prosecution sang AI-generated image sa ila presentasyon kaduha sa ika-16 nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Ginote man ni Presiding Officer Cheese Escudero ang padayon nga objection sa nipensa. Ang picture ang ginpamatukan ni Attorney Macuel amo ang sample bag ng ginsudlan sang kwarta nga ginwithdraw sang Office of the Vice President. Sa presentasyon, makita ang pabilog ang zippers ng bag, gani ginklaro ni former SDO Gina Acosta nga lain ini sa iya gingamit bangod palaba ang pagbukas ng zipper sang bag nga iya gindala sa bangko. Sa dugang nga balita national, wala ginkompirmar sang Malacañang ang nagalatang impormasyon nga naghingyo si Vice President Duterte sang private meeting kay President Ferdinand Marcos Jr. Ginpahay ni Palace Press Officer and Secretary Attorney Claire Castro nga niya makompirmar bangod wala sa may ginhatag sa iya nga impormasyon. Dugang ni Castro nga sunod sa presidente sa podcast nga bukas siya sa pakigistorya sa tanan. Sa Ilokita, sa detalye sang balita international, $30,000 ang intanya nga padya sang Iran sa makapatayo kung makadakop sa soldado sang Estados Unidos. Sunok kay Army Chief Amer Hatami in kaso nga mabaya makahimo sini pagadoblihon ang award money. Halin sa nagumpisa ang gyera sa Middle East, wala sang gindeploy nga US ground forces sa Iran. Pila na kabeses nga nagpanawagan ang Iran sa US nga maghalin sa Middle East kag wala na ginapasugdan nga makasulod sa Persian Gulf, Gulf of Oman ukon Strait of Hormuz. Sa detalye sang balita sa Hinampang. Ginakasubo sa Philippine sports community ang hinaling pagtaliwan sa young athlete nga si Kini Merle Villanueva. Base sa report, nahulog si Villanueva sa 10th floor building malapit sa Enrique Razon Sports Complex sa Malate, Manila. Ginkompirmar sa De La Salle University ang natabo apang wala ginpaathag ang rason sang insidente. Naibaluan nga incoming student si Villanueva sa DLSU kag temporaryo nga nagatener sa female athletes dormitory sa barangay 714 sa Malate. Ang 18-anyos nga si Villanueva ang anay player sa basketball team sang Negros Island Region sa 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur kag tumandok sang Bayawan City Negros Oriental. Nabatian ang mga natipon nga balita sang Agosto 17. Bantayan ang mga natipon nga balita sang Agosto 18. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, Era Espinosa, XFM News.
0: Maraming salamat kay Katrupang Era Espinosa kung ang tanaman ng mga balita sa Agosto 18 upod kay Katrupang Bia Joy Sobaldo. Katrupang Bia. Maria, go ahead.
9: Mga balita nga natipon sang Agosto 18. Una kita sa balita lokal.
10: Nagapati si Donna Magno, head sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga lakip sa rason sang pagbaha sa syudad ang mga development projects. Sunod kay Magno nga manami kun may mga development projects sa lugar, bangod nga kahulugan ini nga may progress apang kinahanglan nga i-considerar kun bala maka-reduce o kun maka-enhance ang peligro ang pag-implementar sang proyekto.
11: Isa sa mga factors sang aton yung mga pagbaha diri, amo man ang developments pala naton sa aton yung mga lugar. We have to understand nga kung may mga development projects na may it's a sign nga we're developing, kung may nag-progress ang aton niya doon. But then again, ang pag-choose or pag-select nato sa mga proyekto nga na ang pag-migal o pag-implementar, kinatanaw man tani na kung ang inibala nga programa makapamaayo or ang term na naman sir, maka-reduce
0: yes.
11: Ang peligro nga ginatubang natin or maka-enhance.
0: Mm-hmm.
11: So, amo na siya nga sa mo mga programa sa Iloilo City Government, no? Amo na pwede nga gina-rally, pwede gina-engage din ang mga multi-stakeholders because ang helikopter ng isa maka-apekto sa tanan. So, like yung dimension mga project, pwede na naman balikan sa kagtanaw, no?
0: Yes.
11: We have to check with the barangay kung anong kakalatabo. And then we have to check pali sa mga developers kung ano ang mga consideration nila sa ilang plano. And to check man within the policies ng city government kung nakakomply na.
10: Si Ms. Donna Magno ang head sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa kaangot man nga balita, hindi possible sa mga motor kag mga manubo nga mga salakyan ang dalan malapit sa Land Transportation Regional Office 6 bangon sa madalom nga level sang tubig matapos ang pagbubo sang madawil nga ulan sang Agosto 17 sang gabi. Sa pag-usisa sang XFM News Team, nadiskubrihan nga isa sa mga ginhalinan sang tubig baha ang telecom compound sa Petalsville Road malapit sa LTO 6. Ginkumpirmar man ni Quintin Salas, punong barangay Rizal Indelmo, nga magkabig outfall ang ila barangay sang tubig baha nga nagahalin sa barangay Takas pagkadto sa NFA kag pagwa sa main highway. Naibaluan nga nahamtang ang main drainage sa creek malapit sa Nisan Iloilo sa tabok sang LTO 6. Nagapati si Cap Delmo nga kinahanglan i-rehabilitate ang mga existing drainage sa ila barangay. Agosto 18 sang kagahon sang amat-amat na nga nagsubside ang baha sa Quintin Salas. Ini ang labing una nga tion nga nagsulod ang tubig baha sa mga balay kag ang ginatudlo nga rason sa mga residente ang pader nga gintukod sang developer sang subdivision. Ginpabutyag pa ni Cap Delmo nga nag-coordinate na sila sa developer kag nagpasalig ini nga ilabuhusan ang nag-slope nga portion sang duta lakip na ang pag-finishing sang semento sa idalom nga portion sang pader. Posible nga wala pa sang nagakaigo nga outlet ang subdivision nga masobra isa ka tuig pa lang nga gina-develop rason nga nag-ilig ang tubig halin sa telecom compound pakadto sa Petalsville Road kag pagwa malapit sa opisina sang Land Transportation Office 6 kag naglulon pakadto sa main highway.
12: Nagaagi ang tubig tungod nagatawon sa pader. Pero ang aton dira nga developer nagkomentar sa aton kay Donald Ligad nga sinima na pakita nagapaluap dira sa ila kag nagagingkol aton ng ila attention. So according sa ila mapatampok sila dira sa may stagnant nga area sa sulod sang Chungkobel nga ginadevelop sa buong subdivision. Ila inapakatampukan ang slope area nga kundi nagstagnant ang tubig. At the same time gimpacheck na namon sa akon nga kagawad sa kagawad kapitana. So upon checking dito nakita nga ang lower portion sang pader wala mabinising. So nagkomentar man sila kaging pisturya man nato mismo ang ilang aporman nga nagkadto sa barangay hall nga ila inapag i-finishing. So ginaulat-ulat na kanila nga mag-uki ang chimpo para mapatigayon man nila ang ila nga ginkomentar sa aton nga barangay nga pagbuligan nila ang mga affected area nga ara sa buong takilid sang pader.
10: Si Quintin Salas, punong barangay Rizalin Delmo. Inyo na batian ang mga balita lokal. Sailo naman kita sa balita national. Duha ang patay kag duha man ang pilason sa pagpaniro sang grade 8 student sang Ateneo de Zamboanga University sang Agosto 18 sang aga. Makita sa Facebook Live sang suspect samtang ginanghimo ang krimen sa diin manunudlo ang iyauna nga ginpalukpan nga nagapungko sa sulod sang classroom sa atubang sa mga estudyante apang wala na igo. Sunod ini nga nagsailo sa piyak nga classroom kag nagpaniro. Ginkumpirmar man ni Zamboanga City Mayor Kaiman Adan Ulaso nga sunod nga gintiro sang suspect ang iya kaugalingon. Duha ka mga pusil ang gingamit sang suspect, isa ka high-powered firearm kag isa ka Glock 9mm pistol. Samtang ginrelieve man ang amay sini nga custom police chief nga na-assign sa Zamboanga Zamboanga City sunod kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Naibaluan nga wala nag-agi sa regular security check and suspect matapos nga nakaagi ni sa ramp para sa mga persons with disabilities pasulod sa junior high school building. Estable naman ang kondisyon sa mga biktima nga nagkalapilasan. Sa dugang pa nga balita national, 1.939 trillion pesos ang nagastos ng Department of Public Works and Highways para sa flood control halin sa 2011 tubtob 2025 pero wala gihapon na hagan-hagan ang pagbaha. Ang mga nagasto para sa flood control management program amo ang mga masunod. 11.323 billion pesos sa 2011, 10.816 billion pesos sa 2012, 15.817 billion pesos sa 2013, 30.1 billion pesos sa 2014, 47.849 billion pesos sa 2015, 67.740 billion pesos sa 2016, 81.223 billion pesos sa 2017, 139.1 billion pesos sa 2018, 126.62 billion pesos sa 2019, 116.47 billion pesos sa 2020, 140.462 billion pesos sa 2021, 145.622 billion pesos sa 2022, 287.18 billion pesos sa 2023, 346.771 billion pesos sa 2024, kag 372.814 billion pesos sa 2025. Ginpayag ni Lacson nga kun isipon sa nagligad nga 15 katuig, yara sa 350 million kada adlaw ang nagastos ang gobyerno para sa flood control management apang tub-tub subong problema sa gihapon ini. Sa dugang pa nga balita nagapabilin nga focused ang prosecution sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte sa piyak sang huring-huring nga negosasyon sa tunga ni President Ferdinand Marcos Jr. kag sang BC presidente. Sudo kay House Impeachment Advisor kag Prosecution Panel spokesperson Robert Ace Barbers nga ang ginahuring-huring nga political negotiation sa tunga ni Marcos kag Duterte ang sagwa sang mandato sang prosecution. Ginpayag ni Barbers nga ang prosecution ang sa proseso pasubong sang pagpagwa sang kamaturan sa diin ang ila otoridad ang gikan sa constitutional process ang accountability kag indi sa kun anuman nga political arrangement sa gwa sang Senate Impeachment Court. Samtang nagpabutyag naman sang pagduda si Barber sa ginaaligar nga Marcos Duterte trade-off proposal kag wala niya ginahuna-huna nga posible ini nga senaryo. Sa piyak na bahin naghingyo sang dugang extension sa medical leave abroad si Senator Loren Ligarda. Ginkumpirmar ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. nga gin-extend ni Ligarda ang iya medical leave sa liwat halin Agosto 17 tubtob 19 paagi sa sulat nga ginpadala sang iya opisina. Halin sang ginanunsyar ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga nagapadayon ang preliminary investigation sa iya anak nga si Batangas Representative Leandro Liveste kag ang anay Energy Secretary Alfonso Cusi para sa kaso nga plunder kag graft nag-leave na ang senadora. Kunay baluan nga ginakusahan ni Rimulya si Ligarda sa paggamit sang iya pwesto sa pag-secure sang exclusive na solar power franchise para kay Liveste nga ginaaligar nagresulta sa multi-billion peso ghost electricity losses. Inyo na badian ang mga balita national. Sailo naman kita sa balita international. Posible sugudan subong nga bulan ang plano nga pagdisarma sa mga Hamas bilang kabahin sa Gaza Peace Plan sunod kay Jared Kushner nga envoy ni US President Donald Trump. Nagamarka ini bilang bago nga attempt sang administrasyon ni Trump nga isatisfy ang Israel matapos nga nagapangatubang si Netanyahu sang mabaskog nga re-election fight. Ginkasugtan man sang magtimbang nga kampo nga wala sang redeployment o kon reconstruction nga matabo sa Gaza Strip antes disarmahan ang Hamas sa Gaza. Halin sang ginpatuman ang ceasefire sang October 10, 1,265 ka mga Palestinians ang mga napatay sa Israeli operations base sa data sang Health Ministry sang Gaza. Lima naman ang mga napatay sa Israeli military kadungan sang Gaza operations sang amuman nga tiyon. Sailo naman kita sa balitang sports. Nagtagup na ang kampanya ni Filipino tennis ace Alex Ayala sa Cincinnati Open matapos nga ginlutos ni world number 10 Amanda Anisimova sa round of 32. Naglabot sa 3 sets ang hampang ng Ayala kung sa diin nagpangibabaw si Anisimova sa scoring nga 6-4, 4-6, kag 2-6. Una nga gindominarin ni Ayala ang opening set apang pag-abot sa second set, madasig nga nakabawi ang American player kag nakuha ang kahigayunan. Agad ato bangon ang reigning Wimbledon champion nga si Linda Noskova sa next round. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Madamang salamat kay Katrupang Bia Joyce Baldo. At naman ni Maroon ang balita sa Agosto 19. Upon kay Katrupang Alex Saspa. Katrupang Alex, go ahead.
13: Agosto 19. Sa mga balita lokal, suspek na nagpatay sa iya OFW nga asawa sa Bangkal Carles, nagsungka na sa San Rafael Police. Ginkumpirmar sa San Rafael Municipal Police Station na nagsungka ang bana nga nagpatay sa OFW niya nga asawa sa Bangkal Carles sa Agosto 16. Ginturn over ang suspitsado sa Carles Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Natabo ang shooting incident matapos nga nakigbulag ang asawa sa suspek sa din may igo ini sa likod. Butkon kagliog na nangin rason sang kamatayon sang biktima. Samtang, clamping ordinansang Pavia, mag-aipik

0: Igaklamp ang salakyan sa unang 24 oras kay pagkatapos igatod sang clearing sang Banwa. Samtang, Board Member Juan Herminanda ginkundinar ang tao nga nagbuka sang antigo nga imahin sa simbahan sang Gimbal. Nagapati si Board Member Juan Herminanda nga hungod nga ginguba ang antigo nga imahin sang Santos nga San Jose sa entrance sang simbahan sang Gimbal. Ugot nga ginkundinar sang opisyal ang tao nga may kahimuan sini. Ginakasubo man ni Herminanda ang natabo subong man sang simbahan Katoliko ilabi na nga nagahilapit ang kapistahan sang Gimbal. Padayon ang investigasyon sang otoridad para matumod ang suspek. Sa Balita Nasyonal, Senator Chis Escudero panawagan sa pag-review sa Republic Act Number 9344 ukon ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Ginatulod sa mga senador ang mas hugot nga seguridad sa firearm access kag sa Juvenile Justice Law sang Pilipinas kasunod sang nagluntad nga shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Nagpanawagan si Senator Chis Escudero sa pag-review sa Republic Act Number 9344 or the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 sa tunga sang bayolente nga insidente nga nag-involve sa mga pamatanon. Suno kay Escudero nga mayara sa mga mekanism para sa pagpasabat kag rehabilitasyon sa mga minor di edad nga nagbayolar sa laye apang kun mayara sa mga gaps sa implementasyon, trabaho nila nga i-address ini. Para kay Escudero nga ang mga insidente sang damlaglang ang nag-highlight man sang concern angot sa gun safety, school security, mental health kag exposure sa mga kabataan sa violent online content kag e-games. Dugang ni Escudero nga hindi mahimo nga isit aside ang mga issues nga may immediate implications sa safety sa mga kabataan. Lakip sa nagapanawagan para sa strictong enforcement sang gun laws kag mas mabastog nga safeguard sa pagpugong sa mga minor di edad kag unauthorized individuals nga maka-access sa firearms. Amo si Senator Lorin Ligarda. Ginpahayag ni Ligarda nga ang ownership sang firearms ang nagalakip sang serious responsibilities ilabi na sa ila duty sa pagpasigurado nga wala sang access ang ila kabataan o kon unauthorized persons. Samtang, Sara Duterte luyag nga madasig ang impeachment proceedings. Luyag ni Vice President Sara Duterte nga magdasig ang impeachment proceedings batok sa iya. Ilabi na nga hindi patod ang mga aligasyon nga iya ginaatubang. Suno kay Duterte nga iya ginbilin ang impeachment proceedings sa iya spokesperson kag defense team para sa Vice Presidente nga ang prolonged process ang nagabilin sa publiko sa paghuna-huna kung bala matuod ang mga aligasyon batok sa iya kay nakasaad sa 1987 Constitution nga kinahanglan madasig ang proceedings. Ginpahayag ni Duterte nga hindi matuod nga inkaso personal siya nga magtambong madasig ang proseso sa impeachment bangod fully represented siya sa defense team. Sa Balita Internasyonal, Spain gintayog sang tatlo ka asod-asod nga linog. Ginsiraduhan ang medieval Alhambra Complex sa mga turista matapos na gintayog sang tatlo ka asod-asod nga linog ang Granada, Spain. Bangod sa linog, nakalaguba man ang mga building sa rehiyon kag pwersa. Naginpang sirado ang pila ka mga museums kag sport facilities. Lapaw sa magnitude 4 ang kada linog suno sa National Geographic Institute sang pungsod. Pagkatapos ang una nga linog, ginsundan ini sang magnitude 5 sa historic city sang Granada kag nagsunod man ang magnitude 4.7 sa Guhar. Sa sports, Pinoy pole vaulter EJ Obiena nakuha ang gold medal sa Poland. Nagpangibabaw ang Pinoy pole vaulter star EJ Obiena sa Golden Sand 2026 competition sa Poland. Nakarecord si Obiena sang 5.91 meters kag nakuha ang gold medal. Ikawalo ini nga medalya nga nakuha ni Obiena subong nga 2026 season. Wala untat ang training ni Obiena sa Greece sa tinutuyo nga makabalik liwat sa top 10 sa world rankings. Nabatian ang natipon ng mga balita sa Agosto 19. Bantayan ang mga balita sa Agosto 20. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, ako si Katrupang Alex Aspa, XFM News.
1: Maraming salamat Katrupang Alex Aspa. Ito naman ibadoon ang mga balita sa Agosto 20. Upon Katrupang Mario Ilonggo. Katrupang Mario, go ahead.
2: Agosto 20, sa balita lokal, naglapta nga impormasyon nga may pamahog nga nabaton ang Tigbawan National High School. Fake news suno sa Tigbawan PNP. Ginklaro ni Police sa Captain Alfred Mansoy, hepe sang Tigbawan Municipal Police Station, nga hindi bangod sa pamahog ang rason sa pagpapauli sa mga estudyante sang Tigbawan National High School. Suno kay Mansoy, may meeting ang mga manunudlo, rason nga nag-switch sa klase sa alternative learning mode. Ginimbestigahan sang Tigbawan na pulis kung sino ang nagpalapta sang sala nga impormasyon agod mapasakaan sang kaso. Pintor pilason matapos nabunan sang kaangay nga pintor sa Uton, Iloilo. Pilason ang pintor nga si alias Marlon sang barangay Abangay Dingli, Iloilo matapos nabunan sang kaangay nga pintor nga si alias Jisrael sang barangay San Miguel, Tapascapis. Suno kay Pulis Lieutenant Anta Colonel Norberto Sipule, hepe sang Uton Municipal Police Station, pareho nga nagapaminta ang duha sa sulod sang subdivision sa Uton sang may nagluntad nga hindi pag-inchin

0: gihanay. Gulpi nga nabunan sang suspect ang biktima. Gilayon nga nagdalagan pagwa sang subdivision si Marlon samtang nagauyat sa iya dughan. Samtang ang suspect ang nagpalagyo sa wala mahibaluan nga direksyon. Gindala ang biktima sa Western Visayas Medical Center para sa nagakaigo nga pagbulong. Babaeng akusado sang illegal recruitment pa New Zealand nadakpan sa Iloilo. Nadakpan sa syudad sang Iloilo ang babae nga may kaso sa pagpadalagan sang Paragon Visa Consultancy kag naangot sa kaso nga syndicated illegal recruitment kag istapa matapos nga nagpangilkil sa mga Pilipino nga nagapangita sang trabaho sa New Zealand. Ginkilala ang suspect kay Julie Pearl Robihes. 2025 sang ginpasalig ni Robihes ang aplikante nga makatrabaho kabaylo sang processing fee nga 100,000 tubtob 300,000 pesos bangod wala sang ibayad ang mga aplikante. Ginrefer sa mga loan agent agud makatipon sang pambayad sa ilang recruitment related expenses. Pag-abot sang mga tagreklamo sa New Zealand, wala sila sang abtang nga trabaho. Ginraid ang balay ni Robihes sa Auckland bangod wala ini sang permit para magpatigayon sang recruitment activities. Nagpauli sa Pilipinas ang mga biktima kag hinatagan sang bulig sang Department of Migrant Workers. Sa kabug-usan, 13 ka mga kaso ang ginpasaka batok sa suspect. Iloilo City Health Office may na-record nga napatay na may sintomas sang leptospirosis. Ginpahanumdom ni Dr. Jennifer Castro, Assistant City Health Officer, ang pumuluyo sang Iloilo City nga nag-ubog sa baha nga mag-inom sang prophylaxis kag doxycycline ilabi na kung may pilas ang tiil. Ginpahanumdom ni Dr. Castro nga magpa-check up sa health center agud matagan sang libre nga doxycycline kag matudloan sang insakto nga paagi sa pag-inom. Sa data sang City Health, 21 ang na-record nga may sintomas sang leptospirosis, sa din 3 ang probable kag isa ang napatay nga taga-Molo pero wala pa na-confirm sa results sang laboratory. Ginpadala pa sa Manila ang specimen kung ang ginkamatay gidman sang pasyente leptospirosis. Sa Balita Nasyonal, House Prosecution na panel ginapaminsar pa kung ila ipresentar si Ramil Madriaga bilang witness sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Ginahuna-huna pa sang House Prosecution panel kung bala ila ipresentar si Ramil Madriaga bilang witness sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Ginpahayag ni Lead Prosecutor kag Batangas Representative Jervil Luestro na ang pagpresentar kay Madriaga ang depende pa sa testimonya antes sa iya. Pakigbahin sang mamalida nga ila gidatun-an ang mga testigo nga ipresentar. Intensyon sang prosecution ang pagpadasig sang trial kag ang pagpresentar sang witness nga nagatuad sang pasulit-sulit nga testimonya ang hindi na kinahanglan. Pakigbahin ni Attorney Lorna Capunan nga sila ang magapresentar sang importante nga mga witnesses kaangay nanday Department of Education Special Disbursing Officer Edward Fajarda kag Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Orly Gotesa ginbuyagyag sa affidavit of recantation nga si Senator Marcoleta ang nag-ubra sang draft affidavit agud magwa nga matuod ang mga aligasyon bato kay Saldico kag FMR. Ginbawi ni Orly Gotesa retired Marine kag ginpahayag bagman ni former representative Saldico kag ang iya testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee. Suno kay Gotesa nga ginpilit lang siya ni Senator Rodante Marcoleta kag anay mamalinda nga si Mike Defensor nga maghimo sang akusasyon bato kay former House Speaker Martin Romualdez. Sa affidavit of recantation, ginsaysay ni Gotesa ang natabo kag kun paano ini ginpilit nga mag-witness sa Senate Blue Ribbon Committee sang September 25, 2025 sa ginpatigayon nga imbestigasyon sa flood control issue. Suno kay Gotesa nga nag-umpisa ang plano sang September 24, 2025 sang ginimbitar ini sa dinner meeting sa hotel sa Pasay City. Iyagin pahayag agin pilit siya ni Defensor nga mangintistigo bilang bagman ni ko. Mismo si Marcoleta ang nag-edit sang draft affidavit agud magwa nga matuod ang mga aligasyon. Sang nagpamalibad si Gotesa nga mag-witness, wala nang pasugot si Marcoleta bangod suno sa senador, hindi pwede nga mag-testify sanday Mark kag Paul bangod miyembro sila sang Iglesia ni Cristo sa diin pwede sila pahalinon sa simbahan. Sa piyak sini gintanyagan sang senador kag ni Defensor si Gotesa sang kwarta kag educational scholarships para sa iya mga kabataan. Sa affidavit of recantation ni Gotesa, ginbulgar man sini sang September 27, 2025, may nagkontak sa iyang office staff ni Marcoleta nga nag-offer sang number ni Attorney Rowen Aguanzon agud mag-correct ang i-affidavit para magamit sa pagpasaka sang kaso sa September 29, 2025 sa subong preso si Marcoleta kag defensor sa Quezon City bangod sa kaso nga plunder. Ginbuyagyag sang Office of the Ombudsman nga may 28 ka mga testigo nga handa maghatag sang ila nahibaluan sa mga ginaimbestigaran nga kaso ni Anay House Speaker Martin Romualdez. Base sa statement sang Ombudsman, ang mga testigo ang lunsa uniform personnel nga aktibo pa sa serbisyo. Kun nahibaluan nga ginbawi ni Orly Gotesa ang iya sa laysay nga siya ang nag-deliver sang minaleta nga kwarta kay Romualdez. Suspect sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University nag-agi sa ramp para sa mga PWD antes nakasulod sa Junior High School building. Nag-agi sa ramp sa mga persons with disabilities. Agod makalikaw sa regular security checkpoints ang suspect sa shooting sa Ateneo de Zamboanga University. Masami nga ginasiraduhan ang ramp kaya ginabuksan lang kung kinahanglan sa mga estudyante ng mga PWDs nga may mabugat nga mga dala. Ini ang ginpakigbahin ni Executive Assistant to the University President kag Legal Advisor Army J. Chris Mundo. Dugang pa diri may gate ang university compound kag separado nga vehicle entry kag exit gates. Kadungan sang suspect ang iya utod nga babayi nga nagpadulong sa eskwelahan apang nag-agi ang iya utod sa regular security checkpoint samtang nagpabili naman ini sa salakyan kag sang ulihi nag-agi. Sa RAM, Palace Press Officer Claire Castro nagpamalibad sa pagpangayo sang pasensya angot sa iya remark sa mga manunudlo kasunod sang shooting incident sa Zamboanga. Ginpanindugan ni Jose Claire Castro nga wala niya ginbasol ang mga manunudlo sabaylo nagpahanumdom siya sang significant sang ila role sa pag-guide sa mga pamatanon. Ginpahayag ni Castro nga wala siya sa may ginhambal nga ang mga manunudlo ang dapat nga basulon kundi ginpakita lamang niya kung ano kadako ang ila role bilang ikaduha nga ginikanan sang mga kabataan. Nagpamalibad si Castro nga magpangayo sang pasensya. Sa balita international, sanctions batok sa ICC kag senior lawyer ginpatuman sang Estados Unidos. Ginpatuman sang Estados Unidos ang sanctions batok sa presidente sang International Criminal Court kag senior lawyer suno kay Secretary of State Marco Rubio. Kabahin ini sang latest escalation sa kampanya sang administrasyon ni Trump batok sa ICC. Ginpatuman man ang sanction batok kanday Tomoko Akani, Japanese judge nga presidente sang ICC kag Abdolie Seye senior lawyer. Hugot nga ginakondinar sang korte ang nasabit nga tikang bangod ini ang naga-undermine sa rule of law. Si Seye ang senior trial attorney sa prosecution team nga nagahingyo sang arrest warrant para kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Nahibaluan nga hindi miyembro sang ICC ang US. ICC ginakabig ang sanction sang Estados Unidos nga flagrant attack sa independence ng korte. Nagapanindugan ang International Criminal Court nga flagrant attack sa independence ng korte ang sanctions kay ICC President Tomoko Akani. Gin-sanction sa US si Akani sang Japan kag trial lawyer Abdolie Seye sang Senegal bilang parte sang kampanya sang Washington batok sa ginatawag nga corrupt and fatality politicized body. Ang measure ang nagapugong sa ila sa pagsulod sa Estados Unidos sa pag-carry out sang transaksyon sa US financial system. Balita sa sports. Christine Lane Fernandez nakuha ang labing una na gold medal sang Pilipinas sa speed skating. Makasaysayan ang kadalagaan nga nahimo sang Filipina nga si Christine Lane Fernandez matapos makuha ang labing una nga gold medal sang pungsod sa 2026 Asian Short Track Speed Skating Trophy sa India. Ginpabilib sang 13-anyos nga Filipina ang mga tumalanaw matapos nagka-record sang 1 minute kag 44.307 seconds kag nagpangibabaw sa Junior Sea Girls sa 1,000 meter category. Nakuha sang pambato sang Indonesia ang silver medal samtang bronze medalist naman ang Hong Kong. Gindayaw sang Philippine Skating Union ukon PHSU si Fernandez bangod sa ginpakita sini nga talento sa patag sang speed skating. Nahibaluan nga 270 ka mga atleta nagikan sa 14 ka pungsod ang nagpasakop sa apat kadlaw na international tournament. Inyo nabatian ang mga balita sa Agosto 20. Bantayan ang mga balita sa Agosto 21 para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
1: Madamang salamat kay Tropa Mario Hilongo, katapusan ng balita mga katropa sa Agosto 21. Ato ni Badoon, pagi kay Katropang Jansen Crisostomo. Katropang Jansen, go ahead.
2: Agosto 21, sa mga balita lokal, nasalan lang ang 17 anyos ng lalaki nga nabunaan sa mga minor de edad nga sospek sa Zamora Street City proper Agosto 20 sang gabi. Sa interview sa XFM News Team kay Police Captain Melcher Tolentino, hepe sa Police Station 1, posibleng nasalan lang sa mga sospek ang biktima nga siya ang nagchat sa isa sa mga sospek kag naghangkat sang inaway. Ginako sang isa sa mga sospek nga taga-Kalumpang ang nagchat sa ila apang nadiskubrihan nga residente sang Arevalo ang ila nabunaan.
3: Ang sa pagpangusigta naton sir no, ang ila allegation may nag-text nga babae kag girlfriend sang isa sa mga minor suspect na ini na nagdaga pa ng patsang away. So, ang dimension nila is taga-Kalumpang. Pero, natingala, kita nga ito nga biktima, hindi niya taga-Kalumpang, taga-distrito niya siya sa Arevalo.
1: Mm-hmm.
3: So, sana kinalantaw na ito niya posibilidad niya ito na nakala nila o kung yung tuyo din nila kasi kilala man nila niya ang ano mo ang girlfriend sa siling biktima.
4: Oo. Ako na mo ang girlfriend taga Zamora gid abisar no kilala hay ini mga suspitsado man gali kag ang girlfriend.
3: Yes sir, kilala sang ano, kilala sang girlfriend sang biktima ining sabon.
2: Nabatian si Police Captain Melchor Tolentino ang hepe sang Police Station 1 samtang pakasa sa CCTV footage nagalakat ang biktima upod ang iyang nobya sang gulpi lang sila ginlagas sa mga suspitsado. Na corner ang biktima kag nabun-an malapit sa dughan kag sa tiyan. Napilasan man sa tiyan ang isa sa mga suspect matapos nga nabun-an sang iyang upod. Nagaedad sa 15, 16, 17 kag 18 ang apat ka mga suspitsyado. Gin-turn over na sa balay dalayunan ang duwa ka mga menor de edad nga involved samtang nagapantubang sang kaso nga frustrated murder ang 18 anyos nga suspect. Establish na ang kondisyon sang biktima samtang paday nga ginabulong sa ospital.
3: So pali nagagawa sa atin yung distribution no, nga ang atin na biktima siyara inida sa area pang Barangay Sumura tungod din sugat niya ang iyang girlfriend no kayo kung kami mag-attend sa isa ka birthday party sa mga iya tinunayin at boss no o galing samtang nagkapangakasod ini sila magsiyada lang dito ng Kentucky sa mga apat ka pamampanon no kada dito mayroon lang kasi nakita nila yun sa lugya na sagang na ino unang kapag-andos no kagila yun ang inunyato niya minodidad man niya biktima nagdalagan hindi at ang na-corner ini siya no makita natin sa CCTV o waiting show na no dito sa na-corner sa apat sa mga pamatanon niya ini. Kada dito makita man sa CCTV niya ang isa sa mga pamatanon ginadumog sa mga ato niya sa girlfriend sa ato niya biktima.
2: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Police Captain Melcher Tolentino ang hepe sa Police Station 1. Samtang ginkonpermar ni Zamora Milleza punong barangay Lloyd John Abadiano nga may mga bad records sa barangay ang duwa sa apat ka mga suspitsyado nga namuno sa 17 anyos nga biktima Agosto 20 sang gabi. Sino kay Cap Abadiano? Makapila na kabeses kinadakpa ng duwa nga nagalapas sa curfew for minors kag iban pa nga record nga hindi na ma-disclose ang kapitan. Magpakaisa sino kay Abadiano ang duwa kag sa subong kung kaisa na lang gatiner sa Zamora Milleza bangod may ginapulian man sila sa Pavia.
5: Well sir, ang duwa na mga kabataan magpakaisa sila kag medyo tungol no? May harap mo na sila kuan kapila na sila namun takop sa curfew for minors. So pero subong actually doon nagmayo-mayo man na sila kahit wala na din sila gatiner sa Zamora na puli na sila dito sa may Pavia pala sir mo.
2: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Zamora Milleza punong barangay Lloyd John Abadiano. Samtang nasalaan lang sino kay Cap Abadiano sa mga suspect ang biktima. Gindala na sa balay dalayunan ang mga minor de edad nga involve samtang ang 18 anyos nga ilaman upod ang nagapangatubang sang kaso nga frustrated murder.
5: So no, sa pag-istorya ko sa ila, nasalaan nila sir nga abi nila kontra nila.
4: May kontra sila, binantayan ko na mo nila dara sa Plaza Libertad.
5: Ang kwan ko lang sir is kay nakita ko sa CCTV is nagapangita sila sa gym na mon mo. So the after sa gym na mon, ang next na mon yung CCTV dito na sa may postal area na mon. Di natabuan nga wala wala CCTV sa may atubang sang eskwelahan. Dito gid sila nag linabutanay kag naglagsanay.
2: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Zamora Milyeza, punong barangay Lloyd John Abadiano. Samtang sa mga balita nasyonal, naglabot sa 2,279 ka mga pieces of evidence ang ginclassify sang International Criminal Court Prosecution bilang incriminating batok kay Anay President Rodrigo Duterte. Nalakip ini sa 6,909 ka mga ebidensya nga gin-reveal sang prosecution team antes ang trial ni Duterte sa Nobyembre 2026. Ang mga ginakabig nga incriminating ebidensya ang mahimo kapamatuod nga guilty si Duterte para sa prosecution. Samtang 57 ka mga ebidensya ang ginpasa sang prosecution nga potentially exonerating. Naibuluan niya natalanan nga magsugod ang main trial batok kay Duterte sa Nobyembre 30. Samtang pamahog sa justice system sa Pilipinas ang ginabayaran nga witness suno sa Malacanang. Ang pagbayad sa mga individual agud maghatag sang sala nga akusasyon ang nagapaluya sa justice system kag nagapa-confuse sa pumuluyo suno kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Ini ang kasunod sang pagrikant ni Orly Goteza sang iya testimonya sa mga aligasyon sang nagligad nga tuig nga siya ang nag-deliver sang minaleta nga kwarta kay Anay House Speaker Martin Romualdez gikan kay Representative Zaldico. Ang kaangay nga buluhaton suno kay Castro ang nagadiscredit sa tawo kag nagadestabilize sa gobyerno. Ginpahayag ni Castro nga nakahibalo si President Ferdinand Marcos Jr. sa recantation ni Goteza apang wala naghatag sang reaksyon. Samtang, ginanunsyar sang Department of Education ang pagpatigayon sang nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents sa Agosto 25. Base sa memorandum sang DepEd, ginamanduan ang tanan nga regional offices nga magupod sa drill samtang mahimo nga magpatigayon sang amuman nga activity ang eskwelahan sa lain nga petsa. Kabahin ini sa pag-prioritize sang safety kag psychological well-being sa mga estudyante, teaching kag non-teaching personnel. Suno sa ahensya nga ang simulation activity ang dapat age-appropriate, trauma-informed, kag nakatutok sa preparedness, protective actions, coordinated response, kag post-incident recovery. Samtang, ginpaidalom sa state of calamity ang 88 ka mga lugar sa pungsod bangod sa Habagat, Bagyong Maymay, kag Luis. Ginanunsya rin ni sang Office of Civil Defense, Agosto 21, sang aga. Nagpaandam ang pag-asa sa mga nagapuyo sa downstream sang pila ka mga dam sa Luzon angod sa posibleng pagtaas ang level sang tubig bangod sa pag-ulan. Naibuluan nga nakaagi nga nagsaka ang level sang tubig sa Angat, Ambuklao, San Roque, Pantabangan kag Magat reservoirs. Samtang sa balita international, patay ang 4 ka mga trabahador nga nagaspray sang herbicide matapos nga nabungguan sang tren sa Shinkanuma Station sa Tokyo, Japan. Nagaidad ang mga biktima sang 50 tubtob 60 anyos. Temporaryo nga ginpauntat ang operasyon sang tren sa Tobo Nico Line bangod sa insidente. Padayon naman ang investigasyon sa mga otoridad kung bala nagsunod sa safety guidelines ang kumpanya. Naibaluan niya ang tren nga nagbunggo sa mga biktima ang ikaduwa sa pinakamadasig nga size ang tren sa Japan. Samtang sa balita sports, plano ni two-time Olympic champion Carlos Yulo nga makuha ang 11th gold medal sa Asian Games nga patigayunon sa Nagoya, Japan sa Setyembre. Magapasakop si Yulo sa men's artistic gymnastic competition sa diin makaupod niya ang iautod nga si Eldrew. Kabahin man sa Philippine gymnastic team sa ni Miguel Bisana, Zachary Nunez kag Justin Ace De Leon. Sa piyak nga may 12 na ka gold medal si Yulo sa Asian Championship, wala pa inisang gold medal sa Asian Games. Matandaan nga nagpanguna si Yulo sa qualification sang floor exercise sa 2018 Asian Games apang nahulog sa 7th pwesto sa finals. Wala nakahampang si Yulo sa 2023 Asian Games sa Hangzhou, China matapos sa ginpili nga maghampang sa World Championship sa Belgium. Nagalaom si Yulo nga magpangibabaw sa floor exercise kag vault category sang Asian Games. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Janzen Crisostomo, XFM News.
1: Madamang kasalamat kay Katropang Janzen Crisostomo sa Express Balita Weekend Edition. Standby na mga katropa sa masunod na programa ang Bullseye. Upod ka katropa ang Emerson Labrillaso. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropa ang Fabi Borges Timbor Morales sa XFM News.
6: XFM.
7: Mga katropa!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, the health.
0: The secret of health. Mana secret of health sudah dapat anda dalami bersama Omong Alternative Medicine Doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aaral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya. At para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mang Santon Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols, may isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold, sigurado ka dito! Santon Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
0: The secret of health!
3: Alam mo ba na ang Santon Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng daidzin. Ang daidzin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
3: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa?

0: tanda. Ngunit maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
1: Ang lalago ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanan ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata. Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka! Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Hoy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, Dora!
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
3: Claire Skin Herbal Soap?
4: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sang tuition mo?
3: Oh, galit diri yo.

0: sa paghinga dahil sa asma, huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang top mind na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Nahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Cellphone Vitamin C.
0: Cellphone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butik.

0: Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Diet ko bukas ah.
0: XFM.
2: Patropa mo.
3: Exciting.
4: Mga katropa, exciting dito.

ka Marinaya nga aga, syudad kag probinsya sang Iloilo. Kag subong bahan probinsya kang Antique. Welcome na rija sa aton nga pagpangalagad sa programa Bulsay. Kada Domingo, ako ang inyong mangin katropa. Katropang Emerson Gonzales Labrillaso. Iririmaw taton, tobdoblas 9 oras kanya nga aga sa pagdulong kaninyo kang labing dalaggo nga mga balita. Labing importante nga mga isyo sa aton kapag-istoryahan. Subong man, pira ka mga live reports sang aton nga mga katropa, inyo man nga mabatian. Live pinaagi sa inyo nga mga radyo sa 100.7. 100.7 sa lilisuan kay inyong mga radyo sa FM band. Kung diri ka mo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, kag sa Kutob Malabutan, mga katropa, kang aton nga pagwaragwag. Kag kung sa Antique naman kamo, sarang ninyo kami mapamatian sa 93.3 sa FM band. 93.3 sa lilisuan kinong mga radyo sa FM kung sa Antique kamo. And of course, mga katropa, sarang man ninyo kami nga malantaw, makita kag mapamatian, mabasa ninyo detalyado, kompleto nga mga balita sa Facebook pages nga XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7, kag sa YouTube XFM Radio Patrol Iloilo. Kag kung gusto niyo mag-agi sa XFM Antique 93.3 XFM Antique nga page kag YouTube channel. Mga katropa, no, pira sa mga talulupang doon nga mga balita. By the way, may mga low pressure area kita. May mga malain nga panahon nga nagatiid kanaton diri sa Pilipinas ba. Gatirintirin, mga katropa, may low pressure area, may tropical depression. Nga posible maka-enhance man kang habagat. Ang nature kang mga bagyo, basta mga muning mga binulan, kalabanan, mga non-landfalling, no? Huwag nag-iigo sa lupa kang Pilipinas. Pero tiga puro pangalihid na sa may Luzon area. Ti samtang nagadikit-dikit, mga katropa, ilabi na ganyan kung makusog gawa ang pwersa niya. Ginapabaskog niyang habagat. Kali nagligad nga sinimanda mo, pwerte man nga inuran ka nato, no. Pero nagbalos ka mo di sa Iloilo, nagligad, no. Iloilo City. Then pagkatapos, ang pira ka mga central towns. Mahalin di sa may New Lucena, no. New Lucena. Then pagkatapos, mga area kang Zaraga, Pututan, part kang Duenas. Daw binubuan kiti niyo di oran nagligad nga purti kakusog, no? Kag daw exclusive lang tanang munog oran jak ninyo. Hindi bla, kay di kita ko sa group chat nagligad katropang John Ray. Group chat namon nga mag-classmate sa dyan sa kwan sa may amon ng eskwilahan sa Pututan. Ambal sang iban nga mga classmates namon, mate, dalade ang imo nga kwan nga motor sa amon, kaya may tanadig baha sa amon. So, maluoy ka. Pero sa ligbat man tanang taga-Kalinog namon nga classmate nga rito, dito na tanang star katropa nga John Ray. Mate, kabinaha na sa inyo, munog-uran niya sa inyo. Ang amon diling niya sa Kalinog, pangamuyo ko gani nga mag-uran. Kaya aga pa, pwerte ng init-init, ka pinanguyab na ko di. Kaya nga, akon nga sabog di nga paray. Laga pilit na sa lupa o maramara, doktama.
Eh, ka pang amuyo ko gani nga mag urandig na mo. Ano kayo namarahan ng akon nga sabog? Why ito na urandos kalinog, Lea? Pero perting baha sa pira naton ka mga dalano, no? Kag sa pira ka mga subdivision, mga katropa, sa dinti gintambakan na bila tupong sa karsada, ay abaw. Garulotaw pati mga sarakyan kang iban nga mga residente. Pero ti makabig na dyan mga localized thunderstorm lang to, no? Hindi malapad ang sakop kang uran. Anyway, mga katropa, hamod jagid ah. Sige lang, mayad gani diyan nga nag-uran-uran ka naton. E tandaan ta, may super El Nino phenomenon kita nga ara na subong. So galing ti magambal ka El Nino, hindi lang nga hambal nga sarama lang diyan, init nga init. E tandaan naton samtang perte ka init, kay mas mainit mga katropa ang Pacific Ocean. Ang temperatura kang Pacific Ocean subong. Amo dyan nga paborable man dyan mga katropa sa pagtuhaw kang mga bagyo. Mga duro nga bagyo kag mga makusog nga bagyo paborable gadya. Kay di mainit ang Pacific Ocean. Di samtang mainit ang Pacific Ocean, ti butang balon man karan, grabe man ang evaporation kang tubig galintos dagat. Kaya nagapurma man sa pag sang panganod naton kag mahulog man nga uran eh. Kaya mo dyan, during El Nino phenomenon mga katropa, kaya magambal kita bi El Nino phenomenon na hindi lang kita dis Pilipinas ang igo. Kundi malapad nga parte kang kalibutan naton do sakop niya. Kamo ni mga katropa nga may iban nga mga lugar, nga ti perti ta nakalaka ang uran, ti ang uran ta na sa iban nga mga pungsod. Kaya kung kaisa dariman sa aton sa Pilipinas, yung El Nino phenomenon, pertingin ka ninit, mas gamay kumparar sa normal. Pero ang iban nga lugar naman, iban ta naman nga parte kang kalibutan, kung matimingan kung kaisa, ay sus. Perte naman ang binaha. Kay ti amuran ang El Nino phenomenon mo ti kay baho. Iban nga lugar tanah perting inuran, iban naman ang mga lugar tanah, iban nga mga kapungsuran. Perte naman ang kung ka binaha to sa iban, iban naman to, away naman tubig. Pusat! Pusat! So hindi ito na ma-spilling ang dalagan kang aton nga panahon subong, no? Amo na ni balang ginatawag naton nga climate change? Ay maando lang oo. Amo na ni sigurong epekto sang global warming nga ginatawag, no? Nga aton nga mga bukid sang mga baho sang una kon nang mga iban nga mga lugar nga daw sarama na lang snow makita mo subong ay abaw daw ay na snow nga naubos na tunaw ang snow e naga epekto man ini mga katropa dayon sa pagtaas kang level kang aton nga tubig sa kadagatan. Kalain lang sini kay gataas ang level kang tubig sa kadagatan naton dayon na nga ton naman nga lupa naman go smooth dahil bangod sa sobra nga water extraction mga katropa dala sa mga bubon kag mga bumba naton eh kag subong man sa ginapahigop ta diyan nga mga pump diyan water pump naton dayon tugangan pagid sa mga bahol naton mga dalagko naton nga mga building no. Yang lupa nag-usmod. Isamtang sobra-sobra ang extraction kang tubig sa idalo mga katropa diyan kang lupa. Ang lupa man mga katropa nag-amat-amat pa idalo man nag-usmod man.
Nasaka tanang level kang tubig maya katrupa. Dayo na nga aton nga lupa nag amat-amat na panaog o smooth. Dino expectaron mo abi. Di ba abot ang chimpo ni Spirak Adlaw katrupang John Ray nga ba si Ibrakon? Waterworld ng kita blasin eh. Ay, hindi na marayo. Kita mo may mga iban nga lugar na subong sa una baw. Doon sa mga balay ang nag-trindog da. Yung mga taramnanan, yung durong mga balay, subong baw. O dagat na tanang kalimbawa niya, wala nang nag-restart. Sige, hon talang taton, pananom kang kahoy. Galing ti kay iban nga pananom kang kahoy, iban naman ginauring da. Yun ang mag-ulang na tanom, ginharap na kakarbaw. Ang iban man, daw compliance lang. Bit-bit ka to magtanom-tanom kuno abi. Then pagkatapos, mapicture. Eh, dapat may kwangid ka dyan. Dapat may mabantay, no? Ilabi na gid sa mga replanting naton bula sa mga kabukiran. Dapat may nagabantay sinino. Nga siguro duhon bala nga magtubo gidini kay kon kaisa kanugon. Ay maando lang o. Sige, anyway sa aton nga mga tagpalamati mga katrupa. Iban nga mga barantayan nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad. Katropang diyan, Ray, naka-delete ka na kang imo nga post diyan nga pulis ka. Why ka? Why di mo? Why di mo? Pariyota. Kayang pagsuksok kang pulis uniform gamit ang AI-generated photos. May delikado ka nga base kung makasuhan ka gali. Ilabi doon gid kon gamiton mo ini sa pagpanunto. Then pakilala kadabi nga pulis kabi. Pero galing kon kaisa man baluti AI malang dya. Hindi ba ni tuod? Pero diri mo makita nga duro gali ang gusto nga mangin pulis, no? Kailay na bing dating kon pulis ka kon uniform the personnel kabla. Sus daw lalaking kagiti mo katrupang John Ray, no? Di ba? Tapos yung hambal na dabla basta pulis ko no matulis. Hindi man tanan guro. Duro man ta nakita nga mga loyal man ta na. Gamay mo lang tanah dyan mga basta pulis ko nung matulis. Good morning gina sa mga pulis na to na. Pero sa AI generated ganyang nga photo, diri mo makita mga katrupa nga duro galing naghando magpulis. Unfulfilled the dream ng dagali dyan. Pati mga manunudlo gusto magpulis. Pati midyaman gusto magpulis. Pero ting iban di gusto magpulis pero kinulang sa height. Amo dyan nga kumakapit na lang sa AI. Pero ting pagsuksok mga katropa kang police uniform gamit ang AI generated photos mga katropa, posible may sarabton ka sa aton gali nga kasuguan, sa aton nga layi. Yamo dyan ang aton nga Philippine National Police, ang Napulcom, nagpandam, nagpanumdum, nga posible manabat sa aton kasuguan, sa aton layi, ang sinuman nga magamit kang ukon magparapta kang AI-generated photos, nga nakasuksok ang uniforme kang police, ilabiraon kon gamiton mugid. Ang dayang AI generated photo mo nga daya para patalangon ang iban magparapta ka diyan kag sala ang impormasyon. Pusaan! Kalakip diri mga katrupa.
Kaya posibleng malapas ni mo ang Article 117 or ang Article 177 I mean, kang revised penal code angot sa usurpation of authority. Kag subungman ang Article 179 kag Republic Act number 493 nga nagadumili mga katropa sa illegal nga paggamit kag uniforme, insignia kag iban pagid nga simbolo nga sa nga aton nga mga law enforcers kag mga uniform personnels naton nga diyan. Di dapat maging responsable kita sa paggamit kadyang mga AI nga daya. Agad malikawan ang pagpatalang sa publiko. Kag posible magapangatubang kakang kaso sibil, administratibo o kung criminal liability man. Kadyang nag-rapta karon. Ilabiron gid mga katropa nga duro ang ginreport sa pagpasaka kang kaso batok sa pira ka mga vlogger nga nag-suksok ang police uniform para sa anang content. Bullseye! Kita mo lang gid. Te, ang isa ka dyan di, ining si sinodigan nga si Marcos bilang nga dyan. Di ba? May isa dyan sa mga sa nakasuhan katropang Jan Ray, no? Ining si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos nga nagka-claim bala nga bata kuno dia sa luwas ni Anay President Ferdinand Idrelin Marcos. Bullseye! Ti isa dia katropang Jan Ray, no? Di ba? Kaya sumuksok na kang uniforme, kang puliso, duro-duro pang medal. Yan pagkatapos, ang sa sulod niya di, naano dyan nga klase kapag suksok kong uniforme nga. Sa manner pala sa pagsuksok niya daw, hindi ka na pulis. Balano na daw hindi mo pulis. Grabe, nakaputi. Doon nakapulo nga puti. Tanda dyan. Ano pa matyaga niya? Amerikana, blang iya, ginasuksok blang uniforme kang pulis blang niyo. Tarso man niya ang klasik vlogger. Oh. Kag subungman, may katropa, duro-duro pagin. Actually, may mga nakasuhan na kanyang kapagamit, kanyang mga uniforme kang pulis. Kita nyo, sa mga, kwan yun, mga teleserye, mga pelikula, pareho ni gani ang ining I think ang sa sub 44 ni nga movie bala nga ginobranan da kag iban pagid nga related sa mga istorya sa mga pulis kani nga tuduod gid nga uniforme blang gid gamit nanda tanan pati mga marka diyan amo gid bla. Duro, gin-call out na di kang pulis na ton. Kita mo sa unang probinsyano, amo man eh. Ang probinsyano ni Coco Martin, no? Daw na call out man eh sa una sa aton nga PNP. Amo rin kita mo, mga uniform nila, pulis sila, pero daw nga lain balang mga tatak. Kahit hindi mo pwede na gamiton mga katropa ang mga tanan dyan nga simbolo mga katropa ang nagpakita. Example, kung pulis ang ginapakita mo dyan nga daw ginairog-irog ni mo, hindi mo pwede na gamiton ang uniforme kang pulis. Ngayon muon mo nga daw props. Pati ganyan sa mga pelikula, ginabawal yun, oh. Amo dyan mga teleserye na ton gani, lain anda uniforme, pulis sila, pero galing lain anda nga ginasuksok ang mga tatak na nga ginbutang nanda. Ay maaandulang talaga dyati.
diri mo makita ang kwan si Didi, ang realization lang naton kaya di bahu damo-damo galitan ang gusto nga mangin pulis, di ba? Magluwas nga ti ang pulis, ti dako ng swildo ginman kang pulisubong. Magluwas nga dako ang swildo kang pulis, mga katrupa. Kwan pagidi? Ang purma mo timo kang kun pulis timo daw kwan gidya daw magluwas nga daw matahap ang tawok nimo daw gatangra ang tawok nimo gaway. Pero galing hindi pwede niya nga mo diyang gamiton ninyo nga pang purma-purma lang maluoy ka mo mga manunudlo na ton, kita na ton iban gusto magpulis yan. Oh, grabe. Anyway, sa aton nga mga tagpalamati,

Martes nga adlaw mga katropa, may ara nga patigayonon nga drill. Baga patigayon kang active attack drill ang DepEd upod mga katropa ang Philippine National Police kag iban pagid nga mga law enforcement units naton. Diya mga katropa, drill daya angot sa pareho sinikon may matabo bala nga may mass shooting sa eskwelahan. O pareho sining natabo dito sa may Sambuanga, pareho sa natabo dito sa may Tacloban. Anong dapat ubrahon sang aton nga mga estudyante? So ang diri sa aton mga katropa sa may actually daw nationwide active attack drill daya nga patigoyon Agosto 25. Kag diri sa aton mga katropang DepEd Western Visayas. Magapatigayon man August 25 Martes nga adlaw ha. Sige na require mga katropa ang tanan ng mga public at private elementary secondary schools sa bilog ng Western Visayas ka magpatuman kang region-wide active attack drill. Santo dyan sa mando mga katropa kang Department of Education. Upod diri mga katropa pangunahan ini sang DepEd Disaster Risk Reduction and Management o kon DRRM ang andang focal person kadya ang magapanguna imaw diri upod diri mga katropa ang Philippine National Police

tayo, di ba, contact? Ay sus, basile na yung number niya. Ate, cancel na lang, anay. Hindi ba contact ang spokesperson kang Pro 6? Notice mo, ang mga pulis naton subong, doon ka budlay, naging labuto, no? Pati spokesperson kang pulis ko nagsado, budlay labuton. Anyway, mga katrupa, kaya mo nang patigay nun. Silog ni nga Western Visayas, ha? Ang dayang drill nga dyan, no? Kay amo ni subong nagkatabo, abi, hindi mo mapaktan tuod. Bangod kon ka isa ba, isa nga dapat nga solusyonan sa niyang ugat gid. Kung paano, siniti kay kadamo niyo, may active attack drill. Nga patigayon no, ng aton nga DepEd mga katropa, nationwide dayang nga drill mga katropa. Kag ang tanan nga mga eskwelahan dapat mag-submit dayang mga katropa ka mga pictures. Angot sa sining drill nga ginapatigayon nanda. Ti dapat tanan-tanan gid. Tanan-tanan nga maiskulahan magpatigayon sining active attack drill nga dia. Ti alibaw may active shooting nagakatabo diyan mga katrupa sa sulod sing eskwelahan. Anong obrahon sang mga estudyante? Kay tiara sila sa sulod sang classroom. So tudluan ini ang aton nga maestudyante kun anong anda nga paghimuon. Pangunahan ini kang DepEd Risk Reduction Management mga katrupa. Dayon na araw man ng aton sini mga pulis nga magtudlo sa ila kung paano nanda dya himuon. Ito importante mga katrupa ini. Kay subong mga katrupa, sa sulod lang gid kang pinakabulan nga dya, daw nagsurunod-sunod ang mga hitabo nga kaangay sini. Isang nagligad nga Hunyo mga katropa na tabo dito

sa may Tacloban. Tipirakbilog ang patay ito. Nga mga estudyante, durong pilason. Dahil pagkatapos, mga katropa, subong naman. Nga Agosto, amoy naman ang natabo sa may Sambuanga City. Tikabudlay nga hindi mo mapaktan abikon kay sana ang nagakatabo sa aton nga komunidad, no, sa aton eskwelahan. Te ano ang sinong basulon to sini abi? Ano basulon tadi ang ibang mga guro? Basulon tadi ang ibang mga guro. Ahay. Te, hindi man to hambal ni Presidential Spokesperson na Attorney Claire Castro. Lahat ng mga guro. May ibang mga guro lang ya. Nga walang mudo. Hindi mo lang katropang John Ray. Yan mo nang hambal ni Attorney Claire Castro. Pero limbawa, Bino, kantoan tabla ni Karon, kiti baw maluoy ka ho. Hasta nga naglabots punto, mga katropa, nga may ara nga isa ka maestra nga vlogger nga sa conversation, blas ang post niya di party sa AI-generated, blas nga dyan nga pagsuksok ang uniforme, blas katropa, nga John Ray, blas. No? Kang... kang polis ba o maluoy ka o? Tiruho niya kunong baba ni Attorney Claire Castro. Ba o maluoy ka o? Pero di balikan tablana ini. Ano nga nagkatabu ini, no? O, oh, pareho na din sa ato, no? Din ni gani sa may kwan, sabay parara tigbawan to katropang John Ray nagligad, no? Ang nag-viral ini nga ang mga bagka mga estudyante nila to, transparent. Transparent ang ginpagamit na da nga mga bag. Para sa anda nga mga estudyante. Kaya para makita ko na ano itong sulod. Pero galing dapat naton dyan nga lantawon kon ka isa. Kaya iti... privacy naman kang mga estudyante, bla, kung ka isa mga may kung ano itong mga ginabutang ng dato, especially sa mga babayi, abi katropang John Ray. Halimbawa, abito karon kung may mga sanitary napkin, no, may mga napkin to nga nabutang to karon, pagkatapos transparent ang imo nga ang imo to karon nga bag, kung ikitaon gina, din pagkatapos karon ni lahug-lahugan kada karon ka iban ng mga classmates diya karon. Diba si mga tuon naman bla sa mga bullying na bla mga amo-amo ni bla. Pero tinamo na nga mga eskwelahan ang nagapatuman sa ni. Mismo dito sa iban ng mga eskwelahan, mga katropa rito sa may Davao. Davao City, mga katropa. O, ang...

Parara National High School sa may Tigbawa, nagliga doon na una, nagpatigayon ka dyan, no? Nag-viral ini mga katrupa. Inagligad mga katrupa naman nga dito sa may Davao naman. Ang St. John Paul II College sa Davao City gin-require nanda ang ilang mga estudyante sa paggamit ng transparent bags. Bangod sa siring na tabo man mga katrupa dito sa may Sambuanga. Para makita ko na nung sulod ka mga bag nanda. So galing tiko na may mga salakya naman to karon. Ano, gina-scan, gina-lantaw, gina tanan-tanan to nga mga... Di pariwoto sa may Sambuanga, no? Hindi ba? Gasakay sa sarakyan to ang ining shooter nga ni. Dinulong kang tatay niyang customs police. Dahil pagkatapos, to binitbit niya tugling armas kang tatay niya. Kaya mo ito ginamit niya sa paglutang to sa isang estudyante to. Na mga pito to kalupok ang ginabuyaan niya. To maluoy ka. Anyway, sa aton nga mga tagpalamati mga katropa, ti ano si masugot ka mo ka dya? Nga ang mga bag nga gamiton kang aton nga mga estudyante transparent, tisugot ka mo sini? At ikon para sa safety, sige! Importante nga di kita malutsan bla kang mga hinganiban bla kang pwede magamit isang iban nga baw. Daway nas kaugalingon bla? Way nas austo na nga paminsaron gid? Kahit ti nalulong bla sa mga online games kung kaisa nga ang online games tana hindi tana dyat malain gid. O garing dyan nagapanago mga katrupa ang dyang mga online na extremist, online cult nga ginatawag. Ining nihilistic violent extremism. Sa din mga katrupa, ginatudluan nila unay amiguhon ang dadahampang-hampang sila da online. Upod ang ilang ining mga kabataan nga ini. Amiguo nila din pagkatapos kung daw close na kaga daw okay-okay na gawa. Sos mabuol na nila ang sarig na kaga mabuol na nilang buot na kaga bata. Dira na dayon kaga amat-amaton na barina ng utok na dyan kaga suguon nga kung ano-ano dyan. O pariho sining shooter to bila sa may kuano, sa may Sambuanga. Ang iyang account gali katrupang John Ray. Since March, ginatunaan niya na galing mga mass shooting na natabo dito sa ibang nasyon, no? Ang anang ginasundan to nga daw base na indoctrinizable lakang yang ano ni TCC, True Crime Community nga ni online, no? Nasa din mga katrupa, ginagasugo kung amo ang grupo nga dasos. Ginasugo nila mga katrupang mautis nila ng mga kabataan nga magpamatay. Dahil pagkatapos, ginapapati, nanda nga ang kabuhi kang tao, duway pulos. Dayon kay grupo kanila, intuon kanila nga kay kampang mo man. O sige, ubraha dyan kayo para magtaas rangko mo. Di kung kaisang iba naton ng mga kabataan, bisan mga maaram, kakadara. Maluoy ka, oh. Di pariyo ni sa Sambuanga, do mo ni ang nagagwa mga katrupa nga nag-barina kautok niya gin. Hasta naglabot spunto mga katrupa nga nahimo niya ini
Pero do hindi pa patihan, no? Kita mo nagataya niya sa katrupang genre kang armas. Ay, ahay. Ang mga kabataan, way reaksyon. Daway ginakulbaan. Hasta nga naglupok. Kaya ti daw hindi magpati ang tanan, abi. Nga mahimo niya na, kaya ti isikat. Maarab. Pero mo na gani sa aton nga magirikanan. Importante ang guidance, no? Sa aton nga mga kabataan, dapat mananta kung anong mga hampang, di ang ginahampang nila. Then pagkatapos, gabayan, tagid sanda. Ipaintindi, tagid kananda, kung ano ining mga nakakatabo online. Ipaintindi, takananda, nga dyan sa online, may mga pariyosin na nga nakakatabo. Kita mo, pariyosa na tabo to man sa kwaro sa may takloban, amo-amo man sini. Kaya mo na nga, ang aton nga may iskulahan, subong, kinahanglan nga may pariyosin nga drill na. May active attack drill na, active shooting drill na. Nga kinahanglan himuon may ang katropa magluwas sa earthquake drill. Subong, may active attack drill naman nga, nga pati gayon nun. Nationwide mga katropa, sa Martes nga adlaw, August 25. Maando lang di ka diyang nagkatabo ka na ito, no. Abi, pag inom ka bo, anay, bida ka nga Santon Gold Coffee Mix nyo, bay. Santon Gold Coffee Mix, kaya para magkurokalma ka mo dyan. Santon Gold Coffee Mix. Hindi mga katrupa ang kape nga namit, healthy, kaya subuman. Puno kang vitamina kang minerals, magluwas sini mga katrupa ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga ginbutangan, ahos, may turmeric o kung kalawag, may ara nga mangosteen, may balunggay, may spirulina. Kaga subong man, may glutathione kag collagen. Nga nagapaputi, nagapahubin sa aton nga mga silula. Nagapabataon kang aton nga itsura, no? Hindi ba? Bisan kurkurapa lang irong mo kung puti. Kano madara-dara gawa, no? So nga aton natural ta ng panit ka mga Pilipino. Do brown ta na aton nga panit, ah. So galing kita ng mga Pilipino na namian kita aton nga puti taton. Okay, sige. Ambal kang yes to health, yes to health mga katropa, taghimo kang Santon Plus, Santon Gold Coffee Mix, ibigay ang hilig ng mga Pilipino. Kaya mo ini mga katropa, nga ginbutangan kang glutathione kang collagen ang Santon Gold Coffee Mix. Kaya mo ini sige-siging inomo, ah. Namit na ang kape kag buta kang vitamina kag minerals. Healthy nga kape, nagaputi ka pa. Kag ang lima ka imti sa shay mo, hindi mo pag-ihaboy. Kay intra ina sa Santo na Next FM, libu-libong pa-premyo para may chance sa ikaw magdaog 3,000 kada Biyernes. Kag subungman, 50,000 pesos, 30,000, 20,000. Kag pulo ang magadaog, tag 5,000 sa Grand Draw. Ano pag yun ang pwedeng proof of purchase? Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, isa ra ka blister pack niya, isa ka entry man, isulod mo na sa sobre. Butangan mo kang promo title, ngaran, imong address, then cellphone number nimo, pirmahan. Then isulat mo na kung anong proof of purchase nimo nga ginsulod kung Santon Plus Gold Herbal Capsule. Butang mo na Santon Plus Gold. Ano pag yun? Ang health benefits na kadyati kung gainom kadya mga katrupa, kita tanan. Ma-promote ginato ng world peace. Kay man ang nagainom kang Santon Plus Gold Herbal Capsule, gina-enhance niya ang happy hormones sa aton nga lawas, sa aton nga brain. Gani always happy kita, kag always relax ang aton nga paminsaron. Di kundi ma-promote ang doon ng world peace. Abe, pag-inom kita kag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Parawain ang mga shooting-shooting nga dyan sa mga eskulahan. Parawain dyan at maginamo sa aton komunidad. Always lang kita happy.
Nag-always kita relax. Kaya magluwas ka dyan, mga katrupati. Mayadgid nga pampabakod kang resistensya kontra balatian. Pwede ginaton ma-regulate ang aton nga blood sugar level. Mga bukol-bukol sa kalabasa. Di mabuligan niya kita. Ang heart nato nag-healthy. Ang nagapanami pasang dugo ta. Kag mayad nga food supplement sa tanan ka naton, pati sa mga nagajita. Kay kompleto, may ingrediente, may mangosteen, may ampalaya, malunggay, garlic, kag superfood nga spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Anong pwede pagin ninyo nga proof of purchase sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo? Premium D3 Soft Gel Capsule, isaraman ka blister pack, isa ka-entry ha. Premium D3 Soft Gel Capsule, ginapabakod yung resistensya kontra balatian. Pati ang aton nga tulaan, kay may vitamin D3 ini. Pero ang vitamin D3 alone, hindi ka-function ka gusto kung wise ang imawang healthy fats. Amo ini mga katropa ang ginbutangan pagin kang virgin coconut oil ginagabato sa bakterya kag viruses. May malunggay oil pagin nga naga-hatag kang vitamina kag mineral sa aton nga lawas. Amo ning ang premium D3 soft gel capsule, mas mabakod, mas makusog nga purma mga katropa kang vitamin D3. Amligan nato nga ato ni kayong lawas. Proteksyonan naton kontra balatian, mag premium D3 soft gel capsule. Intrada yon ding isa ka blister pack niya sa may promo naton sa Santon XFM libu-libong pa premyo. Ano pagin turbo dietary food supplement for men. Amon to sa antike, may isa na kami ka winner ngang turbo. Turbo anang food supplement nga ginagamit. Aya, one man sa kapangita. May adlang kay Isdalum, istasyon na mon to, may butika, Midcare Pharmacy. Dahil sa piyak nito, may M.A. Loriega, pagit. Nga pwede na nababaklan kang turbo ng Dabaw. Sus, dumaog ito na ang naggamit kang turbo dietary food supplement for men. Wal na, mundo ay dat sulod nga proof of purchase, oh. Gali kay... Kati ang turbo, darwa mo lang ta nakakapsula ni katropang John Ray sa isa kapak. Di pwerte ka gamay eh. Paghira mo da, ops, dali lang gid, gamay ta na dyan. Gali, kay turbo ang gingamit niya. Darwa lang ka kapsula mga katropa. Isa ka blister pack, darwa ka kapsula. Turbo dietary food supplement for men. Halin dyan sa tanom nga maka kaglavo waska. Nagapakusog. Nagapabaskog mga katropa kang enerhiya naton nga mga lalaki. Amo dia ka nagabuso-buso mga katropa kang sikreto daya kang mga mag-asawa nga mga malipayon gani ko makita kada nga manami ang relasyon ng mga mag-asawa nga pag nga nagaturukay sa nadyon pagkatapos si langga-langga kang lalaki sus do pareho kang ice cream nga ginbulad sa ilalim ng araw. Daw matunaw si langga-langga. Yang bisan buhay do sanda nga asawahay. Pagturok ni mister niya kay langga-langga niya, gambal gyapon si langga-langga niya. Ah, langga, hindi ko bala pagturuka muna, bla langga, bla. Ano kayong turok ni mister niya siguro do ang biguti, bla, ga, saka-saka di sa piyak, bla, nga side, bla. Then pagkatapos, gahuloy-huloy ang mata. Yan ang formabla. Ang anang darwa ka kumalago ka sabit ni sa may kwa niya, sa may bulsa niya, blaka pantalon niya. Dahil medyo doga bugtot pa. Dito na pagdugangan kalo kay karon basi kung mahimo ni blaka si Ruben Padilla bla. Sa pelikula. Bad boy. Basi si Ruben Padilla niyang gina-describe na. Sa pelikula niya mula katropang dyan, Ray. Hindi yan mo na. Wow, maluoy ko. Eh, sige ah. Pag-kuan ka mo dyan, pag-turbo dietary food supplement for men. Eh, para do hindi kapag kapuyon nila dyan para sa inyong relasyon ng mag-asawa, ha? Eh, amon yung sikrito ka mga malipayon ng mga mag-asawa, bla, turbo. May makita ka na karoon nga malipayon ng amiga mo da, no? Kung ikaw ang kumarites, kung kumarites ikaw, dahil pagkatapos kita mo da si kumari mo,
nga mali pa yon, pamangko tabla kumarites. Mari! Nga maandot nga mali pa yon ka? Siguro si mister mo nakaturbo, no? Poverte, no? Do abots ni nukits kita yun. Ate, bakal ka mo nakaturbo, mister. Hindi ba guya-uya? Hindi na maghala ka panago. Diyos may dingding kang butika. Yan o laton kung saan o magpuas. Dahil pagkatapos na nagang maghutik-hutik dahil sa nagbaligya dyan sa pharmacy assistant ni gani sa pharmacist man dyan. Pasimple ka lang. Hindi ka maguya-uya. Dapat do proud ka pa. Magbakal ka kang turbo, mga... pasimple ka lang. Miss, turbo food supplement for men, please. Ewan mo, amo ka na. Doon, pagkatapos, hindi ka maghala na kalingas-lingas, kaya daw stikalon ka, daw proud ka, magbakal kang turbo. Hindi ka magamuna, pasimple.